0: wa mi.
1: Ah, Omara Anugba.
0: Amen.
1: Omara Anugba.
0: Amen.
1: Oni ojo anu ni. Wara Anugba.
0: Amen.
1: Okunrin asa anu e.
0: Amen.
1: Obinrin ma asa anu e.
0: Amen.
1: Omode ma asa anu e.
0: Amen.
1: Agba ma asa anu e.
0: Amen.
1: Awon eyan asa anu e.
0: Amen.
1: Omara Anugba.
0: Amen.
1: Omara Anugba.
0: Amen.
1: Omara Anugba.
0: Amen.
1: Gbogbo bi to tin rin ajo ti anu o ti fohun lo ni ojo anu mo duro bi ko ati riju olodumare mo so gbe aso tele bi wo ba gbagbo to claim e o ti ra Anugba.
0: Amen.
1: O ti ra Anugba.
0: Amen.
1: Anu dide fun o.
0: Amen.
1: O dide fun mo re.
0: Amen.
1: O dide fun ko re.
0: Amen.
1: O dide fun yawo re.
0: Amen.
1: O ti ra Anugba.
0: Amen.
1: Lekun Anugba ro lu ya si bayi.
0: Amen.
1: Gba kokoro re.
0: Amen.
1: Wa de se bi oba.
0: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
0: Amen.
1: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba se bi oba. Lati le se ranse Seed of Christ Golden Church. Land of Reality. Tolujo a wa ni Gbaremo Idiobi Airport area. Ni Ibadan ni ayajo onojo Wednesday ama ni ipade to ni agbara ti a pe ni ipade agbara lati se bi oba momo yi pe gbogbo to ba fe se bi oba laye o gba ipa o ati agbara ngba Jesus le wi pe ijoba orun o ti di afagbara wo lati aye Johanu pe awon alagbara lo nfi pa gba awon alagbara lo fi pa gba igba mo ti mo pe kini ni di adura match oruko kan lese kejila e gbo mi sir fu idi eyi mo a wo pe agboro ni pade kan ta ma pe ni agbara to se bi oba igba na lati bere pade yi a le kaye milio eyan to ti bere si se bi oba lati inu pade na mo re ti e loni o ma ni agbara mo ma wa nbe pelu awon iko Olorun alaye gbege bi e ti mo pe adura to ma ni agbara ni gbo mi sir ninu ipade to ni awon akanse si anu kan be ta fe se nbe mi de fe ko mi si e ja pade ni ipade ka gbadura loruko Jesus o ma ri Anugba.
0: Amen.
1: O ma ri Anugba.
0: Amen.
1: E ti mo pe iru ose yi the last week of the month ama wa ni lufu ape papa lojo Friday ta pe ni 24 hours marathon prayers o ma ni agbara gan e wa gbo mi sir ogoro eyan ti Monday ba lati Wednesday one good day ojo Friday papa julo awon to wa lati oke okun won ti ma ku pe gba woni ka won de ha nipa ta won eyan ba wa lati oke okun ti o wa Nigeria bi o wa Leko o wa lowo de nbe o wa ni Bafo o wa ni Abekuta o wa ni Sagamu o wa ni Mowe ha ki lo lo da duro na nbe nbadan nbe o e gbo mi sir oro lele yo bo ba le sami aye redide.
0: Amen.
1: Aye redide.
0: Amen.
1: In the name of Jesus.
0: Amen.
1: So pe mo ma dide.
0: Ma dide.
1: So pe ma dide.
0: Ma dide.
1: In the name of Jesus.
0: Amen.
1: Sori awo mi mo a fe wo mi mo because agboro gbadura mo bere bere kan lana pe awon eyan wo gan ni mo nfi ogun janyan mo so bi to gun ti ma wa awon alase bi okokun akalana no we fesu wa gbo mi sir se awon emi yen na dede ma so kale wa ba eni rara won le so kale won ni agbara lati wole si odo re lai se pe won lo access kan lara family member kan to ba ti le join won oni o ma lo lati se bi oni won ma manipulate lati ma se bi ise jamba ni idile kokan awon joba kokun won yi won ni lo opolopo eyan ninu ebi kan ton ba ti ri enikan gbogi to de ti surrender ara e to ti jowo ara e fun awon ijoba kokun yi lati ma se ise o ti to won e gbo mi sir ton ba wo family yo kan pelu odo kekere kan abi omo kekere kan to wa nu ile o ne ma so ba won yan pe omo re kekere nlo deliverance be ni won ni lo e ni primary school me awon teacher lo le ruhi o toju won ri primary school omo kekere to foju di itin be lara re o ti koja be itin be nu re o ti koja be so and that is what they pe o le mo loju nigbati mo ka bibeli mo ko wo Jeremiah yen chapter 17 ni verse 9 mo joko mo study e en tan pe ni okan eniyan e ba mi ka kilo wi
2: oko eniyan ko fun etan ju o gbogbo lo
1: bibeli wi pe okan eniyan o ku fun etan ju o gbogbo lo yen ni pe ju awon eran ko to ti en beru bi kene o bi ejo bi amoteku bibeli wi pe okan eniyan o ku fun etan ju o gbogbo lo eniyan ma re ri si eje ni be nu e to lo won ta eje wa ninu ito fufu o jade eniyan lo nje be gbo mi sa enteyan gbe aye re le a ma je ogun fun eni enikan gbo mi ninu igbekun to ti ri to mo loruko Jesu atu osile
0: amen
1: gba mo te wo ti Jeremiah ti Jeremiah iyen duro be ti Genesis iyen nigba ipele ipelese aye ni Genesis chapter 6 yen ha e de ti olorun pe nbe wo underline no bibeli mi ni se mo pe Cain ati Abel te gbo taburo ni won Cain de dide o de lu aburo e pa nigba ta de chapter 6 verse 5 wo wa e de ti olorun pe pelu eniyan ah o ni agbara sa e ka kin gbo
2: Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo ni aye ati pe gbogbo iru oko re kiki bi ni lojo ojumo
1: enawo si mi ero ibi eniyan ko ni bori re
0: amen
1: eniyan loruko aye aye loruko eniyan bi won ba fi ka se ni wa to salajo eni eniyan soro taku ma fokan tan eniyan soro ma se gbara le won e gbo mi sa ero ngba eniyan o le damo loju koroju ni mo se ma so fa won yan pe ah mo fadua sere papa nigbati woli ba fenu ba oro kan e kiesi o alagbede to kan nure ni oju kan soso oni to fe mu jade nbe ngba na ran mi si o pe ki emi mu owo ki lo se tororo ki o wa se ni ororo isegun emi kan ni ko wa gba o si nbe nigbati mo gbo o si nbe nigbati agbadua sororo o si nbe nigbati agbadua si omi era pada ti eni ko kan follow o ti woli wi gba mi to ba wa difficult to lo logun ta lo mo to je ota e ise ti o lo dede yen kilo mo to ko se tani kan ba ni ohun ti se kan ti owo wo te ohun wa gbadua o wa se se iwo ko ha mo pe agbara kan in lo da duro enna wo bayi so pe oluwa
0: asirogun to jame
1: oluwa tu in the name of Jesus
0: amen
1: so pe
0: oluwa
1: o gbo ikoko to njame ni koko
0: o wi ikoko to njame ni koko
1: bo ti mi o mo be
0: bo ti mi o mo be
1: oluwa dana so be
0: oluwa dana so be
1: in the name of Jesus
0: amen
1: so pe oluwa
0: oluwa
1: gba mi
0: gba mi
1: lowo ta mi ti mo simi ile
0: lowo ta mi ti mo simi ile
1: in the name of Jesus
0: amen
1: o ma bori ogun o
0: amen
1: wa bori ogun o
0: amen
1: wa bori ogun o
0: amen
1: o ni lo ro segun kan oro se eyo kan onilo e opolopo awon eyan ti mo so pon leri yen mo ma nkie si eri won leyin igba ton ba ja ton ba segun ni ju ade kon ni pe eni ba jagun to segun loni ikogun en ti o ti segun to fe ko ikogun ogun na ni o para gba lowo e baba ti eyan ba ja to ba segun nigba na lo le ko ikogun mo gba dua gbogbo egbeku awon agbaye loruko Jesu o ya ko faye sile
0: amen
1: laaro yi ojo anu ni but awon adua ta fe gba loni ogun ti ojo ranu gba ni afi se lori because o gbodo ra anugba o le tairu igbe mo re te laaro yi bo ba ti de ore meji agugu so po lo se bi oba o ma ni agbara sa o ba ti o ti e bo ko fe nbe ti o gbo wa ni to ba wa le ri alakia duro ni junction hope gbo kada nbe so po lo se bi oba a se tenu mejade o ma boyo ogun
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: o di friday ayayaya o ma wa le sa kai e gbo mi sa awon adura to ni agbara awon iko olorun ti na mi njo ninu won la ma jo npade ni pade gbogbo awon eyan na ma ri oju koroju ise olorun awon asiri koko a de tu si gbangba e gbo mi emi duro bi ko ati riju mo so gege bi aso tele ta ba ri agbara kan to da e duro agbara ye gbina
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: o se bi oba o
0: amen
1: ngba teni kan ba wole oko to de wa nbe fun odidi odun mewa 10 good years ti o de somo o ni ma ko ki se lasan now en to ti o lo 10 years ti o ti loyun ti o ti bimo ki lo ro pe o ma je erongba oko e erongba okan e ti en ti se oko e ati e bi oko kini erongba okan won iru obirin be igbese won lo fi ipolegbe ti o fi di olomo laye e ja gbo eleyi
3: Eludade Ekaaro, oruko mi ni Rasidat Olaliwaju, omo ijo yin ni Gando. Eri mi bayi lo ni 2025 ti baba soju obi. Si mora ampu, pawon ti baba ni awon to ba oju Oluwa. Emi na jade mora ampu, mo jade morororo ni ijo na. Ora lo fun omo mi to ti wole oko lati bi 10 years ti Olorun ti fun lomo. Ninu odun yen na ko modun yen je Olorun gbadura re ninu odun yen ngato to bi to di nu sukeni to di nu sukeni odun yi o pe mi le nikan ni ko lo se apada o ma re ledo o ma ro ri ni gbo mo ni ko se pin so fe mi yen pe Olorun te se bi oba o ti ra opada o ma se bi oba ni o le ra nkan tin duri lo ki se pin o fun lo mi ra pada ti mo bo wa lati lo fun apin o we ni ko fororo para o fororo para ba ba ti fun wa lororo church eyo kan tin ba ti gba tori baba ma so fun aka mo gbororo meji eyo kan yen na ni ma pin si meji ma mu lo fun ma mu lo yoku fa wa gboro re to ku atemi na ngba to di me 27 ti baba fe sojo obi ti 2026 baba ni aso 2000 mo to pe mo ni so 2000 ti baba ni aso Olorun ti san nigba to dijo keji ojo bi baba o pe mi o lo mo mu mo ni mo lo Olorun se bi ba ti lo tele de nibe nigba to debe o ni bo se mu wole borun tan ti test on ba mu lo 10 minutes Olorun se bi o ba je wa agbara re o bi mo ni ronun ni o pe mi pe won ti bi mo Olorun se bi o ba o se o Olorun se bi o ba be laye re to sise iya nu mo dupe o eri mi elekeji ngba ti baba ni ka san 7000 lo su yi 4000 ni mo ri san to fi do ti 7 4000 ago bi meji ti wa lu mo ni wolo ibi tojo ku si Olorun mo se bi oba ninu aye mi to ba ye pe looto Olorun pe baba se bi oba te wa agbara re ninu aye mi je ki n ta ki n ri 3000 ni gbogbo ona to Olorun o ba gba se koju bi 15 minutes lo won mo mi se pe mi nu ma ni elo mo mi mo ti ba ye send 100000 inu mi dun mo ni ase bi Olorun se bi oba se bayi lo dun to inu mi dun mo san re ni 7000 mo ri san inu mi dun okan mi balẹ bo ti le je pe owo na mo fe fi san gbese ni tawon olowo ti n jo mi lenu mo sa jo mo koko san owo mi complete pe mo 7000 yen pe ki n to wa fun eni ti mo je lowo ki n to wa sende mo dupe Olorun gbogbo bi toro aye mi ku se ko Olorun se bi oba nu aye mi ko ran mi lowo ka ye awon omo mi ko ba mi sodo tun wa ye awon omo mi ko do tun ko Olorun je wa agbara re ninu aye mi ko sanu mi o Olorun se bi obe se mo dupe o
1: ogun adaniduro mo ba owi ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo eyin te ba gbagbo gbogbo ogun adaniduro no aye o ya para
0: amen
1: ogun adaniduro 10 good years. E wo gbe se adura. To ba n gboro awon kan bayi. To ba wa fowo leran, a jo ku sowo e. Bo je se fo. Orun temi mo. Bo gba gbara to da eduro ti o je o teswaju ninu eko e. Ninu ise, ninu orin ajo ati lo sile oba. Ninu orin ajo ati ma je won mo. Gbogbo agbara to da duro ye agbara yen gbina
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: I may awon obirin to pe irin ajo won mi ni lai tele sugbon ke ti tan wole oko won bogun pade o de so won da lai mo se ogboro okunrin ni won wa pa tele ke lo fe awu si o wa di pe nkan wa da wai wai ma ro ko boya ogun yen okunrin en lo ni abi boya obirin lo logun gbo mi sa awon ogun kan be ta ki fojuri eh sugbon nipa ta ba gbe igbese adua igba na ni segunde mo so tele fun enikan to ri mi gbo loruko jesu aye re gba iyanu
0: amen
1: ta ba nkede ororo ta nkede ororo oni ta wa na ri
4: praise the lord hallelujah hallelujah mo ni ere o emi ni Uruko mini Uluwa tuni Lati ilife Uje kan Lara mwama Ijo sebi oba Ni etkota Udupe lu olon baba sebi oba Turipe oba tungwa durani Umwami losi Ipwe robi Mwambi dosritu Masi dede kwe mini After uwa lulu ni Pimwami emabo Uje eswe kani ah Muku uomo kani ya mabo. Oni kilode wani kusinga kani. Oni esa mabo. Umado switu. Kutuji kwe mulo. Mwagbe ururo. Ti baba mafua. Anaitiwe. Mwako jusika lenda baba ati mama. Oni olongu baba sebi oba. Tude kwe jaya niyo kwe miyo. Ibi kwa uguro sele simi. Idamu kwa uguro sele simi. Ole majiemu. Timu usa. Lojo juma. Afiti ili ojo kwa mbama. Loko. Bosi agu meta oru, mansan re majem, masan ripe, mousan, lujuma. Olorun baba sebi oba, efi sanu founi. Uju obudo timi o, olorun baba sebi oba. Mokonju si kalenda baba ati mama. Uju obudo timi, mokbadura, mokbadura, mokbadura. Mokbowole kalenda e mokbadura. After wa na kwemi, mwagwira. Bosi moto. Ya, mwosi dosfitu, ute ya wole nuki. By this time, money, e den bo ni dai, ibo legba, mwini esa finye sile, mba wame. Mwagbi ururu baba sebi oba ti mwafuwa, mwafi upani kun, mwini kulanu, mwusi. Mwubu kati mwani, uye kuma, peko mwama jira, kumwama amu, ifad mwusi luru uye fun. Ah, kabisi, bo mwasi beresi ni mwuni ye. Mwubu kata ni usele, tele, usa, Usa umasa abele sinimu. Uyolongu. Tuli ubatungu aduani. Ubatiki ifi ya uweni tire sile. Uguja. Agu umu. Agu kumu alayi. Adebalayi. Inyoku. Longu baba sibi uba. Mutupe. Uwuru ya isisi agbara u. Usisi agbara. Tuli kumuri. Isi agbara ati yanu. Tusi. Uluweshio. Biko basola Jesu, kini mune. Tiko basola Jesu, taloma miyo. Oluwa, olomu sebioba. Mudupe o Jesu, pe mungjo. Na re, ese ulimi. Oluwa sini arumu ulifuwa. Ene kansuru luri omo, luri aya, ene kansuru, esi mudupe, mukwe, ude damilu, ujemi, esi ubaba.
1: Ah, gogwe ide, ati igbekon, anwa ba, lori se, oya bina,
0: amen,
1: oya bina,
0: amen,
1: tayo ba mokure bise na mamba, kilode, wanfeko kajwa yeni, tabati lo mwenye ni bise, won fe gbokunrin lara e ise ye gboro dide ogun kan lo da duro won fi ile yen le ile to nko ta da duro won jo pari e lasoko oni lo ro isebu kan mo expect e ni Friday o ma ni agbara sa gbogbo eyin loyin ojo pipe eyin ti wa kan promise and fail agba ti de o ti mari won da igbeyawo re duro won ti si sa so igbeyawo elomiran agari amanda yaka mo pase ti ami ti e ba ni tumo oni lo bo loruko Jesus
0: amen
1: oluwa gba ola
0: amen
1: oluwa gba ola
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: gbogbo eyin odo ipade adura wa latago kan nojo Friday titi dago meji o koja seju medogun gerege apari niye eyi odo foju kan woli re eyan le ri sala de kere ko digba ti ewu ba nde ko to dipo ma dide eyan le meke lati igba ewe ta build the future bomisa loruko Jesus ogo ra jade
0: amen
1: awon asi oro kan be to de gboro mo mo fe so fun o loruko Jesus wa ra lugba
0: amen
1: pade awon alagba ma bere ni agun meji abo lagbara olorun titi di agun mere oku iseju medogun loruko Jesus wa rogolo laye
0: amen
1: wa de se bi oba
0: amen
1: mo ni wa rogolo
0: amen
1: wa de se bi oba
0: amen
1: mo ni wa rogolo
0: amen
1: wa de se bi oba
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: eyan pa lo te fe lo Jerusalem mo re ti e send the message e titi ma so we bayi gbo mi sa inu ri ajo bayi ire ajo ogoni mo pa lase o ma dide laye
0: amen
1: mo ni wa dide
0: amen
1: mo ni wa dide
0: amen
1: mo ni wa dide
0: amen
1: te wo si waju gbogbo eyan omo olorun te bless se ran se loni mo bless owo e loruko Jesus wa sa ti yori
0: amen
1: wa ri owo la
0: amen
1: owo e ma control owo
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: wa de se bi oba
0: amen
1: Jesus oluwa wa
0: amen
1: ko aka number sile 30 32 67 02 85 Belagosi 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ra anugba
0: amen
1: wa de si bi oba
0: amen
1: gbo eyan mo lo ni ye metu ere ti woli lola mo fe ko white oil yen wa fun awon omo na to wa ni imetu lagbara olorun ni ilero o gbo ko won ri ororo gba ni last month yo ni sunday to nbo yi e gba white oil lagbara olorun gbogbo ilero e ma mura nle loruko Jesus e ri anugba
0: amen
1: e o de se bi oba gbo lojo bi one oni wedding anniversary mo bless igbeyawo e mo bless aye e loruko Jesus wa ra anugba
0: amen
1: ojo igbeyawo re ojo ayo ni ojo ebi ojo ayo ni mo pase ayo anti ibukun tinu aye e loruko Jesus lo ma se bi oba
0: amen
1: ile ni daru
0: amen
1: Jesus oluwa wa
0: amen
1: ye kin ke awon celebrant o wa nbi number 1 pastor Oladipupo Olatunji happy birthday to you number 2 Oluwa Femi Mary happy birthday to you loruko Jesus e ori agba
0: amen
1: ogo ra jade
0: amen
1: bless apere wa boy mo ri bonu bu eje Jesus loruko Jesus o ya gbagbara
0: amen
1: kaye ko dide
0: amen
1: ora agba
0: amen
1: wa lerin la
0: amen
1: Jesus Oluwa wa
0: amen
1: koju senikan fi da loju bayi pe

gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu gbogbo le edide nle gbogbo eyan omo lo is another morning devotion gege bi mo se ma wi ojo meta kan be ninu ose ti eyan gbodo fi se awewa pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank emi ni mo la gbogbo enu le ti mo ki yin to logun emi mo ki yin teleso teleso today is 29/07/2026 ojo meta kan be ninu ose ti eniyan ko gbodo fi se awewa enikan ni e sawo alakoko lojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi e ya simi mo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi ti aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ru lo ni bayi ojo irubo aye gbagbo pe to ba ru ebo yo fi yo da bo ba gbadua yo down tori pe ni agbekale bibeli oni lojo anu ati ojo jimo loyin se ra won ojo meteta yi ojo agbara ni won ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe idi ni pe be mi se ma so adua meta kan be ninu irin ajo aye re to gbodo mo ma gba ni ojo anu bayi enikan ni kilo adua yen adua lakoko ni adua ope bibeli so wi pe olorun tin be olorun feran olope gan o oni eyin mi psalm 67 oni nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin mo mi so le jajo yin ninu adua meta ti olorun ki ko jajo dupe lowo e se roni ojo to unique isin meji ta ni o unique ni even ni wema emi mo ni ke wo glove ke si gbe cream yin dani kan ra so sinu bag e enikan mi oni cream anointing on re nko tabadi agbon yo si se sa e ma bo ni bi pepe e jajo dupe lowo baba mi baba re engineer e wo ba won omo olorun se kunle e wo ba won baba na se dobale mbi pepe won adupe ti wa daddy e dobale mommy e kunle e jajo so pa adupe wa mo tase nibi to ba wa pastor missis temitayo e ba wa gbo mi soke

0: sa attack haya wo eyin omo lohun pepe yemi opo mo laare se gbogbo ti mo nko lato na Monday ati Jeta ati Tuesday se mo ro bo tin loye o tin get in ta nse e lo mura mama e ja pade e wo glove yin olufe e gbe cream yin dani e je ki so tele si ikan lo ton gbo yi ikan lo ngbo yi anti n ba ti ku nbi ni sin lori radio odekunle e perfect de ti pade mi lori Facebook YouTube and TikTok odekunle mo ba edo olohun kankan chati o iye nikan ko o an bawo la se se gbogbo eyan omo olohun lati iwo rode ewo moto gbagi ele fe sokale nwema e bere church olohun ojiji nibi garage yen pepe ye opon mo sa ninu isin mejeji ikan ni ago mejo abo ele keje o bere ni ago merin ago merin alakoko waye ni new auditorium wa ele keje o waye ni second old auditorium ulumiku amenasa
1: iya mi won wo mi ore kun le wa lele mama juliana aluko lati
2: mama juliana boye si wa nu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wa le
1: number ni well iya you become be
2: won e de won so ye so bi an se so
1: won ni mo me you become pe ki mi ri ja lo mani ki mi ja lo pe ki nje ka wa ma lo bi ton
2: ba mi na gbede mi gbede
1: mo ni ibo ni be won ni lona obadan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni kin na ton se nbe
2: o sa mi tun ni
1: iba te je church gan baba mi mi te fe gbo mo
2: inshallah
1: mo ni kin na se nbe church won ni mi o ti lo mo ni kin na se nbe sugbon ni ojo kan ni last year ko si oko kusala baro e baba ri gbe agbe wa le ita baba tun gbe wa tun gbe wa a tun gbe bi ju ile na ni mo wa ni agent e koju mo business ni but business on gan na tun wa ni problem mo tun se oselu gan mi orere nbe so mo wa ri pe ogun wa lo to mo tin lo si church local church sugbon mo mo ni no kan mi pe mo need anointing to ju ti local environment ti mo
2: cha en telo mi o mo niyan pe ta ba ni wa si Jesus City ko le bori territorial force ni enikan le wo ni je be awon agbara gbegbe ibi lo tin doju ko won bayi wi pe pe ti mu wa bi ni nsin a n bori awon agbara gbegbe ni o le ma yi and opo yin le ti bola imo
1: amen
0: now awon emi kan be to je po le konka nu le ini ton je mo je kenikan ko bi omo ra won ti awon ni ki lo n wa ka iro won pa won gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati mo je ko lo fun itusile bibeli ni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara ni jacob yo gba ini ti won so rawon o mi wi le tedo ewu ti an fi tele yen do in ti an je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa olufe a pade church la ro yo enikan ni woli be ni mo so fun o aro yi o le die ninu isin mejeji am gbara di fun 77 mi ni a bere a jo se to teyin
1: so bi mo sha yo gba yin grandma mi so fun omo mama wa sibi
2: en wa fun ra yin
1: mo wa fun ara mi mo de bi ni aro 6 a.m. mo joko le ba pe pe kan to pari service pe awon to oju oluwa
2: wa fun omo
1: ton ba pe awon to oju oluwa ma bota ton ba pe awon to loyun ma bota
2: en jade fun mejeji
1: ijo yen ba ni ka jobale
2: mo ni ejobale nbi
1: ba jobale si kon be yan awon yan ti saju mi mo dobale le obirin kan lori sibe a ba lo bi mo se bere rin ajo yen niyan ohun ni ohun ko ohun ni ohun ko se mo pe daddy ko ku sona ni ile omo gege bi
2: won ti wi tele ladodo awon ebo
1: bawo ti ma ti wa si program te ba ti pe wa sita

0: Hallelujah. Gbogbo iroyin baba authority lori radio ni oruko mi ni Victor iroyin ti mo gba yan mo nwe ni ojo yen ni iyawo mi lo ma listen si program baba mo wa gbo testimony kan lati Abuja o wa ni se mi gbo testimony mo ni mo gbo mo ni ibi ti mo lo a o lo ma o a fe de ori oke yen o ni kilode mo ni testimony yen to bi I want to witness it. Oh yeah, eje ka wo moto ka ma bo. Basi wa bi ni here. Sincerely speaking, God is here. God is working here. He's working here. You see? Ti eniyan o ba ma agbara Olorun. Bo ti ku awon ore mi kan wa bi. Awon na ti ni opolopo eri to de to bi pupo ju.
1: Ben.
0: Mo se dese de ben yen. Mo ri agbara Olorun ni ori oke yi. Mo ko fun baba. Mo ni baba ina njo mi o. Mo ko fun Iyanu ti mo wa ri ni wipe I have special financial breakthrough.
1: Special
0: financial breakthrough. Please, eyin eniyan Olorun e ma fi fun Olorun. E de ma ran awon iran se Olorun, e ma ti won leyin. The more you do that, the more you see the hand of God. Emi yi si thousands ise o, millions de mi ba rin. Bo de fe ko di billion. Ni 2026 yi ni o. Ni agbara eledumare igba ti baba ti gbadua fun mi nibi won gbe owo le mi ni e ma je n tan yin sir million ru ninu millions ni iya tun sele ninu number 1 ise to kan mi ti o ti e se temi won agbe wa ba mi ise mi wa ko kan ma lo tin tin si ni won de mu won de ko owo yen wa pe lagbaja owo re o ma le mi na ready ma ko bo o so mo ri opolopo iyanu ona mi dela mo ri owo olorun ko poju
2: we owo soke bo ba se ko mbi ise to ke ati ti o kan wa ma gbe wa fun
1: amen
2: adua meje teni
3: for today
2: adua koko
3: prayer number 1
2: anu yanju e
3: mercy settle it
2: ogun ti eniyan dale ninu aye mi
3: in my life
2: ogun ti eniyan da sile ninu aye mi
3: in my life
2: anu yanju
3: e mercy settle it
2: anu yanju
3: e adua
2: ogun ti eniyan dale ninu aye mi

Ojuma alayo to ti mo wa laaro tuni adupe fun eledumare oba lagbara ile ise MTN Nigeria won ki yin o won ni bi ojume eleyi se mo yin idunun le kan loni eni kan banu je lai lai ba se se fun yin ko ri be fa wa na oro agba to de gege bi ise wa Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA Luko mi won ni ko mu kan ala kan afojusu kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo lenikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN Orin kan be ti kan lara awon baba wa nile Yoruba ti won ko igba laye ore mi asiko ni gbogbo kan laye igba laye igba laso igba lewu igba lode koko nle lorin omo labe ijo se ni kin gomo samani ngomo ni oba mewa igba

0: owo awon kan ti je boro kini
1: awon da loni
0: be ni o se ri fun iwa temi ki soro epe tori pe bo ba ku lori ipo to wa ipo pada fi ole igbalaye se jeje lo ipo to wa pelu idajo ododo lo ipo to wa nipa ko mo fi gba kan bo kan ninu tori ipo pada ku nbe ore o oko o ku nbe to ba wa ni ile ise kan to ba se daada leyin igba to ba feyinti o tun lanfani lati yan fanda wonu ile ise yen pada won wa mo su orara oge kabo ha oge kabo imbo le joko si ki le fe je ki le fe mu sugbon ti won na ba mo wi pe o sere yo le fun lati pada sibe o koda bo ba ni to fe gba yo le lati lo pe ah awon omo mi ni nbe nbe won ni omo ta ni ta lo mo yin ki la na yin ngbe nbe npo ah mo tanku tanku eleyi te nlu ni bi ilu e tora yin o a fe soro ju ba nlo ni o so ye ki won so be fo o to a ki mo rin kori omo mi sugbon mo je kori ti e ko mo mi peke peke peke peke peke elomi o ni baba kabi oke ko sabi eni ti ki run ti e ti run po mo je ki abi ya re mo je orun pupo lo ipo to wa eni ti dada o wa ri ore ta dada mo nse fun yan ki eyin o to pada dodo re ah abo ro po ju aye e le ju aye si dada e ka ro e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo live it 100 mtn ile se mtn nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku

0: Ô, cara. É o A. Ah. É uma hora.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.
3: Baba Fendo de. Baba Fendo de.
4: Iyan melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
5: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
6: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
5: se ri ti are tinu gbo ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wo mi lenu
7: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo eje je pe
8: afawon ati family won
9: ase mu yan gan
10: se ga
9: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumokoro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
3: baba fe ndode

0: do morning shine.
1: I do grab a boy, boy.
2: Ori mo fe ma ko
0: nisin eh dibo ori mo fe ma ko pada gbe ran
2: o ti jabo
0: ah o ya gbe so papaso to wa le gbe so papaso akoju wo bi ba ti e gbo gbogbo oyinbo laye mi so ri gumorin gumorin mo gbo gumorin e ka ro lo je gumorin ye iwe adu wo wa gbo gumorin ri e ka ro ni je gumorin wi wo ba tu so lede francais bonjour ni won pe bonjour mama se bonjour papa se bonjour shure se ni won pe e kaaro eyin baba e kaaro eyin ya e kaaro eyin omode o ye ko pato won fun mi wo bo na o se akiyin ko juwo 32 fm 94.9 te ba woju agoyin bi iseju bi mele kan ina lo ti sere koja lara go mejo aro te si ti mo wi pe okan soso efon bayi na ni shodo okan soso irin bayi na ni segbo meji osu ki le 32 fm 94.9 ni won papa bi ikani tin deri po so nu
1: baye baye baye
0: am me and deni no eyin awon kan ti le fe yin bayi
2: elede
0: time ta wa awon kan le fe yin ewo mo wo phone won ewo logo igbo la won ogo gaga e foko bale gaga wa du awon kan si ti gaga ni isin won si boyin ni isin eh yo da ko ni danu eh iroyin baba vendor na le tin gbo la ro toni o awon wo iroyin ojojumo wa gaga bi won ti ko awon iroyin ohun gbogbo bi nkan ti lo lori lede Nigeria ta si mo wonu re bi won ti ko lede gesi amotu lede yoruba ti e si mo gbo la ro toni e ma wa gbagbe ambe loju gbogbo awon ikanni loju Facebook lori YouTube lori gbogbo e tete da po mo wa e ma ba wa pin te ba ti da won oju opo ohun eni tun lojo Wednesday ti se ojo anu anu Olorun ko ma ba yin
1: ami Jason
0: lori awon ti won boy kan ni laaro oru aro Olorun ko ba wa pa
1: ami Jason
0: oi pe o se pe amen
1: amen
0: lo la wa la kwata
1: ila bilalala zim
0: olu shola momo lo ko mi agbanso inu ti e retire 44 minus 440 ni laaro tuni mo tu se kini mo 40
1: so emi na mo kiyin o be se mo yi pe ko si bi meje ege obi bayi ninu gbo awa na ni awa na wa ko oba medumare ni oni sulawa awa si agba alagbagun yala ya alagbagun wa ko gbodo lojo anu sitin ko fi yan tore o fe je gbese nu e ma davidivity e ma be ma be ma bo awo ko awure ko 32 fm o wa na la korede emi ni kunle fani ifan lati bi computer dafa e ka ro
0: mo ti bo a fi fere so le to
1: fun ya fere
0: e se baby ya ba wo do awon iroyin awu iroyin pon waju wa biba la ro toni inu wero yi Daily Trust emi ati ajo padi ni
1: iwero yi the punctual lowo mi
0: wero yi Nigerian Tribune na nbe lapa bi o
1: bakan na ni the guide wa nbe pelu
0: o se se ki tun mo fese kan wonu wero yi this daily sun
1: bakan na ni this day wa nbe
0: it's okay wa ja mo tu bo kini on je la ro toni o dinu wero yi ti Daily Trust ibe ni ti gbera so royin royin po nbe bi ba amo lapa bo gangan ni ti gbera zambe ni kenje bere wazia jambere lato jui weke fa inu we ronyi ti Daily Trust libi ronyi ti gbe wipe eni kan to ti fi gba kori dipo alaga joba bile mo wani ingba ti wangbe yonjo lati tu sheki ni gba tiketi tu DJ dupo amo ti tiketi omu ti o te wano wa wani baba ba wo pe mi ya ko ba mo bi ti ya mu lo se bo ye ga gba ra zele ni won ba lo re mu ise amuni dara ti won se tele o iyun ise tele won won ba pada si di ise tele o pe e ba mo bere e ba wo wu
1: mo ma so re yo ba kan ti won ni pe oje tun lo so de bata ko mo so bata loko danu
0: yes
1: tori ta ba wo bata ju bata oje ati gbo beta wo bata lo bata re oni ise aro re ode bata to lo tojo loje on le oselo to gbe
0: kai
1: sugbawo te ko ba ni se mi pelu oselo afori aforun ni wo sa se pe asa gbodo wole ni kare lai
0: se ise lo
1: awon se to ni mo ba ran so ba hun awon se to ni mo ba ran so ba so eja pa yunde ka mu mi so ijoba apapo orilede wa Nigeria won ni pe erongba ti gbedeke bi won o se ya owo ti won si ni afojusu pe iye bayi laya ije bayi laya sugbon nigba ti won tara bo tan ije me wi pe owo eyi ti won ya o mo tun tayoye ti won le erongba bi iye gbese to lede wa Nigeria tun je bayi bo se wo trillion 12 o le die naira be ni won ni pe awon ijoba awon ijoba won ni pe afojusun won gege bi owo e to ye ki won pa wole oloje pe ko tewon to won ni eyi ti o ye ko ma jo bi 4.9 trillion won ni o na ni o da igba to wole sibe sibe nkan o fi ara ro baka na ni won ni pe owo e to ye pe won tun fi kun owo abeto suna olotun je wi pe o tun gaga ara to sin lo bi ilopo lona ida metadini aadota tayo eyi ti won wo baka na ni won ni pe e wo se ri gbesi akotun o na lo je wi pe won fi gbo ni won fi gbo bukata abeto suna odun 2024 papa julo ida meji dini ogoji ninu re gege bi oro to jade lati office ajo yi ton ri si bi won se nse abeto suna lolede wa Nigeria
0: o
1: be ni oju iwe keji iwe royin the punch to jade laaro yi
0: loju iwe keji leni ogun ninu iwe royin ti Nigerian Tribune iroyin kan ni fami la so ni mambo dipele ondo

0: won fi nse asofin nipele ondo igba merin pere en la won joko lati e ti wa ni wipe ha wa ni asofin o a si nsofin o
1: a
0: se preliminary abi kileyinbo kini o preliminary le ole jaru awa ti ko ta won fi joko merin laarin osu meje
1: ke lo de ko awon won ko gba salary
0: eh ko sofin te fe se
1: ko sofin
0: ah ah se to mi la wa
1: e ka na lo gbe se ojo won ki won si ma fi se pata abi
0: awon wo wa ni soro bayi na ni gbesi ni bi eni tin se aberugo ile asoju sofin o wi pe ah esun more ori te ba wa ni aridaju awon esun te fi kan yen eyin members yi e lo re ko aridaju gbogbo awon esun te fi kan yi e ko jade oju iwe keji le ni ogun inu iwe royin Nigerian Tribune leti riroyin ogun
1: so won ni pele ise olopo orilede wa Nigeria fi dake won se bi odi fi iPhone se bi gba ti won mo boro se lo bi gbedeke gba ti ilegbimo asofin agbo orilede wa Nigeria fun won lati ko awe lokan ojo kan yo sile lori ile ise oba to je ayederu papa julo en to je ogun sonso tin pare ke to dile ise omu adeyemi mani loni oloni ona ni gbedeke igba eyi ti ilegbimo asofin fun ile ise olopo tenubodo sibe awon kan to ya tin ti won bere lowo ile ise olopa won ti ri kankan jabo nbe won be ni oju iwe kejidinlogban iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: o da ninu iwe iroyin Nigerian Tribune na mo si wa mo se se ko je pe te ba tun de awon iwe iroyin bi Daily Trust e ri loyin ohun bi won ti ko sibe ipinle Oyo gangangan ina mo wa obe na Daily Sun gbe loju iwe karun inu iwe iroyin ti Daily Trust na e ba ni waju iwe iroyin ohun koda taworan lo bade te ba wa denu iwe iroyin Nigerian Tribune e ba loju iwe keta ko si bi ti o ti towo jare o fe de laaro awon kini on bale o bale o wo bale o awon re o in ta wi de o gege bi ijoba ipinle Oyo iroyin gbe won pe won ti tewo gba awon oko ti o mo fo loju ofurufu to je yi ti o mo wo gbogbo bi nkan tin lo kedere oju re kale o kako iyun surveillance aircraft ti won pe lori oro abo na ni o pe ibi ta won bi color fin kankan ba wa yo ti mo ri pe awon kan re lapa bi o sebaka si owo waju awon nkan mi to tun sodo mo tori gege bi oro ti jade pe kini awon gese ti o pele rarara o laipe laijina ebes ni mo ri ise re gege bi governor Seyi Makinde ba won na ti fidi re mule pe won ti tewo gba awon oko oju ofurufu meji ohun to je ti abo ti o mo gogogo bi nkan tin lo
1: so arifun ni ko to da ni agbaja kadi ni o ele na loro tin jade lati enu are orilede wa Nigeria omo olodo de ti o se gbe gunyaje iyun tinubu bi won se ni pe e wo o se ri gogogo en te je alatako atin te wo pe en na fe din are orilede wa Nigeria lodun 2027 ke se gbe fe o e se ke to je be na si ni ega tesun yo pon ye daada owo bayin mu kan le won be ni oju iwe kejo iwe iroyin the punch so jale laaro yi oni ke mo wa ro pe e kan wa wole so bi gba ti elekuwo wo Olubadan wa le wa le dare be ba ti e dare gan ikun mo tun yo bo ju to si
0: ti awon ilu ba femi nko
1: femi na ni oni pe koni je red carpet fun won
0: mo de n pe mi o
1: ta lo n pe lojo resun e ti en ja
0: eye wa ya ja se pe mi ni
1: e ti en ja
0: abi mi sko bo ri ri oju iwe wo lo
1: wa
0: to ti bu
1: o be ni oju iwe kejo iwe royin the punch
0: okay je ge mi na mo ro to ni se pelu oro eto dibo lapa bi loju iwe keji Nigerian Tribune ibe ni royin ohun ti won ti bu sowo ta won ni pe lekun gusu lo lede Nigeria to fi ma won agba fri yoyo ni ekun ti arin gbugun middle belt awon soro pe gbangban yoke gbangban en la won be leyin ko je wi pe eni ti o tu pada se are orilede Nigeria fun bi odun merin si ko si wa lati ekun gusu labe royan won na won tun taari nkan kan sita o pe won ti ni awon be leyin igbese lati je ki awon olopa ipinle ki won be ni mo samulo won o orilede yi won tun wa wi pe o ninu ofin orilede Nigeria to je ofin eyi ta n samulo wi pe ki won la kale daada oro to ni se pelu pinpin agbara bo ti to ati bo ti ye ni gbogbo ekun ati eka joba
1: so mo ti gbeju gbere mo rin yawo lese mo wa da gojo gojo bayi o mo bo si ilu reroyin the guys e to jade laaro yi nibi ti yo ba tin soro pe iwaasu lasan ro le owo lile la fin kapa se bi gege bere otutu wa jade lati nu are orilede wa nigeria arebola ahmed tinubu o ti pase bayi o pe ke iko omo ogun orilede yi ati awon eso eleto abo ki won ma do de awon oba ejeda agbojo ku rera le to je wi pe won se ku pa awon eyan kan ni apa ariwo orilede wa nigeria papa julo ni kaduna bi be na ni awon agbagba ni ekun ariwo orilede yi won foju lai fi wo isele se ku pa ni eyi to ti wa gogo si lekun na won be ni oju iwe keta iwe royin the garden to jade laaro yi
0: 32 fm 94.9 feyin e anbe loju opo facebook 32 fm 949 feyin e te ba de be e ma gbagbe e pin daada ba si tin ka awon iroyan un na o ba ti je e mo ba wa fi rokan yin na sibe lori radio garden lori mixer la gbogbo e na won tin gbo wa laaro yi o da kin tun koja lo si oju iwe keji le ni ogun inu iwe royin ti Nigerian Tribune gege bi obi one name bi o tin so oro kan lori oro bi pe ohun o se sa kan pere gege bi are orilede Nigeria to ba se se ki awon omo Nigeria ki won fi kini ohun ki won fi gbe ohun wole loni kateka e mo wa gbo ni lati odo awon indigbo lati enu are won ki la won so lori oro ohun o ni pe obi in to so yi to bi pe o lo sa kan pere se awa indigo sawa na wa le so dun mejo ni e bi gba o fe mo adiku de basiko to ye ka wa na lo ni short change in lengbo si won fi ge oro less
1: e mo lo si lo wa to ba wole ti jan ba wole ta ko won ti e wole ti ba ti lo sa kan to wa ni ten bodu ba nkan se ni pe ogbodo le mi o won awon o fe lo won bi awon pe ka won tun lo ni
0: ilu fe mi
1: ilu fe mi loye ajede oni jamale kan
0: ilu fe mi ni second time
1: oju e mu le ti ri
0: eh ife loju iwe keji le ni ogun inu iwe royin Nigerian Tribune
1: e wo ninu fe la nre la o ninu fe la nse gbogbo nkan to si lorin ati pe ta ba fowo re wo yo mo dada won ni pe egbe afe ni fe re Honest Indigo, awon tun wa ni middle belt ati Pandef, won tun fi owo su wopo lakotun lati je ko orilede wa Nigeria ko tun fese rile si daada kumba si meya meya. O nbe ni oju iwe keta, iwe royin the guardian to jade laaro yi.
0: Ifami.
1: Yes, ma fami.
0: Oju iwe kerin Nigerian Tribune, ibe mo bale si lori oro to ni se pelu awon egbe oselu awon kankan ti won tin fa ni ile ejo pe e yo ko won kuro ninu iwe e mo yo ko won kuro ninu iwe e wa gbo o won ni ile ejo ko te mi lorun won ti wogile oro won o ejo ile ti won pe tako egbe oselu ti ADC egbe oselu accord to fi ma awon egbe oselu meta mi wi pe ki won wogile oruko won kuro ninu iwe ile ejo ko te mi lorun won nullify e owo gile oju iwe kerin Nigerian Tribune
1: saba wonu oju iwe kejo iwe royin the punch royin to kan o wa nbe bakana oju iwe kefa iwe royin the garden o wa nbe o le tin bo sibe ni bayi na ejin payun de kin mu mi ni oju iwe ogba iwe royin the garden to jade laaro yi wa ni pe ijoba apapo orilede wa Nigeria won mo na billion 46 naira 46 billion naira le lori papako ko furufu ipinle Kano ke wa se papako furufu ni gangan wa ni pe ibi ti balu koko ti ma ri to sare be ni won fin kankan ko to gbera airport runway won ni be ni won fe se reconstruction won fe se atunko re pelu 46 billion naira on lo wa nbe
0: ope o e ba ngbo long oba to be
1: Allah wakba
0: tori iri ajo ti mo fe rin lenu ojo meta
1: last time ti mo gba be ti play waka o si bo si gallop
0: na mo ko la ni
1: se kanoni
0: te lo na gate
1: bi balu a se fe gba to ko ni o si bo si gallop ni se ati fo ni ati fo ile la si rin
0: e won to si ni bi alaki ayin awa tara reje
1: eh o ti gba
0: je tun pada si ru iroyin ti Daily Trust iroyin ni pe bi o to ni wakami je wa lo si oju iwe kejo ninu iroyin ti Daily Trust ha iroyin ba ni lokan je wo ifa lori oro abu ina ni tan to dojumo tan fi n fo rere re yi wi pe egbe igbese to to lori oro abo loju iwe kejo sele kan tu sele ni bi enikan to je omo ologun colonel ni won ti e pe won nigba to gbianju lati ba awon ajinigbe fa nilu abuja pe e ma jingbe o won mo pada ja okun emi eni tan wi ogbe mi lenu re o
2: ko ba medun mare ko mo so wa ba se egbirin o te ba se n pa kan nikan ru
1: so lijo te bi ba pa le awo ni sile bi o ni pa le wa o a wa ni ban ra rin fese si tori pe kokan mile wa ni pe ile kan e to da wo ni ipinle ogun won le yan meta jolon ni pe nigba ti won dola awe eyan mejila be na si won ni pe ijoba ipinle ohun won ti bere iwade e to lorin won be ni oju iwe kerin ati karo iwe royin the punch to jade laaro yi
0: labe iwe royin ti daily trust na re loju iwe kejo oro abo na tun lele ibade o ori awon akolu akolu ina ni olorun mo jarogun akolu kogba nibi iroyin ti jade wipe eniyan marun di ni ogun na lo mo tu jolo ni pe o nibi akolu kan tu waye ni ipinle benue lawon agbegbe kan kan
2: So
1: eji ki mu eleyi eyi ti o tun jade yi
0: o da jan bele na loju iwe karun ninu iwe iroyin ti daily trust iroyin kan jade o wi bi won ti salaye pe enikan to jo mo facility ti unijos ti wo je wi pe awon kan won yabo lori esun wipe o ji fonu
2: won si gbemi lenu
0: won gbemi lenu ifaso ran ti isele kan to sele ni alungba na ni bi odun 2014 abi 2013 kan kan won mokunrin bi meta ti won awon bi jungle justice nkan kan
2: yi koda koda
0: so ni no ba tu so a mo gbo yin lenu agba
1: so ni oju iwe kesan ni mo wa bayi o iwe royin the punch ni lebi ti awon eyan tin bere pe igbese yi ti ajo EFCC yi ti won gbe lori pe won fe lu awon dukia kan ta ni gbanjo auction o pa pa jule ti won gba lowo awon ti won kese bora ko wo si be ni ni jibiti won ni pe kina ni igbese bo se to ati bo se ti won gbe lori re ti ko ni je pe awa ara wa are ara won o na ni won ti ma ta fun ara won won be ni oju iwe kesan iwe royin the punch to jade laaro yi
0: ifame
2: yes
0: oju iwe kakan dini ogbon ninu iwe royin ti daily sun be na loju iwe kerin dini ogbon daily sun iroyin jade nbe oro fe jo wi pe mo ti pada mo pada sadare baba wi ke lo pe mi pe kin pada fu bara pada sadare wani bi wi ke bo na ti fa mora wi pe baba fowo apa bi kan bo mo wi afikeje na fa mora na ni o bi wi ke bo ti se be to ki fu bara pada kaabo be na ini fu bara o soro wi pe ijoba ipinle ohun won ti se gbogbo awon to ye ki won se bi igba sise awon atunse to ye ki won se si atunse si awon asise ti won se ati wi pe o awon wa sise fun are Bola Tinubu
2: so mo na le
0: jare
2: ina le do me uro pada ya kan
1: iga to mo po to be ki lo dagba le si mouthpiece
0: se mi ni fubara ni
1: o da dagba le o to agajo loju nisin to lori lakadi ati gbedun rose ti waye laarin orilede iran ati ile america legba ti won se agbajopo bi epo petrol bo se won wa ni ewo to orilede wa nigeria mo yoye nile africa pe ti wa ni lo fe won ju o nile africa ta ba si bi nisin won ni pe uk epo won be won be ni oju iwe keji le ni ogun iwe royin the punch to ja la yi
0: kan ta so fun yin niyan e mama ni kini kan
2: se kini a te gbodo ma dagba soke si nkan gbodo ma ri bakan
0: no ite oda won je wi tenu bi ju je o be a tun ri bi iroyin kan se lapa bi to ni se pelu oro eto lera o to di pe a mo woju oja die die iroyin re loju iwe keta le le ogun ninu iwe iroyin ti Nigerian Tribune gege bi won ti so wi pe ti eyan ba nse coffee mu die die o se se ko mo se awon ara loore
1: ire ti mo mo lara yen
0: pa julo coffee wo lo wo mo lara fun edo Lifa.
1: Ta ba e do mi ni. O yi pe
0: kini. O ya. Won mo ni mo bonu fa ti fa.
1: Eh, o yi ko mo sanra ni.
0: Ifa ma mu coffee mo. Iru wa yo ti gudo mo.
1: E ja do gidi aja. Ko bi ana o da mo.
0: Mo ke ti o.

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

afiju woja wanrin bendeke obun woja pasiosio obun siosio ni o reru afiju wole se bi ton jale si ohun wa bojumo o ti di wa odaran ni ipinle oyo ajewi ole suku agbado ora omi ohun be babo le soju titi lai bikita ka dale soju agbara lai nani akoba ti o teyen eyo aye ka tun mo toni toni ohun agbegbe to dun wo ni mu idagbasoke bawujo ajo tin receive owo fun ofin ohun igbofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority nketata o aja ti o sonu ni ki gbofiri olode

sa enji olobe be mo mi se be ngbon lenu mi emi ni basiru sola oloye ajere adabo nani ankunbe ina ju eyo ko nlo kukute mi raji tokunrin to bi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika be

bani kan loba tin mu ni mana iwa nikan loba tin fo na hani bo mi yan ba fo na hayan oba to stage kan won le bere cinema gi o bamba ri pe ona yen o tin ma ju baba to awon akoko kan wa ma begi sawon oju ona yen bo ti e je pe won le fi gbogbo ehon tona tan yan sibe eyan o ma sese eyan eyan le yan nje iwon be yi to tumo yen yo tun ma bi anu orisirisi ye kenzin orisirisi na ma pe o orisirisi

0: ati ji lo ro ni dakun fona wa o ona wo ona owo ona ranwo ona la odu e lo wa Anthony ko tun si koja awo Alento fona ran ne damu ri ore kekere o
1: ai wala won se bo baje
0: Anto ba fona ran idamu ri o kere amenti o mana yo damu gan
1: ah bo la la koko fefe mo
2: Ilo lo jasi
0: Ali lajo se laaro

mama bojo ti se nse weli weli kaluku ti bo lewe ti an ti yire yi ti an ti yo mi mara awon elomi de mo ndogbon si yoku ton dale olorun ba tun ni kojo won tun lo ri ro lale ah o tanu o elomi pe fu lo te jade la ro yi o fu va fu fu o wa teju ti tele lo lori pe a lesun kanu le lori pe ka gbiyanju ka wa je ka wa

0: o gbe je ni ba iran ti won rara se ti na de se lori wa ta to wa tayi
1: eshun Mr. Said Mr. Said to ti won tun ti ronu ni lo won tun ti hey eshun Mr. Said won tun ti ronu ju mi lo ai ki en to gbe bi eni elo e ku ojumo
2: omo ya jo foto
1: yes sir
2: mo se an gbo won soma asoma
1: won soma won soma
2: som ke lan soma to ya wa ta se se
1: ah e ma ba bo e ma ba bo e se da po ni e ma ba bo e ma ba bo elo e ku ojumo e ka aro sa
2: e ka
1: yes sir o ko yin sa
2: Sulaiman na ku e ma la
1: Mr. Alabi Sulaiman lati okay, mo npa yin. Mi. Mi gbadun yin dada. Mi o gbo yin clearly e ma binu. Mr. Alabi Sulaiman. E ba n gbo mi le pe wa pada tori Olorun. Fun awon ti yan se n darapo. Kilododo eye omo ni. Ododo eye omo ni. Iya ati baba eni lo bi ni Olorun lo pese eni sinu won bi ba se Olorun awon na o le ri ni bi e la fi koko mo ki Olorun fun gogbo nkan leyin na en to bi ni o se se ko so pe won obi ni ngba na ko yo ni danu baba ti ki antan ta ki Olorun ki awon to bi ni I want you.

0: You should have that for me. Ota, oi. Okwe ne kan, eni nye wa very, very important. Bo akin du pelo we. Aye, aye, nani ye. Aye, ri le ni to ye le ni tra du pelo we. Ta le ni ye. O 705 meji odo meta 949. Ayaya. 08097 odo meta 949. Plus 2349062949. Hello, eku ojume kaaro.
1: Omo ya jokoto.
0: E kaaro sa.
1: E bon kuku ni ka wole sori radio.
0: Hmm.
1: E tin na na re fun mi bayi.
0: Hmm.
1: Oloye Smile o mele ele lo ko mi.
0: All right.
1: Eni ti emi ro pe a tun le dupe lowo re.
0: Hmm.
1: Ani ka ki eni ti ki ba se bi wa tan. On lo mo kan kan lo wewa.
0: Hmm. En to weni.
1: To weni. So tori according to ba ti gbo won leni ti o ba we omo tuntun.
0: Hmm.
1: O don orun kini ye ko si le ma ko si ni emi to ko bodo ma tuto.
0: Hmm. E wa ni kiru eni be otuto.
1: Hmm. Let off you.
0: Mo n gbo yin.
1: Pe ani eni to ba n we omo tuntun to ba n tuto pe won a ma wa korira omo yen.
0: Hmm.
1: E ko si bi to de tan di ma koko de ni leran fe e ko ya korira e.
0: Hmm.
1: O tori o don keni omo yen ya yo si e ba sa ni ka ke ni e sa. Yo ka ke ni e. E ta bi to bi yan. Ijo omo to bi yan to o le weyan loju ese.
0: So n to wa n condition.
1: Eni kan na ni o sa weyan.
0: Be ni.
1: To ka ke eni to.
0: Hmm.
1: Be je. To we gen yan ko la.
0: Hmm. Be re
1: kan kini.
0: Eshun. Mr. Ismail Omelele. E na suma. Omelele suma gan o. Won tun suma.
2: Hello.
0: E ku ojumo o.
2: Eka
0: Rosa. Eka aro mami mi.
2: Ati apata ni.
0: Lati apata. O ko yin ma.
2: Mrs. Okanlawon.
0: Mrs. Okanlawon lati apata.
2: Eni to e sin odupe lowo eju ni ota to le ni debi ri ayo.
0: Eni to e keyin o dupe lowo eju lota to le ni debi ri ayo eyan ma.
2: Bẹ́ẹ̀ni, òun lè fún ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀.
0: Ọ̀tá.
2: Ṣé òun ló sì ó gbogbo ìsìnà títí débi sínà ti débi òkú èèyàn.
0: Hey, ọ̀tá.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tọ̀. Èyí. Ọ̀tá tó lé ni débi rí ayò èèyàn. Mrs. Okanlawon láti àpáta. Ẹ ṣeun mọ́mi. Ẹ ṣeun. Wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀tá tó lé ni títí débi rí ayò èèyàn. Opo si wa nsisi le gbogbo eyan la mo ki ba ba de eyan gba mo mimi ai ya joko to try lori mi baba mi ba joko to gbianju oga to ko mi nse baba agbede ba mi na gbianju lo ko mi lagbede aran ti ticha wa kan amokwe ne kan ta iranti elo eku ojumo o.
2: Hello.
0: E ka aro ma.
2: E ka aro sa.
0: Yes ma.
2: Eku eto.
0: E se mami mi.
2: Zion lati Moniya.
0: Mami wa Zion lati Moniya.
2: Yes sir. Eni temi ro pe o ye ka tu kini eni ti o binu eni to le ni wonu ajo to le ni debi ogo.
0: En tin binu eni to le ni debi ogo.
2: O ro pe ibi lo n se ṣugbọn o tun yan bare.
0: Okay. Ẹni to n binu ẹni to le ni debi ogo wọn ni ka tun ki. Ẹ ṣeun mami wa Zion. Ẹ ṣeun o. Ọlẹ́ni to n binu ẹni to le ni debi ogo wọn lọ yẹ ka ki.

0: eka abo leyin ikede ati ipolowo oja ante siwaju enikan tin pe elu eku ojumo
1: eka
0: aro
1: eka aro sa o
0: eku ojumo mami mi
1: yes sir uruko simi ni meri dosumu lati fenwa
0: okay
1: ara eni ni o
0: ara eni ara tin sise
1: ara to nsise yen ko se ni to moju to abi to ba to re wa lati to moju pe o wa sise lo o aki pe ara mi kun se o o kun se ko aparo o ara eni ni ara eni
0: aye ki ara wa pe well done ku se
1: ben ati emi emi ko sise yen
0: ati emi emi pelu ara
1: ben
0: e se o mami mi meri dosumo lati fe nwa e seun o Eshun. Ansuma, awon mami ati daddy ndebe. A kan ti kan ko ni. Elo eku ojumo e ka haro o.
2: E ka haro Mr. Tata.
0: Yes ma.
2: Eku eto.
0: Eshun ma.
2: E mo mo se lonko Jesu.
0: Ami Jesu Christ.
2: E ma tesiwaju.
0: Ami Olorun ma.
2: 32 FM ni Jona.
0: Ami ma.
2: Yeah, Elizabeth ni na
0: se. Eshun mami.
2: Eri yani se mi ro pe a ti saba ki ta ma un negative won ta ma un boju kuro lodo won oni teacher ko koyin
0: teacher wa oluko ni
2: eyan saba ranti awon teacher won yen gbogbo to wu keyan si je laye
0: ibi to ti wa nu
2: teacher yen lo mu yan je awon professor awon senator awon rep ilẹ̀ sọ̀bà gbọ̀dọ̀ títà kọjá wọn lè dín tọ́ntọ́n dà yẹn o
0: kò sí rọ́mbẹ̀
2: ṣùgbọ́n àkínwọ̀n kì í gbójú sọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ló mọ ọdún mọ́ ọ náà mi tí ọba náà wà àkàn ṣe a lè dín tà dà àkín sábà rántí àwọn títà wa ìtẹ̀kọ̀ọ́nbẹ̀n tí ẹ̀mí kìíní sọ fún mi
0: ẹ ṣeun mami Mami Elizabeth náà ti cha wa. Ai sábà ran si won jere. Elo eku ojumo e ka aro.
3: E ka aro.
0: Eku ojumo mami.
3: Yes, Mrs. Sunday ni latawoton.
0: Lati awoton Mrs. Sunday. Eh.
3: Ben.
0: So
3: awon oluko wa ni.
0: Ai ki won.
3: Gbogbo gbogbo awon to lami laka ton je eyan pataki. Ewo lo ranti oluko won. Ka te so ko won ti laye mo iru awon mo o ye kan le ni ko gboju ta ma se fun won so ko ten ran ti won bo te se kokko fun won ni monthly so se ye aye pe a se je ki ele ya ti se ti won bo ti ran so rara
0: eshun mami eshun Mrs. Sunday lati awotan thank you so much eshun mami boya ni le opo isola baba Eku ojumo e ka aro. Yes ma. E ba n pa radio yi ka le gbora wa dada. Mrs. Tosin lati Makola. Mo n gbo yin mami. Ma.
2: Okay,
0: eyan to direct eyan si good way
2: to ko direct eyan si good way pe good is the worst is say so nkan te mi ro ni
0: eseun nronu gan o ani mi le wa sori eto kin mo ko gbon atomo lele ta wa ma se ni soro Akande Muhammad MD oni oni sababi re se sababa tunde ajayi putas ne good morning eni ti o ye ki eyan o dupe lowo re na ni ojiji eni to duro ti eni ni gba gbogbo

0: eni lumi atelemele
1: e ku oju me kaaro mami
2: e kaaro e ku eto
1: e so mami mi
2: joro
1: amima
2: eni temi suro ni omo
1: omo eni
2: omo teyan bi tori pe olokolo wo mu fun wa ni omo ti eyan ba ni won inu eyan ma n dun tori won tun ma n fi eyan tun ma won ipipe ti won fi n pe wa yen gan o tun ma n mu a fi yo awon ti won ni o a ni ti o ba ni e ri pe ara won o ni ya bi bo se ye ko ye then awon ma yi na nigba ba dagba ta le awon naa ni won ma n gbe wa ti won ma tun ṣugba wa to n temi turo niyen o
1: o kọyin ma
0: grandma o lati da ko won

0: O je ma bai.
1: E fara pale diesi e lebe mo.
0: Hello, eku ojumo.
2: Hello, Mr. Aminu.
0: Yes, sir.
2: Ah, okay. Ogbon.
0: E seun gan sir.
2: I know what to you.
0: Ami. E mo seun.
2: Temi lero ni pe ori eni ni.
0: Ori eni.
2: Na ti ka wa do pe e ma be to.
0: E seun o baba. E ranti da ko yin sir. Iba uri eni ni baba mu
3: o se mo e ka bi gona o fe suru oba to ni re mi se ku a fi da wa lola
0: ki la yen tun ro ani baba je eyan tan ta ja na tan ma ni awa so story wa
3: mo de gona yara bi
0: agaga party bi ta wa yi awon story to dun to dun to dun to dun nikan la ma se a
3: ojun dupe
0: Ya se kede asiku lowo oja

0: doctor wa won de sise pataki njo na awon lo lo lo malaika to wa njo na lohun awon ni ndari owo awon bayi tori pe a le ri malaika awon na ori won sa n towo bo bi an ma ti towo bo bi won tun towo bo bi malaika yen awon ni sise njo na
1: e wa le wa
0: ni malaika yen lo

0: Papalapa wo lolly she finding sipe yajogoto ibole bi mi si
1: mo lo ma si
0: hospital ni
1: ori jomo re be yin
0: o nurse lo gbe bi mi njona abi doctor awon midwife abi midwife abi kina mo ngbe yin awon agbe bi english kile in fact ya un lebo o ti english e o ti de be ali eyin lebo midwife abi kile mo pe awon ti mo ngbe bi wa
1: Mi
0: o gbọ nti Mr. Labi Sulaiman wi.
1: Ni baba leke, iyawo ta un be lo.
0: Oya won ni won ba gba laaro yi.
1: Bo ba
0: Oloye Ismail omele ele lati Muslim.
1: Ilo mu wa. My dear da ko mo ri lo mu.
0: Won le nto weni, won lo ye kaki.
1: Lo mu wa.
0: Kanyin, o to ni se

0: eni to weni o le je baba aye eyan abi iya baba eyan iya baba eyan o le je iya aye eyan o le je iya to tun dagbaju inu ebi yin ni o sa ti wa sa o ma nri akoto jara atakan
1: ajeyeri ile ni ajigi o
0: je ngban ti ba ri fe wi

Ota. Mami Zion, Lati Mania. Wale ni toba ni sota, tole ni debi ere. Wani nlo ya kaki. Mr. Wasi orobo, Lati Bodija. Ota enya, ni kaki. Mary Dosumu, Mami wa Mary Dosumu, Lati fe mwa. Wani ara ati body wa aikia. Mami Elizabeth, Lati ojo. Teacher, olukwe ni. Isi Sunday, Lati awoton. Money teacher, olukwe ni. Mrs. Tosin, Lati makola. Money okan. Okan mi wa kan pe won ati da ko won won ni o meni me ate mi na ama na to play omele bari nkan na e ke ma fun won ni owo eni ku ba ma si le lo kuku ba e mele imam bela e ton ni iya ya si ma daru ba ore lo on si sha ye lo ko duro

0: mi n gbo lejo ti an ni fun mi o ta sne mi n keti
1: omo ba so ni mere
0: tori en ti a ba fe ranse en ta ba fe ranse ki gbon jo en to fe ran ni lo yo ba ti sabo si nbe
1: lo ndele mu wala ko ni jala si woda
0: ti ami yu igba mo teti daada oje oye mi pe a kin dupe lowo awon ti won se yin kini eni na la le ro sote eni
1: ikon ti da mi loju epo asi foja ehun eto
0: ai dupe lowo won ki o si si won ai debi ta nlo o opolopo wa ti wa oke ni bi ta wa ati ri pe ibi na ti to na hun kini mo tun wa ka ki la fe je ta ti je ati ra moto ase asaye tun ku si bi kan olohun oba ngbo asaye ku si bi kan awon asiko pon ngba ti mo wa nbi kan ati jade lo sita lo sibomi eru o de ma ba mi gba won ti nfin kan lo mi ngba na sa mo wa oke nbi igba ti won wa teni kan wa gbe igbe si akin awa na gbe igbe si akin gba na
1: aye lo mi pe lowu se ile aro
0: mi ha ri pe aseli aye tun yato si bi ibi la se baye pin si
1: amana ni
0: ti won ba fun melo mi ti en fun mo kakaka ti en fara ni ko ni gbe ran dide
1: mama
0: ti le lo kuku ba e le mo bo wole iru awa ta ba nkan kan yi
1: agbo wa ba wa bo sura
0: kan en ba bo wole mama ti o ti pari secondary school to tin gbe moto lo school yo men awon e na man saba yo ni gbogbo oro won yo men ibi do gbe fila si na no gbe si gbe fila se gbe yo men gbogbo awon kini ti do mo nwo panpa mi si so won mo sun mo gberin o ba gbe gbogbo awon panpa lorun panpa lowo yo men titi ja ba na won rogo mama pay for this man your man ni awon f word kan ti ma lo

0: awon bowo nle so ko seni ko si oro kan to fe o le oro wo lo fe yo si la ibo lo ti fe soro si
1: somo yo ngbese lo pe ni o le pe lomo yo ngbese eyin gan le je won sugba wa ta bayi
0: won ti da mi loju ta mo bon se won sin wo awon ti won sin wo ta mo bon mo won se relate pelu wa o ta la won o won gba ran ah sa je injowo lo sa ni fun yin ni
2: yi
0: wa ni awon kan olohun olohun mo ja mo ya gbugba wa ta ti pass through e a tun riru e mo bi ajoko to lo re for sure je ngba na re so lude lodo egbon baba mi o ben ya wa si fawo
2: padi mi ma
0: lo ba nforun ko na anke ya wa baba lo re so lude nbe owo nje ba ti tan nje ti ya joko to ko lo so lude lodo ya baba yin owo nje ba ti tan bayi a bere an lo so mi ninu a lo mo re pon mi fun an so mi le ya na so si so mi li mo kirun be pada ah olohun olohun to bi a lo re mo kirun a lo re mo pon mi fun nbe a tun ru sodo si to ba si ma kan ti won ru sodo si ri yo men ti won yo men yo to bi ma lo le okay so oga ah ironio bi sori awon kan wa se pe ali awon kan wa se pe ju won joju alakowe but inside won mo nton je film lo to awon tun yato sa wa paki tan yan yan la wa paki o mo paki

ti won ka ki won tori ti won ba ko wa ni mere sa ti won ba so ko ba kun gbe oro si wa ngba na opo wo ni de eyan eye de eyan nu rorun o gbogbo en to ba ma ntan pe kini kan nkan ko sele ni nkan ko bi nkan kan e ri pe gbogbo opolopo awon mo ten di star starting from awon bi pella e ja bo sori awon hip hop be ba bi won Bolamide Bado nkan ti se wahala ti sele ile ti daru barigo ko fine mo won ti soro si nle kan gbe bag njo kan ni awon ran daran daran da da kan la wa omo ti aje kan kun o si ta je eyan ke talent wa inu wahala lati won discover ah so ali lohun ke u bayi mi o ti ka sori facebook ti tin ba like yo kan so di seni oh so be lie me sugar a ma je pe ke lo plan po won ma ka sori facebook laye re ni iya lo debe ti ami ebi eje ma lo le a pade lola elemeku

0: Hello. Hello, sir. Hello, sir. Okay.
1: Yes, sir.
0: Bourou, hello.
2: Hello.
0: Hello, ma. Yes, ma.
2: Oruko.
0: Any?
2: Bisaya la tele yele.
0: Eche e ka bo sori eto. Ibere le ke lu le fe.
2: Ibere keje.
0: Keje. Ibere keje. Se ngba mi o.
2: Mo gbo yin sa.
0: O e kan ba nda ko mewa ta ma so mo. Ta won muslimi o so ti won. Ti omo le Kristi na so ti e. To baramu mewa pere
2: Monday Sunday abo said
0: ma gbo Monday yin abi Sunday yin kini muslimi o so ti e
2: ti muslimi ma so Sunday
0: ni Monday abi Sunday
2: Sunday
0: na fun mi abi oya e tesu waju alawun oruko mewa
2: okay
0: to je pe muslimi ati Christiani won jo so mo to je pe nkan kan na ni fun apere Abraham Ibrahim
2: okay Isaac Jack Sunday I want to talk about Sunday

0: Hello.
1: Hello.
0: Eba ka se sa ruko emi te tin pe.
1: Ni be ni latakota.
0: E ka bo sori to ibere le ki le fe.
1: Lato do ba mu ton.
0: Ibere kini. Ibere kini. E ba mi daruko adugo mewa ni le Ibadan. Oruko Ibo ni won je.
1: Oruko Ibo.
0: Eh.
1: Yeah, bad one.

Otona wa leti e mo gbagbe odun amola wa o ojo kokan di logbon ni osu kejo ta fe mu ina ni mo so fun ile kan pe awon to dara po mo wa lodun to koja won mo bo se lo gbagiri to ki pon to si kuna be na lamala e bon rabandera bande wa fun okunrin to le jamala tan ni seju aya amola gbona ni tabi to le ro ti okuna bi eti e wa ra ticket yin bayi

ja ma bo loju opo ayelu ijara gege ba ti mo bi pe ati fi on ta fe jiroro lori eto ilera wa loni ati fi si oju opo ayelu ijara fun gbogbo wa lati ri sugbon e mo gbagbe pe olubi n pe o ka dokita bi mo se ma so fun alopolopo gba emi o ka dokita sugbon awa kose mo se dokita awon na ni won ma nwa si ori eto yi awon na awon kokon on lo fe dabi idiwo sugbon laipe laijina won kan wa lara lori eto ina ni lase lowo olodumare alejo wa lori eto dokita ori afefe loni dokita olasunkanmi adesina ti won je alase ati oludasile agba fun ilewosan academy hospital ati mokola etop ni ori oke mokola lodo wan bi bayi lagbegbe awon na ni dokita wa lori eto losan yi to se je wi pe koko oro kan ta bi won ta ni pe ki won o dakun ki won o wa ba wa soro le lori lati wo la wa loye lati sin wa ni gbere epako kini awon nkan to farasin ninu oru aisan yi o na ni aisan jedo jedo ti awon elede gesi ati awon akosemose onimo dokita ti won pe ni hepatitis won wa ni hepatitis b bi won ti pe o nanu kini nkan ti imo segun nipa ti mo toyinbo kini n to so nipa isan yi nja isan to gbo wiwo ni bawo la se le mo wi pe ati e ti farakasa re bo ba ti e tun wa je wi pe eyin elomi tun je pe aisan yi ba wa lara re so sese keyin o ma ti e mo be eyan ba wa ni ki la won nkan to ye keyin o se ati wi pe se aisan to je pe teyan ba gbo keyin o pe ye nkan mi ti de abi ka so pe opin ti de barin ajo aye eda ni olubi n pe o ka dokita abi mo se n so fun wa sugbon mo fi n da wa loju bi pe laipe laijina dokita won kan wa lara lori eto yi yeah.

Sherry, àwọn àṣírí àlàáfíà kan bẹ tó jẹ́ wípé kò farasin fún wa. Stress ka lo soke, ka lo sodo, ka se wahala. Abimo wa ni a le se ka ma se. Ewa won grandma wa gan, awon agbalagba wa, awon arugbo wa. Bi o ba fe fi nkan se won, e je amu won kuro. Nibi ti won tin le jade ki won o dide lo, ki won o dide bo ke ni won o mo bo nu ile. Ke so pe fe salako wi ke le ti won mo nu ile bi igba te eyan fe tete. Kọlọ mọ ja fọwọ ara wa sera wa ni awa na ta wa lero wipe egun bembe lo to ni egun bembe fun wa ṣugbọn ti a ba mo bo se ye ka manage stress si wa o lewu pupọ fun wa stress na si re ko se ma se o dabi onje fun wa ni bi ko se ma ni ni ṣugbọn nigba te lomi na ba tun ti wa se wahala to lo tan to lo to bo nigba ti o ba jeun bayi Ọlọrun ero bi igba ti an gbe bon si won pa ko bayi ni wipe bo ba de bi oje iwahala ni e ma je ntan yin e je n rora fun yin lasiri kan edunra yin ninu ke munu ara yin dun ke je ki alaafia ke je ko wa ninu agu ara yin ke je ki o wa ninu igbesi aye yin ka si jo nje gidi ki se wipe ka kan mu gbogbo eba ka ko gaki bi ti ali rara nko tori te ba ka ali nbitali ti njeun eru olohun yo ba yen yo wo wipe kini nto nko yi ki se bi run te ba si wa bi pe ali o bo ni o eran nko ogberan ko nsa ti jo ko hun ti yo ni ki se pe ijoba amunuku nikan ni e gege bi awon onimo nipa itolera bawon na ti e ti ma nso awon je to le sara lore awon je asara lore e mo ranti pe ngba ti a ba lo si idanileko pe won ni ka e gboyun wa anti nanta won ba ni e mo je awon je gidi o awon je to bere bi he e ati e wa bi ikan lara awon nurse wa tan fun wa ni idanileko lodun na lo e dakun eni e se ati e eye eni ka je ewa ka je efo se ati e eye baba so wipe ka je onje e ki se wipe awon onje to kan je baaki awon onje to le se ara wa lore awon onje to le fun ara wa lokun to je pe nigba ti aisan ba ti e kokko fe wole kini yo da awon onje yo ti da bi aje sara ada bi aje sara lara wa ti o le ba wa ja lati koju awon aisan e to ba fe wonu agu ara wa ni e je ka toju ara wa ilera o na loro ni saisan aisan o se ni se wa lase owo lodimari dokita ori afefe o na leto eyi ti ajongbo niko ni 32 fm 94.9 e je kin lo si oju oja kin lo taja nigba ta ba padade araye tesiwaju

0: And a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classic Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba 32 FM
3: 32 FM 94.9
4: mo ki wa kaabo pada lati ojude oja 32 FM 94.9 mo so fun wa wi pe dokita wa won bo lona tori pe ise ti won se na lo tun fa idiwo ranpe die si le so pe ki won ma se dokita ola sunkomi adesina ti won je oludasile ati alase agba fun ile iwosan academy hospital ati mokola itop ne lu badon gege bi akosemose onimo segun oyinbo e ka san e ba wa ki gbogbo awon ara ile ati gbogbo awon ololufe yin ton gbo wa
5: e ka san fresh 32 FM
4: e se
5: inu wa dun lati tun wa si ibale kan si adupe pe e tun ka waye lati wa sori eto yi gbogbo ile e ka san e won binu pe ape die
4: Eseun dokita ani pe ka soro nipa hepatitis eti en pe ni arun jedojedo se be ni tori mi o ka dokita ki gan ni aisan yi ki lo tumo si ki si ni pa re beyan ba fara kasa re ninu ilera wa
5: so ese hepatitis
4: okay
5: o je arun kan ti o ma n ba edo ja
4: edo lo ma n ba ja nti
5: ti edo lo ma n ba ja o wa pin si orisi bi marun toto
4: orisi
5: hepatitis A wa B wa C wa E wa so orisi hepatitis to wa yin amo fun idanileko
4: yes
5: awon aralu gbogbo ta won so nipa hepatitis le hepatitis B ni
4: ewo wa ni iru hepatitis B un
5: bi je iru hepatitis to je pe iyen o ma affect edo o de lewu ju awon yoku lo to je pe titi enikan na la ma so awon yoku nkan ra pe ni won ma fa but bi yen o gangan ni oga gbogbo won se pe iyen lo sun si dena
4: o se dena
5: iyen se dena awon yoku ko se pe won se dena ba
4: wow
5: bi yen o lo lagbara ju
4: o na lo si tun se dena
5: be ni
4: iyen wada to ba wa ri be ki lo ni se pelu eje pelu arun jedojedo te daruko yi ati wi pe bawo le yan se le mo
5: wipe
4: nkan ti epo ohun ti ni
5: okay e se atokun ka koko bere latori bi eyan se le ko
4: okay
5: ka to lo si
4: bi o se ko
5: o se ko communicable disease yin ni won pe yin ni pe lataro enikan lo mo n gbadaro elomi o yato si bi aisan malaria bi te pe efon ni o gbe lataro enikan lati nu eje te fun ba je ni yen but hepatitis B communicable disease lati ara enikan lo mo gbadaro elomi ko yi gba nu afefe wa ko yi gba nu omi wa
4: okay
5: ko yi gba nu onje wa
4: okay ke gba pe yan ba bowo
5: ko yi gba ben wa
4: le gba be
5: so lataro enikan so bo lo so ale wa de
4: lataro enikan bo sare ebomi
5: ikini ni bi balopo okunrin ato biran
4: se pe ki se arun kogbogun HIV nikan AIDS o nikan
5: ko se HIV nikan ni
4: le yan le ko lati bi ibalopo okay
5: so hepatitis B in fact o yara ko lati bi ibalopo gan ju HIV lo o fast lati wo inu aro eyan ju HIV lo lati bi eje lataro enikan selomi pe boya blade ti won fi gerun fe enikan ti won ten to ne hepatitis B ti won ba fi blade na ge kan na felomi to to lowo abi abere awon obirin ti won ma fi abere se won ma fi attach weave on ibi ti won ba tin se lo eko ka abere mi on gun won lori to ba gun won lori enu abere yen yo ti kan eje eniyan to ba lu ura abere nkan na felomi o le ko hepatitis B latojo eniyan dojo eni keji iketa bi eje gbigba na eje ti won ba screen dada nibi ti won ti won se eto eje o ti ni bo se ma yewu se ko ni hepatitis B se ko ni HIV se ko ni gba se ko lawo amo nigba mi ti won ba se ayewo yen dada o ti won o se rara hepatitis B ba wa inu eje nikan to ba fe lomi le jeun eyin ma ni hepatitis B
4: se o sese se o je arun bi biya bi ajogunba abi teyan dele aye ba boya bi acquired abi congenital n to je ki n bere be ni wipe to ba je pe obirin ba loyun sinu nko to si fe bimo se o sese ki omo nu re koko abi omo o le ko
5: be ni ifa o ni ipa ti o common ju ninu omo kekere atara iya won ni won ti ma ko iya won ni iya loyun so hepatitis B yo gba inu eje iya yo gba wonu placenta omo yo ko sinu eje omo so ma aso tomorrow lati ara iya so
4: injo wa sese ti obirin ba loyun se won le se ayewo eje fun pe boya o ni hepatitis B ti yo fi je abi ona wo na le gba fi de na re tomo o fi ni
5: opolopo hospital ti won ti ma se ayewo loyun ni won ti ma se ayewo hepatitis B following
4: okay
5: so to ba ti wa lara ya ti tete mo a de ti bere be se ta mo bi ti ko fi yin daro me
4: bi ayewo ba ti tete foju won o e da bobo omo yen
5: ti
4: o fi ni ni aisan yi
5: da bobo awon ilanya da bobo wa fun omo oyun nu
4: oda tori ijoba asiko wa ni tori mo fe bere tele na wi pe se beyan ba boyan lowo abi beyan ba fenu konu pelu yan tabi boya beyan ba jo lo abo jeun abi yan ba jo sun lori ibusun teyan kan ra fe gbe kan ra won bayi se eyan le ko lati be
5: even though amo so pe aisan eje ni but ko si eri wi pe o moran lati bi ifonuko enu abi pe adimora wa ni o abi abora wa lowo ni o aba fenu kora wa lenu ni o ko ki ran lati be
4: ki wa ni awon
5: ibasepo lo ti wa
4: ki wa ni awon ami ara bi abi symptoms te yo ma ri fun awon ti won gbo wa lowo lo bayi fun anfani to sese ati pe so sese ki eyan mo wi pe kini ohun ti ni abi ko sese ki gan ni yo wa je awon ami to je pe teyan ba nri ti o fun mo pe o ye ko lo se ayewo
5: lopolopo gba hepatitis B ko ni ami kankan ti o fun yan lara fa opolopo awon to won ni won lo so hospital fun kan mi ni won se mo pe hepatitis B wa lara won boya bi oloyun ti mo so o wa nu test ti a ma se fa awon oloyun to ba ti wa register oyun na hospital ibe le lo mi ti won mo pe oni ko se pe ni sick abi o saisan ko da jubile opolopo gba ko ki ni sign kankan ko ki ni apere kankan to ma mu wa lekokan fa won kokan e sai to ba ti pe gan lara o se se ki apa oke ikun ni apa otun ko ma jo eni ye
4: okay
5: ni apa otun
4: okay
5: ni oke ikun
4: okay
5: ko ma jo eni ye o ti pe lara eni unu to ba tun ti pe o se se ko jo eni ye o yellow
4: agbalagba
5: agbalagba
4: wow
5: nta pe jaundice o se se koju eyin yellow o ti pe ninu liver ni o se se ki skin eyin e go yellow o de se se pe ni to ba lo se gbonse gbonse re yo funfun yo fofo de bi pe to asiti flush ye gan yo so pe o nfe lo mi bucket meji tori yo le fo soro bi eni da to ba nda omi si igbe se oni wo inu wc yo tun le fo a ba fe lo mi bucket meji ko to le ru isan lo toro ma le fo loro mi iru igbe se ni yen a le fo loro mi ba awon to ba ti pe lara won to ti iru awon ti mo so ipago fe boro mo but en to ba si wa laro e ti ko ti o ti pe eyin o ti eni mo po ni in to se da ka mo se ayewo ni gbogbo igba niyan
4: bi igba wo gan lo wa aye ka lo ma sayewo se ni ti o ti je en to je pe teyan ba dodo eyin dokita awon ebo ni nla o le mo gbe fun yan be ba te tin fi so te fin pari e ati bi pe iberu bojo awon araalu ki leyin lero wi pe o ma nje ki araalu gan o sa lati wa si ile iwosan
5: ah misinformation ni misinformation ni o mo nfa ti awon araalu fi mo tori e mo ko mo ni hepatitis b o se dena
4: e so be
5: so en ti o ba ti se ti ko ti ni lara abere wa to ye pe to ba ti gba abere ko ni ni mo
4: eh lo gba bere be yi o
5: eh ko si bi ti won ti o ile so to ba se
4: to duro dada
5: to duro dada wa ni nbe
4: se ko ni se pelu ojo ori pe boya beyan ba ti de
5: ojo ori hepatitis b tan so yi awon omo ojo awon omo ti won to mo odun marun to ma gba bere ajesara awon kekere awon ti gba o awon ti gba gbo abere ti mo so yi o awon o le ni mo te ba ri omo kekere to ni laye sin omo yen o dabire ajesara ni but to ati dabire ajesara ti joba won ti gba ki abire ajesara yi ko to di pe ijoba introduce e si abire ajesara awon omode 1995 ni ni joba introduce abire hepatitis b that is 30 years ago or 31 years ago o mi pe o gba awon ti won ti ju 31 years lo gbogbo won ti miss abiro awon mo ti won bi lati 1995 ti won gba abiro ajesara ti won gba pe awon ti gba
4: se abere e kan le yin o gba ni abeyan ba gba to su eyan o ti lo gba to su ti nbo abeyan gba lo su meta
5: meta le yin o gba eyan o gba ni jo akoko
4: eyan
5: se eyan o se befa eyan o tun gba leyin o se mejo mi eyan o tun gba leketa te ba ti gba meta yen o ti da to ti on kenken
4: alaboyin to wa wa nu oyun se to na se won fun o na le gba bere abi
5: ninu oyun to ba bi motan
4: to ba bi motan
5: a ma fun
4: okay
5: so ta ba ti fun ba o ti cover ninu ko won ati en to ni hepatitis b ko jo lajo se po ko le mu mo
4: wow
5: toro ti da
4: wow
5: o je tun se paki fun awon to ba nse bi ile o so bi awon nurse bi awon doctor bi awon igbo ayo hospital ni si ko se ti o gba nu
4: seyin o moruko ti hepatitis je
5: ati 2005 le mi ti gba temi tan awon se to si ba wa se na a mo so fun igbo pe awa e mo pe se ka mo to bo nu eje ka mo toju en to ni hepatitis la wa se so ka mo ba ni awa ti mo gba
4: ka leyan ba wa gba ikan ni January teyan oraye teyan to lo so pe order mo tun de o ninu osu keje o e je ngba o
5: yo tun se ko lati le a tun se bere kika meta ti o gba le
4: alatun ko ni so wa ye ki e bi gẹ́gẹ́ bí ìdílé ìjà lè kóra wa jọ pé ó dá a fẹ́ ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ ara wa láti mọ̀ bóyá ní àrùn ìlara
5: tàbí bẹ́ẹ̀ ni a máa encourage àwọn èèyàn pé tó bá ti ṣe hepatitis test ẹ lọ ṣe tó bá ti ṣe ó mọ̀ bọ̀ yóò gba abẹ́rẹ́ àbó ò gba abẹ́rẹ́ ẹni tó bá ti ní ẹyin ò ní gba abẹ́rẹ́ tọ́ra abẹ́rẹ́ yẹn ò lè mú mọ́ ẹ̀bọ̀ ẹni tí ó bá ti ní kó tètè gbà àmọ́ tí ó ṣe lọ́la kó tètè gbà kó mọ̀ pé ó ti cover ni ti to nu
4: ma ma si oju opo le lati fi aye gba awon ara ile sugbon bawo ni itoju hepatitis B yi bawo lo se le to bawo lo se gbo wiwo si bawo lo se ye ka kokan soke si nja iso to je pe teyan ba gbo keyan so pe ye opin de ni abi n to ye ka fokan bale ni lori
5: ni statistics ti hepatitis B ba mu eyan mewa o te mewa ba ko hepatitis B awon mesan ninu won o kan wa lara won ni ko ni se nkan kan fun won titi teyin o fi ku so ba si test e won ba nbe
4: bo
5: eyan ko ni se nkan kan fun ko ni sick ko ni gbogbo nkan fa bi o se wa lara eyan ti o fi ku ko ti ko ni di ko mo o ko logun gan si mesan ninu won bo enikan wa ninu eyan mewa to ye pe ohun esan yo da gunle ame ti o je o ba mo pe to ba se eyan mewa enikan so na esan ma da gunle nu awon mewa ni awon mesan yoku wo kan so wa kan so pe yo kan ya bo lo se ni abi ohun o mo po ni nkan kan lara opo yo pa won ta won se ayewo fun won mo so pe awon o mo pa won ni nkan kan but ikanu awon mewa ti won ba ni yo pa de ni egun le ni
4: sugba ti so pe o se toju
5: o se toju
4: o se toju
5: ti toju na ko mo peju lara eyin o to ba ti peju yo ba edoje e mo pe ba jodo jodo lapo
4: yo lo ba e
5: to ba ti bejo ejo si ni to ba ti baje ko se ko se ko ni keji ko se replay to a je kidney ni sin won se ko mo
4: Koni
5: se ko
4: hand valve.
5: Koni se ko hand valve. O ni kan mo fe ni kan kidney. But te do ba ti ba je kile yan fe se si. Ko si ti ten ti wo yo fun.
4: 0705-5949 tabi 0809-7949 plus 234-906-2949 ona ni awon oju opo eto wonu kulu gbo safefe yin lati bere bere lowo dokita gege bi akose mose onimo segun oyinbo olubi n pe oka dokita ko to di bi pe ayonda dokita wa lori eto ki a bere ibere lowo won nipa isan ta mo si arun jedo jedo elo e kasun elo sa
3: e kasun lumu ni wa lo soro
4: oruko yin ati bi te ti pe wa
3: olumu iwa lati de ape
4: a n gbo yin sa kini bere yin fun dokita
3: so ani ye mesa ninu mewa oda a mesa yen eni ti won ba logo ni ko tin ti o se won ti ta bi lo ojo aye won bo a se jedo jedo lape se te so ni pe ko le ma pa edo e je lo si o ma remain ko si ti o se lai logo mi lati kill at lati protect again yen ni to ba mi le ri kan yen ikeji sa bi e lo ni abẹ́rẹ́ àjẹsára yẹn fáwọn tí ó tó ti ṣe test tó fẹ́ gbà pé wọ́n ní ẹjọ́ jẹ́ kí dr ẹ̀láìtì wà thank you sir.
5: Ok ẹ ṣe gan ni a sọ pé nínú èèyàn mẹ́wàá mẹ́sàn-án nínú wọn ni kíní ò ní dà láàmú yóò kàn dúró síbẹ̀ gidi yóò kàn dúró bẹ́ẹ̀ tẹ bá ṣe test wọn ní hepatitis lára kò sí lógún kò gba nǹkan kan sí nǹkan kan sí níṣẹ ni o.
4: Kí wá ló fà bẹ́ẹ̀ tí nǹkan kan ò fi ṣe wọ́n.
5: Bí hepatitis ṣe máa ń behave nìyẹn àwọn kọ̀ọ̀kan ló máa ń le tó máa ń lágbára tó yẹ pé yóò but ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa ń ni but ẹ mọ̀ ìdí tá a ṣe máa ń sọ pé kí ojúlẹ̀ alákan fi sọrí ni pé àmì tí ó bọ̀ sí tẹ́nìkan ó jẹ́ ẹ sọ pé ẹ tó bá ti kó lọ rí dókítà dókítà ṣàwọn yóò mọ mọ́nítọ̀ ẹ̀ yóò mọ̀ pé ìgbà tẹ́yìn ṣó yóò bí ẹrù gan àbí ṣó yóò bí ẹrù gan but tẹ́yìn bá wò pé mo ní mi lọ rí dókítà dókítà sọ pé nínú àwọn mẹ́wàá mẹ́sàn-án nínú wa nǹkan kò ní ṣe ó ṣe mọ̀ pé wọ́n kọ́ ni ẹnìkan tí yóò ṣe nínú èèyàn mẹ́wàá ayé tó bá ti kó lọ rí dókítà dókítà ó wo àwọn nǹkan kan tá a fi mọ̀ bọ́yẹ́ ni yìí nídi ìtọ́jú àbí ò nídi ìtọ́jú iṣẹ́ dókítà
4: nìyẹn. Wọ́n bèrè ìbéèrè kejì pé.
5: Ìbéèrè kejì pé èló ni wọ́n ń ta abẹ́rẹ́ hepatitis B ó vary from one place to the other àmọ́ generally lọ́pọ̀lọpọ̀ ibi tí wọ́n ti ń dà ibi to wo e ba ti poju ni bi boya bi 40,000 poju ni yen awon bo mi ga wa ti pe ojo n te fi ba gan le mo to 10,000
4: hmm
5: e pe orisirisi ni
4: igbe kale lewosan bi
5: lewosan
4: okay oda eshon +2349062949 tabi 08097049 hello we ka so
3: hello
4: yes sir
3: ese pelu dai
4: hmm
3: pelu awon ti mo gbo lori radio
4: hmm
3: one of the doctors so pe omi ara pe ti e sa fun bi ara patna eyi oru ipo ten years olana lori radio so pe e
4: oju opo yen o pada lona ni o hello
6: Eka san
4: oruko yin ati bi te ti pe wa
6: mi ni dala tun pa mi lati sango
4: lati sango eka san
6: ma
4: yes ma
6: e ko se pe to e jo apara wo le yen le ri to le si mo boya o ni nkan tan wu yen appetite abi nkan mi ta gbo yi tori mo ba yin le mi
5: appetite bi
4: arun jedo jedo la nsoro npa re
5: ko si nkan apara kankan te yen le ri ba nbi alara afi to ba ti pe to ba ti pe laro eyin yen yo ti poju yelo ito yelo oke kun dun lapa otun igbe ndudu igdami ese o mo wu iko o mo wu but awon yen te ba ti ri stage a o ti bo ti o ba ti bo o ti fe bo opolopo gba ko teyan ba ni pe oke mo pe
4: ohun ni
5: iru kan ba wa lara
4: sugbon dokita ngba te nsalaye lekan wi pe elomi to ba wa lara re nkan kan o ni se sugbon iru eda be eyan lo a le pada lo si le iwosan seru won na le so wi pe ko lo tun abere gba
5: eyin o le gba abere mo
4: ko le gba abere
5: but o lawon ibise kan ta ma gbe ta fi mo pe se yi ni jogun ogun hepatitis wa yato sabere ti o fi ni muyan ogun teyan fi ntoju e wa o kan won ni but o wa
4: hello e ka so
3: hello
4: yes sir e ka so
3: o nje le to o pe omi ara
4: nke
3: ta gbo la lo amani ayajo awon kan so bi doctor lo le to pe omi ara ka sta fun omi ara ta ni mo kan o ni kan awon si abro kan kan ya to si e je deyin daruko ta won kan e tun le mu ka ko
5: okay e se gan ni imo science ti so fun wa pe eyin o le ko lati bi sweat ibi agun abomi ara abi to ito enu te pa so pe ibi ifonikonu eyan le ko awon oni moise goyinbo ti se gbo wadi e pe ko se n to mo ko lati bi awon nta so e
4: bi eyan ba wa ni arun jedo jedo se n pe o da keyan o fi were wo were ngba mi
5: be
4: iru wa li ni si yi to n ba je amala to n a mo wa bi bi ogogoro bi oti to le die ti ora fi sin lo pe ko n je n o ba le tete so kale se bi aisan jedo jedo bo ba so po nlagidi se o ye ti eyan na ba ri bi ogogoro abi bi oti to le to da ti o ba fi ko loju se e lero bi pe eru oba e down si bere won je mo ile ina hello
3: hello
4: hello sir
3: good afternoon,
4: good afternoon sir yes sir e ka so oruko yin
3: oruko ti ni Mr. Adebola
4: lati
3: Olugbenru
4: an gbo yin sir kini bere yin fun dokita
3: ìbéèrè mi ni pé àti àkíyèsí náà tún ni pé ẹ̀kan tó ń sọ fún àánú náà ni pé tí wọ́n bá fara kan mo ló wá pùn pé around 2017 all of my late friends as long as she said àti ọ̀gá ẹ̀wọ̀n adé ẹni ẹ̀ńfíìsì ni bó ṣe dúró tẹ̀sọ́ pé ojú ẹ̀yìn máa yẹ lóò lágbájá ọba ni apẹ̀tẹ̀ tí oníkan ló máa rí yìí tó ká sáà máa kọ́ ọ̀gùn eventually ó di pé tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹni ẹ̀ máa máa rùn gan so ojú ẹ̀ ti yẹ́lò ògbà tó máa kú se ló ń máa dá pé tó bá ṣe ilé ọjọ́ kan á dákun gbọ̀ngàn dànù ní ìdílé bá àdúnà tàbí àtún so ó ń pààyàn afẹ́ bèèrè lọ dọ́kítọ̀ bí sí tó máa ń pààyàn àbí kò ń pààyàn bẹ́ẹ̀ ni yẹn.
5: Ok ẹ ṣe gan ni so kí n bẹ̀rẹ̀ láti ibi ìbéèrè hepatitis bí máa pààyàn tó bí mo ṣe sọ ẹ̀dọ̀ kan náà ló wà iṣẹ́ tẹ́dọ̀ dẹ̀ ń ṣe lára ni kò ṣeé kó
4: iṣẹ́ ògùn ọ̀lẹ̀ dọ́ ń ṣe
5: iṣẹ́ gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ gbogbo bó ṣe ń digest tó ń bọ́ alára mu ẹ̀dọ̀ ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ pé oúnjẹ tá a bá jẹ kò í ṣe rice tá a bá jẹ kò í ṣe bí ó ṣe wà nínú edo ni o convert e si odo to yo convert e si eh dojo glucose to mo woju ara wa pa lokun anye naji so awon to ba kokko affect liver ba ko affect nte yen yo kokko mo complain ni pe ko owo lokun ko to rin lati bi si bi opo na keji yo ni e ba wa ga mo fe joko so edo lo control dojo energy gbogbo nje ta nje breakdown liver enzymes edo lo nse obe so en ti edo e ba ti baje eni e o ti wa ni gegere pu ko fe so na bayo mo
4: kedo ma baje ni
5: loku ti eni o mo ka
4: kedo o sha ma baje ni
5: kedo o baje ni
4: wow
5: owo to a tun se change bi kidney meji ni eni kan le yo ti e ko fe ni keji ko yo mo lo kan lo but edo e yo kan ni ti bi so ti mo change lodo awon oyibo o ma se liver transplant en te jo ti e ba ti baje but ye ni pe eni yen en to ba ku
4: okay
5: to ba fun won lofin pe to fun won lase pe ko wo ju edo won
4: to n ba ku ti
5: o common lodo awon oyibo yen won ni wo yo patch ara won pa wo fe ko si ta won o fi se mo so won wa lo fun en to ni je te jo e ba ti baje but lodo awon oyibo awon ti won ti wa lori la ti won fe gba edo won lo bi boya 1000 boya nikan lodun kan na re nikan to ku ni odun kan ti o so pe ba yo edo mi fun so ri la ni opolopo won ku si gan ni bi ti won ti man se iru awon se
4: be
5: iya ti won ba re ti o fe do ele wi pe gbo ba ku yo je lu awon ibo e para po lowo ti won o ti to bo wi pe e ba nfi
4: edo
5: un fellow mi o e ma sin ma mi ti ba ti
4: ni kukuru pelu ibere won bi pe arun yi
5: o dangerous o lewu gidi o buru ju HIV lo
4: mo bere kan lori pe bo ti wo polubolo na se lewu to o ti lo le na le seyin o le 40 to le keyin o fi koju e
5: teyan ba mu oti si hepatitis bigba ti ara ran bombu lowo ni tori oti ngan edo e mo ko mo gbogbo ta ba je ta ba mu ore edo lo mo land si ninu so edo ti o gbadun daada tele teyan ti wa lo gbe oti le lori even oti gan le o le ba edo je fun re ka to mo aso edo en to le hepatitis to pe o ti wa gegere to a fi ki eni yo kan boya dun meji lo ku ti o lo tele se o ba so do su mefa
4: ko le o mu se ya dokita ori afefe na le to 32 fm 94.9 awa loju opo aye lo jara Facebook, YouTube, ati Instagram at 32fm949 feyin wa wo dokita wa bere lowo dokita ola sokomi adesina alase agba ti oludasile ilewosan academy hospital ati mokola itos nilu badan wa ni ayin hello e ka san o
7: hello
4: yes sir oruko yin ati bi te ti pe wa
7: oluwa lo pe le kan si se fun awon dan de wa e to ki doctor to lo ki won ba wa awon nkan ti o le fa dan je ati nkan tan si to le fa e bi pa awon ti o ti se test ti won mo tó ṣe ṣe kan kò tàbá tó ti ṣe tẹ́ẹ̀tọ́ ti gba ọrọ̀ abẹ́rẹ́ gan tó ṣe é ṣe bóyá náà sì tún lè kó látara àwọn tá à ń ṣe tàbí tá à ń jẹ ẹmúfẹ́ láìpẹ́ wà ń ṣe.
4: Ẹ ṣeun. Hello ìyẹn ti lọ́lẹ̀ báwọn dókítà ṣe àlàyé tí wọn ìbéèrè tí wọn béèrè
5: o. Wípé ṣé ibi tá à ń jẹ àbí tá à ń ṣe ntí akọkọ mọ sọ ni pé kẹrìbọdì ó gba abẹ́rẹ́ láti prevent ẹ kò í ṣe pé ibi tá à ń jẹ gan ni kókó bọ̀ kẹrìbọdì kọ́ gba abẹ́rẹ́ however àwọn ìwà kan wà tó yẹ pé ó mọ fa kákan jọmọ ká máa ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ele ara tó mọ̀ fa nìyẹn ká gba ẹ̀jẹ̀ ní ibi tí
4: kò
5: ti ṣe hospital to standard
4: bọ́
5: ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ṣe screening ẹ̀ lọ́ọ́ ká lọ́ọ́ ṣe irun wivon nibi ti e je pa bere kan ni won ma lo fun yan mewa lati fi so irun lori eyan eh eh abon bi to ti mo wa yin ye ko se pe bi onje ko se pe bi nkan mi de latara aya somo
4: eh se awon to ba wa ni arun jedo jedo yi pelu itoju se won si tun le gbe igbe aye to nitumo to pe pe pe
5: beni itoju e wa itoju hepatitis wa ah itoju e wa o logun o je da won kan mi na ti eh bi lara toju e ni pe teyen ba mo ti tele ko mo mo ti wa
4: hello e ka so yes sir oruko yin
8: imamela ni lati airport
4: e seun e ba n yara si ibere yin
8: eh really ni pe kini awon bi afere se yen bi
4: te ba ti pe wole o se pataki lati yin radio yin sile o na la se ma nso fun wa ibere yin o se koko fun wa eh e nboro kan bo wi pe eni to ba mu oti tele to si je ko boya pe o tun ti laisan yi
5: ko dawo ti mi
4: ko dawo ti mi mo duro
5: to ro ti o je ki edo yen ma baje si ni
4: awon itoju e to ni se pelu edo wa
5: be
4: to se pataki e ko le ba wa daruko nkan bi meta tabi bi meji kan fun gbogbo awon to ngbo wa lasiko yi to je ko bi ya ko nkan teyan tin se tele lo to e ti daruko nipa oti sugbon nkan to ye ki gbogbo wa o mo wi pe ni tooto o edo wa o fe kini test ti salaye fun wa ipa ti edo nko ninu eyara wa
5: so ibi oti yen na latu pa si story even ke you mind hepatitis oti olowa nu to koko ba edo jeju nkan mi lo
4: o se won mokunrin wa ni doti oju ni
5: ah come on kunrin ma se die die come on kunrin ma jo poju pi poju e ni o da eh bo ti ba se le si o se lagbara lati ba edo je si akowo 50% 40% inu awon bi aye opolopo awon bi a 5% 6% ni ba awon ti kan wa je pe 40% 50% ni won yara ba edo je ju nkan mi lo so gba awon oti iyen ni ikeji oni pe enti o ba le mara dru
4: okay
5: ko ma lo roba idabobo ko ma lo roba idabobo tori ibi to yato si bi eje ibi to tun le gba wole o na tun ni bi ibalopo
4: o da dokita e seun a dupe fun alaye yin ati itaniji ohun ilani loye lataro lori bi a se le yago fun arun jedo jedo ni sise lagbara lowo Olorun dokita Olasukunmi Adesina si won je alase ati oludasile agba fun ile iwosan academy hospital ati Mokola Etop ni Lubadan awon na ni e lori ofe lati ma gbo won ti won ba wa soro lori bi a se ni lugbadi arun jedo jedo ta mo si hepatitis B e seun dokita o da mi loju pe ta ba tun pe yin nigba mi e tun je wa e seun iye ti e se akoko yin lori eto yi e tun ma wa sin e kin to dide lori eto dokita re afefe losan e je nfasiko yi ki okan lara awon baba wa ti won je ololufe wa ni koni pastor engineer Olusegun Adegboyega Owolabi pe ku ayeye ori kadun yin e se opolopo odun ninu ayo ati alaafia e ile oni je asemo fun yin e adorin odun ki se kekere loke pe e se opolopo odun si loke pe lagbara lowo Olorun dokita Olasukunmi e seun ta pe yin ta je to ko ni juba lo gbe yo lolufe wa lori eto dokita ore afefe mo dupe lowo olotu eto yin lucky so much gege bo ti je pe aliatu o na lo pe mi wole titigba mi ta tun pade bi oni sele si wa olubi n pe fatoye lo ko mi ire o

ogo ni fun oruko re. Ah, thank you Jesus. Lati aro lojo yi ti bere. Ojo yi bere si ni ro. Oda. Oro. Oda. Ngba to di bi nkan bi 10 minutes to 12. Oda ladugbo mi. Mo ani. Je kin se suru, o si le ro si. Emi yen ni to ba mi po fe se killer ti se leni. Ti killer ti se ba wu e se leni Wednesday ma lo le. I mean, ma lo bi se. Olorun jo ti ma fi de bi se. Mi ni ko ma ro, but ti ba tin de bi se ko bere. Eya ara le. Olorun se pe kin ko nle. Koju like 10-15 minutes si mo de office. Ojo yi ba bere. Ojo yi ba bere. Definitely kani pe mo se mo duo die si ni ma fe koda kin to tori bo to dey na de se pe ni ko ku rojo gboro npa abe egbadun mi sugbon ibi ti mo nlo re e je ka dupe lowo olorun ko je kojo yen ko je ojo banu je o ro o to everybody lara eyen wo awon orun to ti mu for the past weeks te ba boss it abai ade da bi pe won fi no ra ara yin. But o je kojo yen o je ki weather yen ko se dada lanu abijesa gbugbu alajo fun po ta gbadura fun gbugbu awon to nwo oju oluwa won tun so won tun pada fi da yin loju emi meni ti mo nsin mo de jeri e nikan soso to ni aye ati orun oni ask and it shall be given unto you oni knock the door shall be open under this weather. Under this weather for two. Show se wari wo ya wole. Tu ba ya si koi. Lo gbe gimu soke. Soko e. Ufi ya jere eni. Excuse me. Ege bara wa so toro. Shuke. Ufi ya jere eni. Ah. God damn it. Womi. Okun sa. Oh. Ibe ni ojo kusi. Bo bon to ba wuki ba le. Wa o she funwa. Ni this period of time. This weather for two of a thing. Mommy pastor ki lo pa yin lerin Olorun gan fowo si be ni e me pe Olorun fowo si to Olorun o ba fowo si ko ni se pe ka ma bisi ka ma re si ibisi to ni ka bisi yen ki la fe fi bisi I mean to Olorun o ba fowo si ko ni so wi pe okunrin yo fi iya ati baba e sile okunrin a excuse are ko lodo awon parents e our lord oni adarapo mo aya e to ba darapo mo aya e so ni kon ma ja ni abi ni kon ma bura won je o lo se ni oni awon omo yin oni won da bi ajara elesorere yi temple yin ka so fe lo fi gika omo loke ni mo bere ni in natural fact ise ku se bere olohun o fowo si agbere ati pa saga olohun o like nigba ti eyin okunrin se riru awon okunrin e gan definitely oniriranu ni won won ni won ka obirin yen mo inu ise yen acts so gender mi awadi se nso lo nigba ti e saja awani e wa ka mo won ka mo oni o wa mu lo ba Jesu won ni oluko ni a ka obirin yin mo in the arts arts yen gangan at once in one. Yes, you really? Are you serious? Like seriously? Oni nyan. It is okay. Ah, kabi. Oh, Lord me. Iwa ni ma si ti ti a ye mi a mi o. Akobi no a woku. Bongo di le gen se ba ramu ikai. Oba ya dori kodo. Kogbo di soke. Oni, it's alright. Eh, come on. Ah. So ko te so pare e ka mo da ti a ba wa ri ninu yin ti o ti seri kokoko so oko ti e ko so ogulu tu ikale yin you people yeah eh nice rara okunrin kan gbe okokan abi bi okuto olumo eni kan soso la won bi 1 million gbo ko ton fe so pa lai sha ti lawi gbogbo ba boju ara won eni kan kokoko woju keje pe ah awa no ma se bayi ni jerin won olorun lo yo wa ti won ka wa mo o ba ransom oku yen won jule leyo kokan
Jesu wa gboju soke. Bolo yen ni mo fe lo fun yin lo se. Ah, oni awon olufun isun eda. Where are your accusers? Awa won, a ri won mo. Oni ma lo ma de se mo. Bi osu yi se n pari lo. Emi so fun Olorun ti o mo ere. Olorun temi si o mere ko ma wada. Nibi kibi ta ti n fi yin sun. Either you are guilty or no, or you are not guilty. Mi se fe mo boye se abe se. Sugbon ni keni to duro to n fi yin sun. Iru ipa ati agbara be lowo lowo laro ja odo yi Olorun ba wi. Olorun de ba agbara. Agbara olufisun ninu aye mi ninu aye yin orun ba je. O si ri be Jesu Oluwa wa e ma binu. Nto bi mo se fe wole nton gbe wa. Won gbe wa. Ese mi eni kede yuma ipe mo si ma ni church ko sure. Mi ro bi mo ma ni church. Sugbon later shop Olorun ni mo fe si. Ma salaye fun yin lojo mi. Eyin ara ile. Mo gbadura kin pari eto teni leni. Bo lori abara imoran ati eto teni awon mejeji ti mo mu wa won ti keru kuro ninu ile oko won. Mo wa fe bere ni abala ta koko. Se pe to ba je yin se pada sinu ile oko yen. Tele ekeji na. Iba sin ba dele ekeji e se justice fun. Ibadan ni arabinrin gbe. Sugbon oko to fe won lo settle down seko. She's a graduate accounting lo se ni university somon en to ba mo university ti somon ti dunle dada ko lo ko sori kini emi mi ra card fe ni na card 500 university kon wa somon ti won manage cement somon ti dun wani university somon ti dun dada cement ti dun o tun ja sugar ja ibe lo ti setan iba ti wa de ko odun kini odun keji odun keta odun kerin odun karun oko e ba ni oni sise o so di permanent housewife degree holder lady yen lo wa sunkun ohun re ni ran lekun mommy oko mi o ma je sise ni mama n se pe sebo ti roko oloko kun tele abi be ko se bi mo so fun e ilu to ti leyan kankan to shine like ko lo fe lo gbe ko si nkan to kan mi o wo fun e lo fe please for god's sake emi ti yonde foko e ma yo mi lenu mo like awon mama kan ton ba bo mo soro to mo o ba gbo awon mama yen go ma nkole sagboju won ni jisoro omo be lady yen ni ohun to ye pe ngba ti ohun se sisi to pade ohun kan ni ohun wa si ohun wa deni to je pe ti o ba fun lowo ose iwe abi ko ra ose iwe wa ohun o le ra anything ohun lowo orun o ohun lowo orun adimole oni 500 ladugbo lo ma ndi oni bi tawon wa ngbe oni lady kan na wa sese mari o awon ti lo bi odun merin awon go for lady yen se wole wala kilo de anti e sise ni oni oko won o je oko yin o je ke sise se de me pa awon omo kan wa awon ti sign out nti won o ji soro ah awon omo kan wa ni gboro aye omo ni won patapata la foju loro won kunokuno la dete tokunrin ba gbe wa gbas won fowo si da pada fun ni gbos e sise she law school ni oni mo law school e law school you are a graduate oni mo de fi photo mi hon yin oko wa ni ke ma sise ni dispensation ta wa ni bi toju ra dey oni gba sa leyan kankan eyin na de joko sile o da ko buru ibi kan wa won sese fe si ni won de need accountant e fun mi ni cv yin ke je kin ba yin submit e o ba oloba gba cv lowo oni ko jo nitori olodun ko ma je kankan mo o omo ti di meji but adugbo yen around that area ni school awon mo lawon lo lawon mo nwa o ton ba mo lo si school o wa pada duro sile after schoolers o wa tun lo momo oni joko ohun ti ero ohun mo be dani oni kini anfani aye to wa o le mi wa ni pe ogbu to ba para e to ba gun re lobe ti gbogbo eje ara e ba ku o to ba re ni rescue e oni ku aye ohun olodun lo so be o lo ma sai lo fo be yin pale pada si kitchen pe iwa kan je rora ni but ma make sure pe oku emi olohun ni je ko oku o lady babo n wase e je fast forward e olohun o je kokon mo o n to ba ti lo bi se orin o ta mo ba fe ra snacks to ba ti lunch e o wa ti je ko lo won mu o ti bere ise oluwa ti tosu keta o kan wa le njokun ko riun o pe un o n ti pa phone n ba
to ko nwa nlo to wa wa lori okada o wa ri ohun o wa je time break o ko ra jade ah ye mi si reke ye mi si oju to n gbe soke bayi oju ohun atoko n kan se meji ni ohun wa pe ah to n ti ba hun o lo kan so kale lori okada ni wa ni ko nwa ohun wa ra jade bi ke yan jade lati enu gate ibi ta wa after house yi o la boys kon de wa wa le ri ayen o ma sister o wa fun won ni nkan e ma binu ohun orise lati je ohun se bere ise ni ipojo to kon na ohun yojo friday ni ni bi se ni wednesday boy kon ni ko si nkan kan lowo won wa ni ko ma wori to wa di thursday o wa babu nje wa ntoro ko ma ra nje sile have the bag ni o ma babu ewa rice ati gari o ngbe fun boy yen se ma won boys ah eya la je o se e ma gbe mo ah ba ba oniru awon boys yen un to kon fa nja de bayi olokon so igba ti so ni boss oloni ye o la boys yen kon gboju soke won ba ri pe boy kan na ohun oni ba boys yen se mu niyan atawon security oni won na de bi pe oni e ma pa o fi sile won ba polopolopo wa gbe bawo le se je lo won se pe oko ohun ni oko e lo wa nu e ni bi se what an embarrassment oni wa so fun boys pe kon jo to won ti ba un to ba pada ba un le o le pa ohun o ba sare lo ka won mo un school o ba sare lo sile wiri o n ko aso ohun pe ni bi se awon dere se ma won bi se to ma n se yara kan wa nbe o ti so foga oga mi ani ko je ko ohun wa nbe oni egbon oko ohun lo lo beeli oko ohun ni bi se oko wa pede si bere si ni be un sin pe ko n jo ko n pada sile ohun o fe pada sinu ile yen mo eyin ara ile to to n ba pada sile ko ni je ko n sise mo ohun de fe ma sise o wa ni mama ohun o ti so fun mo mi ohun o ma n gbo program yin o ma n wo yin daada ko n to ku n ba donun ti ma n wo yin se ko n pada sile abi ko ma pada mo le mi o mo o ye kin be be lowo awon eyan eyin ara ile sin ba pada wole ma fe eyan marun pere laaye lati ba mi ba soro se ko pada sile ko ma sise mo abi ko ma sise ko ma pada sile leyin omo meji e ma idide ko nbe o mu pada bo e ku kale.

0: ba mi so lori WhatsApp.
1: O ma da. O ma da. O to ba teri ti to ko ni se jade mo.
0: Kabiyesi. O ti se yin. O ti se yin ri. Eyan ko se pe kini isunde en to se ri lo nso yin awon ti awon to ni se gan an be lohun ka ba tori en to wa ti ri se for solid 5 years to fi joko ti e ti o lo bi kankan to wa jajare eyo kan gba to wa ni ko ni sise well to ba te olorun o mi o jo o mi en ti mo le fun e o se ri ma n gba dugbo kan koja every day mo ma notice bo da kan kola wole orepo abi nkan na na npe won se ri ni adugbo ton gbe yen e kun sadede ri won ti gota ba di bayi awon na ma true e awon ko lo dale sinu gota yen o awon titi to ni pothole won lo wa won aromi yo yen won pe awon to le ba won se division of labor wa ko yepe si won ko si se ri bodu yen wa se tun se ro wele wele wele tori kin ko le ya kin le titi ni de junction koro kan wa teni pe kan se pe kin ma gba pe nu quarter ikoru e ma ti e lo subu mo tun wa ri boda yen na mo ni ejo se ma binu ibo le n gbe gan ladugo yi won ba ni ile awon ni pe ti mo se n lo yen ipele awon niyan ile yin o de bi mo ni be se mo ni mo ti ma n sakiyesi yin e ki fe ki community ba je se ri bo se ye ki gbogbo wa ma se ni community wa niyan en do de joba iye titi ga ti e ti gaje jin ijeje ma fe wa se ijọba o le gbabe koja debi ton ma ba yin se se ri ko to di pe nkan baje o worst eje ka wa na moju to community wa ko ki sese ba le nikan ko ki sese chairman adugbo nikan ina smudge adugbo to n gbe to n jade to n wole ta ba ri nkan to ku die ka to ladugbo yen eje ki gbogbo wa fi owo so wo po ladugbo yen ka tu se iro won ma do bi yawo elomi bimo to ba ni jo oni ko mo le ijabo mo ti mo wo tawon eperan ko mo wa gbogbo ele ndo de joba e ma je ko jebe gbogbo adugbo ta wa na ba wa bi kola wole olori abi kola wole sori abi kin lawon nje yen to je pe very nice a man honestly speaking won ti se le won ti se ton e pe won si e pe won si won fe ki nkan awon ida eda ti won ni pe ko si ni di ki nkan ba je Benny, bo lo nse sawon kan niyan e wa ra won kan eni amori o ba ku ka mo ri gan ko gborun alakeji e ma je ko je pe iyen ni attitude wa towards the community we are living mo fi olorun be ye je ki gbogbo ajo fowo suwo po ka tu ayi ka ti adugbo ta n gbe se ijabo o le se gbogbo e o to ba je pe wa duro de joba pe joba lo ma se is all right e je ka jo duro de won sheri program teni o wu mi ki n pari e ti alejo ti mo nreti o ba wa a je pe ma pare so won salejo mi ba de a je pe ma da duro iyoku de ola ma so ni iso pe mi lo sele si ko le ye yin dada emi ni kon ni mama mi bi provision de ni baba mi nta owo de wa lowo mama mi at least shop warehouse wa very big ti mama mi lo mo se ladugbo ta n gbe mama late no ma n pe mama mi ni waju ile won mi n tun ni shop ti won fun aburo won ile ti wa gangan ta n gbe won yo shop sibe won mi wa fun aburo won so aburo won yen ti ile ti e wa taja tori titi ile wa wa ni shop ti won mi fun tori aburo mama mi ni lara won so ma n ba wa raja ton ma gbe moto koja anti kon wa ma n ba wa raja gan ni warehouse wa to ba ti dinu all day ta ba gbo all day mommy ye mi si o si wa ile ni lati school ko ni pe de anti yen wa like mi gan ni family awon anti yen omo marun iwon bi ni family won okunrin kan soso lo wa ninu won obirin meta wa ni waju okunrin number 4

0: wipe ki n fi aburu awon se mo gba to stage kan se mi ati e tin soro se mo mi fe fe mo so fun mami mo ni mami mo ni mi ni fe boy yi mami se pe kilode mo ni mi like attitude towards yin ko si ni to ba ni anjo ni mo fe wa sodon to ba ni a mo fe ba mami sise mi ki like countenance tin ba ti so pe mo fe ba mama mi se nkan definitely tin ba feru eleyi ko ni je ki n gbadun mama mi abi ko ni je ki mi ati mama mi close emi pupo ni mama mi bi now gbogbo practice ti mama mi de ni ti mama mi ba handover fun mi definitely emi atoko mi la joba ma enjoy but mami bo se ma nse yen mami wa ni pe so me pe ile to se wa nso yi mi ni fe gbo o ti nwe wa gbogbo awon eyan ti mo yin mami mi o fe fe boy yi se mi like behavior si yin to ba ke mi pelu e mami emi ni mo mo nkan ti mo nso mami ba bere si nbe mi pe okunrin mi boya o nti ju ni ipe boya a change mo ni o da na mami mo si mo nsin o ti no si bi odun ngba ti mo wa ni boya bi 24 23 ni mo si mo njo kon te fe se birthday ti mo so fun pe ola ni birthday mommy o ko pe won ko ki won so ki mami lawon ti e ku da won to pe mi mo se mo gbogbo nkan ti mo sa nso lati fi disqualify boy yen ni waju mami mami o fe gbo ki lo ni te pick interest lori eni yi we ba fi mami le mo asa fe ra wa ajo ngbe po igbeyawo wa ti pe 6 7 8 9 10 years now ati ngbe po ko si wahala mama mi wa ko ile kan on loruko mi tori mo so fun pe mami mo fe fi ise sile ise aso ti mo se yi mo nse ready to wear ni mo nwo mo de nta gan mami wa ni pe okay ile ta won ko yen bungalow meji ni 33 bed awon si gba ran si kan ikan to ku awon ba mi ra irin ise sibe kin kuku ma lo be as shop instead ti ma lo fi rent shop awon omo se mi ti ba ri pe won da si mi daada mo le ni kon mu yara yen leyo kokan abi kini ki kan ma gbebe ko le ma tidy up ile yen fun mi mama mi ba sick o ba ronse si mi pe ara mami o ya o ah mo le le dumare olodum mama je ki mama yi ku mama yi ma jiya le mi lori history ti mo gbo ni pe omo odun marun ni mo wa ti baba mi fi ku mama mi o de ri mari emi ni kan idan ni mama mi mu kiri jesus shanu mi bi oko mi se de lati bi se ni ale oni kilode oni you look so sad mc mo no ranse pe ara mami o ya oni mama na si ndagbo lolorun a fun won lalaafia mi soro gba to wa jeun ton sa awon omo na o to ni kaluku lo yara won ba lo ba mo ni ko jo mo ni ile ta ngbe yen ti le yen ba 100% mi o fi siregun 75 ni temi 25 ni ti but mi o gbe soju mama mi de ni mi gbudo gbe soju kin je kokko mi ko je olowo ori mi mo o mo ati mo ti o ti fe o ti fe awon o fe gbo nkan kan mo o ba ni ko jo ko se favor kan fun mi ko je ki mommy mi wa sibi ma le ma gbe won lo fun check up tara won ba ya won pada si odo won oko mi ni kini mo so ani mo fe ku mommy wa bi oni laye laye intruder mean say I don't want any third party in my house mama se ma wa bi ngba ti mama e ba wa bi gbogbo ba se nse no mama monitor gbogbo ba se nse no mama se won ni bere bere mba bere si ni sunku mo ba nbe no that's the final kini mo le se o mo wa lo basis tie to je ti to emi pelu e ta fi mora bi mo se dodo sisters tani ah o tojo mentor won ti shop mommy se o si ah mo ni tori na ni mo se wa ba yin ma ah sister en ba dide se ku se si nkan kan mo ni ko si nkan kan ma over 2 weeks now ni mommy ti strong ko de sent to le drive won lo si clinic mo de be oko mi to jaburo yin ko jo ko je ki mami wa sodo mi ki le moju to won anti ni yes so o o fe lo gbe won o wa re n to ma gbe e lo aburo yin yari o oni ko si n to jo ipo won fe third party that is there lo si pe gbogbo ah ah aunty yen ni ko jeje be ko jeje be ma lo mu nbo ba to dijo keji to jojo Saturday sister wa wa won wa pe aburo pe wa na ngbo sister mi ejo ntori Olorun this is my home a man ile yin ke le fe pe ma me wa fun mo ti so fun ko lo gba giver en to ba je osu mefa ni ele ma fi duro si ma me to ba iye kiye to ba fe gba iyo wo je wa na mo ni ma so fun yen o se ma gbe mama wa bi and say won ni pe okay duro na ti mama yen ba fe lo eh ko lo go lo wa emi o fe daruko sesa ma yin te ma moto te ma rent te ma gba eh ko pe yen na ko lo chatter na ilu ni won fe gba se ni mo lo fe fa won mo mi le si mo ni mama yen o gbudo wa anti yen pa ikun mora tori mo woju anti yen oju anti yen na le fo mi si se pa ikun yen mora ba pe mami mo ni mami mo ni ma ku ile oko mi mami ni kilode mo ni mo fe mu yin sodo kin toju yin oko mi le gbudo wa mami ni nkan kun ni se mi ye mi si oko mi sanu mi jo gboron soko elenu jo nitori Olorun jo mi fe ko dani kan to mo to ba ni pe ki ma wa nkan kun ni se mi nkan kun ni se mi omo aburo mi ti o ti wa live o ti wa lodo mi then aburo oko e yen na won ti ni ki yen na ma bo yen lo ngbe mi lo gbe mi bo joko sile oko mi jo sugbo e kokan to wa yoju wo mi yen am okay ko si nkan kan to ma se mi mo over stress ara mi ni awon ja ojo mi lo kan ti mo lo lera ohun lo da re yen si mi lara lo to ati lo dudu ko si nkan to se mama mi ara mama mi ti ya oro ti mo so last year lo ti sele o ara mama mi ti ya inu mi dun so ko si nkan kan to se mami mo mummy ti pada si shop eyan ara ile togun ba je lo e gba bi mo se so fun yin ogbon na nje bo but to the last month ni June oko bi kan ku giri wole ni o sare wori gidigidigidigidigidi o ba joko lo ba di ori e mu ah mo ni kilo de oh god ara dadi o ja so mo pe mo de so tele na pe won sick o wa ni sickness yen ti result ti stroke oh le mi no ba se oh ma se olohun afun olalafia o ti result stroke ali o ti result stroke sugbon my dear lagbara olorun today is Tuesday abi ibe na mo tin bo mo ti so fun mommy ipe ki mommy kan ko aso daddy ki mommy na pa le ru won mo then yara awon mo mo fe ko ba mi tidy up olohun ku se we have no space so olohun ku se obiri na awon mo wa teta won wa yara kan so you get through me ba mi se dada mo lagbara olorun ma change beddings everything to one bed won eni kan se pe kin ra bed kan pe bed ta wa gbalagba ma nsun ipe orthopedic no npe ipe kin ra si so tin ba jade lola mo lo ra mo fe tu gbogbo be se nkan kan mama so won gbe daddy wa mummy no wa wa le ba mi ma toju won iwo ku ti se po fe fi se le so fi be lo gbogbo bi se mo preparation ati fi se le ni en loku wa le ma toju won lo wa ni pe kilo mi nkan to n try lati so oye mi salaye dada oko mi ti wa tu alaye yen se mo ni wo mi dada to ba gbe mama e wonu ile ni ojo Friday ti ba ti mommy ati daddy ba wole to ba gbe pop si e wonu ile ni ojo Friday ma park eru mi jade lojo Saturday ah iwo ni number 4 now obirin meta lo wa nwaju e iwo lokunrin number 4 o tun wa ni aburo obirin so won ri bi kankan gbe ma me lo loda awon aburo obirin awon egbon obirin o wa jodo temi e de a ma be toju popsi no wa le ma toju won so mo ti mo mi ba se fe we fun won abi nkankan ton ba fe mu gi wa ba won mu ton ba fe mu panu wa ba won mu then wa le to ba do nje so mo mama o le dana mo awon nje asiko but the time table won je won ni doctor ni awon afun won wa le monitor e mo tin logun igbo mi dada mama to bi mi inu sick won wa bi emi no fe third party o she di sorun o de le so wi pe ko gbe babe e wole yi ki ngba fun e o ngbe babe e wole bayi mo keru mi jade ni mo de ka won mo mi lo mo se dojo Thursday anti e ti mo rojo fun jo ti emi atawon egbon e toku number 1 lojo Thursday ba lo an fe ba wa se meeting in fairness anti eyin o soro o ṣugbọn awọn egbon obirin meji ataburu e awọn yen na dide o se ma ni keep kawọn parents wa ma wa si bi se won lo nile ni iwo lo nile ni e iyawo iyawo omo okunrin lo ma ntoju awọn family oko tatara won o ba ya awọn oni slime iwo lo de me pa won raye awọn ma lo bi se ni won so fun pe e raye lati toju baba te baba to bi yin ati ya yin ko gbe won wa ko gbe won wa o la nti ti won a fe jo sun anti yan ni pe o wa so fa buru oni sori cho ti rinse last year in te gbenu soke te nsoro ara iya omo yi o ya yawo wa yi ara iya o ya ni last year mo bi aburo mi o gba ko toju ye nbi o lohun fe third party ara baba si wa no wa ya daddy ni stroke e wa ni ko ma gbe won bo nbi kido de ti awo le volunteer ki kokon nu wa volunteer kon gbe won wa o lo para oni para to kon madam ko se ni kokon to ma volunteer e minimum ma toju popsi ti popsi ba daketi olojo ba de ba owo na ma daketi inu le de na gbe won bo ko de center de se pe kon ma gbe won de bi oni gbogbo won ba binu lo arabirin si park eru e o se me pe mo ni ma me ni ile to fi se shop o ti ko lo sibe o bo se di lojo Friday o lohun lo bi kankan lohun wa nle o ti park eru ohun awon mo de ku ti wa lo de bayi ko ye yin o ti park eru ohun o ti keru awon omo ohun o si nkan kan to wa bi o ti yara yen pa bi oko n se driving bayi pimpi to ni ko mo lo shi gate to mo shi gate to bere pa awon lo wa nu mo to ni grandma and grandpa o n de gba kitchen jade un de come on sinu moto un de kick moto un de lo sinu ile ti mama on se so pe ohun ohun oni ba toju awon obi e ti kankan lara awon aburo ti e to je obirin to ba le volunteer ko wa ma toju awon parents won to je pe ohun pelu omo meta ohun a toju baba ohun a toju mama ohun a toju oko ohun ohun o le se o ti pada si ibi ti mama e oni mami ngba to so fun mami oni mami oni so fun mama pe ki mama ma da si kilode mami mi e ma da si e ba mi gbe le oko now e jo nitori olohun e ma da si arabirin ti wa ni ile won ko odo mama e ko ile ti mama e ton ti fish don fish shop fun ibe lo ngbe bayi o oni mama oko won an so wi pe alai da lohun n to n se yi emi o fe so ipe to ni mama yen gbe nse o tori alabiya mo gbodo se pe and again emi o ki se pe lori program ti mi eyin ara ile mo fe ka jo da oro yi sile ibi oju bi o e ba mi da si ta lo wa loju di lohun pelu mi hello e si wole eke hello
1: e ka san ma
0: e ka san o
1: e ku eto ma
0: e se
1: a ma ri yin ba pelu ogun olohun
0: alamo amen
1: won ga de jo kan ni lati di oya baba le ka pe bi se wa bi se rire o baba le ka pe bi se wa bi se rire o ba yen ni kan ko ma toju ye omo mi o si dabo fun ma me pe ma mi ti mo ri pelu arakunrin yi
0: o so be o lo so be fun mama o
1: ma de ti se pa gbogbo oro yi
0: o ni mama won gba
1: mi mama na si tiri nisi bi to ko loyan ko sa lajo ko ma toju awon mi nko ni sa awon me nko ni so ohun na
0: mama se to ba je yin ni eyin na nkan to arabirin se le ba se niyan o
1: pelu obu olohun pelu ase olohun pelu atileyin olohun oba to se da mi
0: ah e itumo e foro yaro niyan ma
1: ah iya mi e ni damu
0: ateyin na
1: eh ni de ru pa fawon omo yin awon yin o ni de ru pa fe ni ko
0: ah
1: e
0: te
1: won ma ba yin be ne
0: o ti se nte n to se kayin lara e ma o ti se yin ri o
1: ah ko se mi ri o
0: eh ki wa lo de te fi tara so pe
1: ojo temi lo bi temi wa
0: oho
1: ko ti to bi ya ko ti to ti ya ko mi fi ku ni tori awon egbon egbon mi aburo mi ile awusa ni won wa
0: okay
1: ati mu mama mi tojo o se to ma tojo
0: won oko yin de gba
1: koda before koko mi to go ko mama e wa ma ba wa e wa ma ba wa gbe
0: eya
1: e wa ma ba wa gbe gbe to wa ku to e wa wa sodo
0: eya eya e se ma
1: e se ma e pe fun wa pelu
0: e je ka tun gbo ti elomi e je ka tun gbo ti elomi o so hello
2: Hello.
0: E ba mi gbo nso ke ma. E ka san.
2: Hello, e ka
0: san. Yes ma.
2: E ku eto.
0: Yes ma.
2: Hello my lord.
0: Ami.
2: E to me yen si me don like you be.
0: Ah ah. E le se ru e o.
2: E wo nigba to se mi mi jo do ti mo so re yi.
0: Be ni ma.
2: O se mama ni.
0: Eh.
2: Oko mi ti ni ti ma pe won.
0: Eh eh.
2: Mo to du won.
0: Eh eh.
2: Nigba to se mama ti won na. Mo to du won.
0: Hmm, ise.
2: Ko ni ko si ti ni be. Won ni ba ko ra ti gba mo gara.
0: Be ni.
2: Ise. Mo se ri no.
0: Ise
2: ma. Olorun ba ni.
0: Ise. Ise, ise. Hmm. Hello. Daddy mi e ka san sa.
3: Ori wa oni daru.
0: Ami ateyin na.
3: Olowo Eko keru ni.
0: Ese.
3: Ni o mi ni e ti da o.
0: Hmm.
3: Se ma ra ti mo wa so on gugu nbeto.
0: Beni.
3: Ni ti ka ma sabo ti ara wa o.
0: Beni.
3: E mo ma so.
0: E ma so be ni ka ma eni ka ma sabo si e so be.
3: Ehn. Okunrin kokunrin o ma sabo si yawo.
0: Ki yawo na ma sabo si oko.
3: O possible ko je wi pe ti o ma gba iya re so don don e ki nkan ko mo ti baba re
0: hmm
3: hmm o no be fi be so lara re ni ko ni mo bo se ri lara
0: hmm
3: o ti
0: kan yo si ma so to se je pe yawo yen nikan ni ye bi ti o bi mi mo
3: loju ko no ki kan yo se ki won ni mo bo se ri lara na
0: ah
3: o bi aye bo mi yen ti lo da po
0: hmm
3: ko mo ba ya ti baba re yi
0: hmm
3: ko mo ba ya bi baba se bi baba se mu eso na soke bi awon mo fi na panu ti
0: Daddy, eh nice. Along with daddy, you nice, eh nice, darling. Hello, hello. Hey, yeah, it's ah. Hey, Tete Soroma. Hello.
4: Hello, ma.
0: It's ready. You are be a castle, ma. Daddy, daddy, you nice, ah.
4: Ajeje
0: o ja pa. Ah
4: ah, Oja ya ni ah, e ba do e yo ko temi.
0: Be ni ma.
4: Ojo mo gbe to ki ku.
0: Kabiyesi. Hmm.
4: Ah. Eh, ko ti awon mi wo like
0: ya ya. Ya ya wo. Exactly.
4: Oje ti be.
0: Hmm.
4: Oje kori be.
0: Ko je kori be.
4: O ro iya yen na lati bere ni.
0: Omo yen de lo n da boy fun mama
4: un. Omo de boy.
0: Ah pe mami anything mo fe fe yi o like yin.
4: Eh ko like.
0: Ko like yin.
4: Ko like iya yen lati
0: bere. Oni baba o sha ni la ogbodo do ogbodo disappoint auntie yen.
4: Omo ba to ju e.
0: Ami. Ami.
4: Hmm.
0: Hmm. Auntie mi ni omo okunrin kan o mama yen fe ki omo awon fe boy yen awon sa nsoro awon an so fun lady mi yen iya boy yen pe eni omo ti oko awon ti eni oko to ba fe fi omo awon ko mo yen sa se mi bi iya e gbo se gbolo yen ti poju lati gba yen ni mama yen ba so fun boy omo e okunrin yen pe ko ma pe girl yen mo nba ta nti mi wa soro fun mi anti mi ni se ka won beere lowo e pe kilo de ti ko pa won mo muni nigba muni ninu conversation yin gba teyan ti en soro muni ki le so anti mi ni o ki awon ki awon ni nkan ta awon kan ti e like whoever to ba fe fi omo awon ki iru oko be ko si awon bi iya muni ko ni je ko mo e fe yin e ti mo nkan mi ro be me pa won oh god let me keep quiet so wa loju de lohun pelu mi last caller na re mu ti rowo e hello last caller ma fowo ma fowo hello
5: hello ma
0: mu wa pelu yi
5: e ka tan
0: yes ma
5: sheri eto yi
0: be ni ma
5: ko wa ni ogbon gidi gan
0: asima
5: sheri mommy yayawo yen
0: be ni ma
5: nkan to ye ki won se ni won se tori pe won fe ki omo won ni bujoko
0: da ko ni be ni be ni be ni
5: sugar oko yen ohun ni o se dada
0: honestly o to je pe odi kan ni ye bi
5: fun won wi pe fun won ma je ki o
0: ko nfe olohun so ni mo mu mi mo so fun won mi
5: to ma fe ni e tori pa won ni enu kan si okunrin yen
0: be ni
5: ohun lo je je ko so be fun won o ma ja olohun lo ma nso fun won
0: olohun
5: we eyan ke se eyan
0: eh
5: adake dajo si ni olohun yi ohun lo de yo esan lo de ohun na o ma je o de ma mo mi si ni ba tori pe mama yen gbiyanju so olorun e so lo n so e so fun
0: e se ma
5: o fara ma
0: yes ma so eyan ara le won ni ko ki dun pupo ki o na ba eni obi oge e wa ra ticket amala o mo so fun yin o se wa leyin mo so fun pe anti mi ni kin fun yan meta ni ticket mo si ko gift si leyin eyin meje kan ti san owo mo si ba yin koruko so seyin ticket yin e make sure pe e gba before that day o ko ma dabi ti last year ti mo nsuwo san o ngba ti ticket an san sanwo ko ma da be o e gba ticket yin o te ba ni e ijo yen le fe gba era lowo obi npe en to ba fe gba ti e loju ese ni ko ra lowo mi en to je pe joyin lo fe wa gba era lowo bi npe atawon to ku o e wa ra ticket o te ba pe mi mo le ma gbe silence ni phone mi wa sugbon eyen te send message se mi emi a pe yin pada e se omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si obo obirin re afefe mi se ri pada lo sile e je ka tete pada lo sile yi o the weather is not friendly at all e jo oju ojo si o si su dede fojo ayo se ku ole le ma pada sile lagbara lowo olohun ipade mi pelu nsudi ni ola ago meji abo si mesabo e ni damu idamu de ni jesemi na ire o

0: ṣé clever not believe in Nigeria?
1: Igba ti a ti ri ogbon da si orilede mi eyo kan to lo si fun wa na lele ko si nkan ta fe si o kan loju bi teyan ti believe ni iro nisin yi to run ba ran mo gba po run lo ran ati ni artificial sun so to jo ba ran mo le gba be pe ojo lo ran awon kan yeyan si le gba so sugbon leyin awon yen oro enu olori kankan le mi o le gbagbo anybody to ba di je pe boya o je bi olori kan le kankan tabo jo olori elesin kankan gbogbo nkan to nje olori elesin kankan tabi olori orile kan abi agbegbe kan ni Nigeria yi to ba tin so mo kan le gbo ni in le gba so nkan ti mo kan mo be ni
0: mo lero pe wa bi bayi ni ojo Saturday
1: ben
0: e de gbo awon audio ta gbo
1: ben na e mo pe bi bayi na la tin so labenu afawon to ba kan ba ni ori ofe ton wa ni TikTok o ni e ri ba so igbe e ma te sita e je ka ra file ba ko wa laarin awa ta wa nbi atolohun ati eni ti oni tori ta ba ni ka te sita o se se ko je ki ogoro eni ta ro pa n ko bibo la mo so loko
0: ta mo so loko
1: na e mo awon eyan kan wa de je pe eni ko bibo la n foju wo won pe awon eleyi o tan ba tin bo eja mo terogi ka mo deke bet fun o a wa pada wa ri pe ase n to ya mo ja wi ose poju agunmani ye ma kobo lori kobo lorun oni so n ti mo fi so pe ke mo ki a mo eri pe ni na gan ngba ta won gan so di level gan awon gan so pe wo lọlọni kan se pe to ba le muyan de ti ba oro yen ibo ko je pe doctor gan na ba n toju eyan tan ti so fun yin pe ti so ti doctor ba je ko mi kan le fun o si waju ko to di bo fe bo soro iwo gan koko zero mind e o ti
0: mo keep up alive
1: loko abi kan mo bi le pe ta lo tele ni wa agbalagba ta lo ta agbalagba o ti be yiwo niyan owo olon lo ku ba
0: ferrari
2: o dokun
0: alaye ni wo ni ma se fun awon ti o je ololufe ere ballu yato si data boy wi pe debutant malawi na nigeria ke tu ma ti temi ko toro na je ba se kan ni ko se gbe o ma le po nu wa gba ti an to je pe oja ni ba wo nigeria wa but for me as a nigerian mi te wo gba ruran ran yi e lo sa pe debutant malawi na nigeria mi o gbo pe african country kankan ni malawi and 3 goals e sala ye gbe nu won soro ke sala ye
2: awo mi sin bi lati wa gba inu eni kankan soro bi ise wi pe oro yi jo eyin loju sugbon in to tin bo lati jo mi lo kan ni ki se ni ni irufe nkan to sele lanu yen ki se ni lo ti bere o ti bere lati boya bi ori idije afcon bi meta merin seyin ohun lati ri die die wi pe irufe nkan ba n bo abi ru asiko yi n bo sugbon ni gbogbo igba ti kini sele a mu ni mu bi wi pe nigba to ti je pe and end result ko si nkan to ma sele won ma pada ma bori lo ni a de n gbagbe wi pe awon orilede to ku tan wa nile adulawo na ba wa se nsun abi bi moto ti wa se n wo reverse la won wule n ti moto ti won si je ti won sare lo lelele orilede malawi e wi pe lana nigba ta wa bi tan yenu na fese won se yen en so nipa wi pe go meta mo de so fun yin wipe en to ba wo idije wafcon ti iko super eagles orilede nigeria gba seyin yato si wipe iko super falcons orilede nigeria ti pe won gba idije wafcon lodun to koja won gba ballu kankan ifese won se ti mo tele so wipe won ti gba ball ifese won se ti won gba koju zambia akoko ati ifese won se ti won abala ile keji asekagba nikan lele so wipe won ti gba ball won gba nkankan ninu idije yen ibi ifese won se ana ni kete ti ifese won se yen ti bere ni mo ti mo wipe Justin Madugu atohun atawon tan wa lori aga to je technical team e atawon to jo n seto kini won mo nkan ti won se because anan bibi mo menu ba oro temo chawinga atohun ati tabita chawinga mo so awon mejeji wi pe awon arabirin mejeji yi o kin se atamata si agbi agbabo lo waju to se wi pe ile adulawo nikan ni won ti da awon mejeji yi ile agbaye awon mejeji wa la awon tamata si ati agbawo lo waju to se wipe nile agbaye won be ru won won de n ko bere fun won e wo rufe ibi ti awon player mejeji yi wa e n wo ni wo bi won so fun yin pe oju ana ni pupo nu wa fi wo super falcons e n wo ni wo bi wipe super falcons igba yen ni super falcons igba yen every year abi almost every time le ma ri ti super falcons igba yen ma produce awon agbabolu to je obirin to daju nile adulawo Babra Banda atamata si orilede Zambia ni Chawinga sister Simon Peter menu bayi agba ballu lati orilede Malawi ni won e so fun mi lati gba ta ti produce eyan bi Oshuala tani ente de pe ni big star lodo awon obirin ti ko Super Falcons orilede Nigeria produce to je pe fun awa la produce mi so nipa awon alozi to je pe fun awa la produce melo lo wa ko simo production ta ni gba yen o simo o ti tan sugbon a si nje agbonrin esin ta ti ni lobe ti pe ti pe ohun la si gbe kana ta si wo mu ta si gbe kana wi pe a si nile nigba ta won orilede to ku ni ile adulawo ti won bere ti won ta bere si ni gera e ma je ko ya yin lenu bi ball afese gba awon okunrin wa se bere ni bo se je pe nigba kan to bo je pe ball afese gba awon okunrin wa orilede Nigeria to je orilede te le so pe fe koju ni ile adulawo lele ko to di wi pe awon orilede si chelsea bere si ni boju wa je ko to di pa awon orilede kekeke won pada wa lato awon Lesotho won pada wa lato yin lati 4-0 won pada won ba wa gba 4-4 bo se bere die lele o ti kan awon obirin na NSC ko to di ati NFF fun awon atenesi atenefe fun ma ko po ninu oro yi nigbati ko to di pe fese won se ana bere won ni ile tawon promise won ni odun meji seyin nigbati won gba wafcon ati ile won la won fun won
0: abome
2: won ni pe
0: abome
2: okay awon asin bome loto
0: abome
2: so now one ko gbogbo kini won ko gbogbo oro yi jade lori feed emi gba gege bi enikan pe Super Falcons e to ba wo fese won se yin lana e gba ki match yen je 3-2 en to ba wo fese won se yin lana ma mo wi pe Super Falcons o da to
0: mo da wo ni
2: won da to nkan ta npe won da to be ran because awo first half a ri pe first half e ri pe highline en to ba ko ma wo Barcelona dada ma mo won ma highline ti ko ba sa ma ngba highline yen la won center back I wan play won de gbianju lati se tabi ta ti gbianju ati score one first half pelu that same highline ti won le ball yen ko to di wi pe asole wa yo ni first one leyin ti asole wa yo first one yen o di second half ni first half osinachi o ale o si ntele tabi ta o si ntele te mocha winga o si ntele kiri ninu fese won se don tele kiri first half o di second half boya oluko ni lo so pe ko file ni boya gba ball yen lo lo gbon fun ni o go step parapata ninu be ko ri nkan kan se fun mo alozi en play left back odun wo ni Super Falcons orilede Nigeria ti ni issue pelu left back wa
0: yeah e so bi
2: odun wo ni Super Falcons ni issue pelu left back because mo mo daada wi pe a soro npa left back yi ninu DJ Wafcon do koja
0: I mention Plumter ati
2: Chiamaka Nadoze
0: ta la fi replace
2: exactly
0: ta lo ko bi si be ta lo ko won si glass house ta lo ko won si glass house
2: mister oluko ni
0: wa emi license you e fa lowo mo ni ti calf lowo ni ta lo ko awon si glass house
2: team yi in titi mu yi fin play lati Wafcon do koja ati lati Wafcon meji seyin ohun ni vibe ati special talent ti ta nile adulawo o si nkan mi technically ati tactically oluko ni ati team yi o sound to won sound everything pelu fese won seyin won sound
0: ah le mo ran nigeria ka so le bai obe ka ma so nkan mi gbogbo to ku ma di saturday tori ashi ma gba lejo mi bai saturday tori ma denu commonwealth gbogbo ran tan se lohun tun ti de nigeria ile o le change ke se pe ko le change ran tan se lohun tun ti de bi bai iya in your own time edakun gbegbe wo yi se je pe gbogbo ile ma aspire lati the media officer ati faco ati super eagle e defend again tactics ti Justin Madugu atohun atawon ti eyan sipo ti an lo lana ti a lo se ta mo pe driver ni to ba wa right to fi di pe o lo le ko wa left Imran wa lori field Oladi pupo center back ni ni Syria best defender agbalagba ni o wa le amo mo so lana mo ni kejo kon ba wa e to wa athletic lati support e Demeyi perform well sugbon o ale gege ni na gbe se oju Madugu atawon to yan fo won mo pe ina ti gbe Nigeria pelu to se o ka just justify it to yen
3: eh nkan ti oluko ni to ta ba ri yen lati le mo fe le so pe lati wa
0: ejalo ja

0: 32 FM, 94.9.
1: Ara ile aki ipe kabo lati jo oja sori koni aderin poshonu 32 FM 94.9 nigba ta o ti ni orilede mi o se ro pe mo ni mind lati adopt mi ko le jo ra won yi ti won bi mi mo gan ni oye mi e to ni wa lo tun adopt country mi o ma ka wa lara jura wa lo baba gbon o la ka le won lati 1981 igo better ibi ta wa gboju mo ni o ta won baba to bi wa ba tu bere si soro pe aye promise e bo let you present in there promise am 100,000 ati wele abi ta ba tun keju bayi lo eto fo won ti gba
2: eh ori eni suru o
1: da professor
3: inti won so
1: la won so abi ta confirm
3: inti mo ri picture ati awon mo de ri video bi ti ka se data jibade to tin dupe ah won ti fun won ni iwe ile labuja won de so wi pe won ti so fun CBN ko process $100,000 yen
1: ati $50,000 with respect
3: yes sir
1: why wait ti to lament me how many years
3: won so kini kan en to je are agency so kini kan lanu ngba ton fun won ni wele yen wi pe awon duro ki awon agba ballu yen jo ko apo kan jo wa papo ko awon to fun won but now in to so bi ti mo fi wa pada yo won ti mo fi wo pe oro won yen lowo nu ni wi pe won ni president orilede Nigeria ti approve owo yen fun CBN lati san na te mo pe en duro de won lati jo e ni Clinton se je pe lati jo e tan ti approve te se je ule je ko je pa na yen na lowo ma dunu account awon players atawon tan promise $50,000 sori won so lana yen pe won ti equivalent owo yen si naira won de ma se transfer e si gbogbo awon player but mati pelu nkan to ye mi ninu pe a send owo si CBN ati CBN ma se owo o si le take another 3 years
1: kan to process e tan
3: kan to process e na ati jo e na se process e wa se CBN ni
2: Krista eje ki so wa kan fun yin
1: ma gbo
2: e ri wi pe ni enu boya bi odun to lo lohun a gbe ko won promise awon kan na be je pa awon kan ti ku lara won
1: ta lo gba ki mu ile lowo butu ade poju
3: te ma gba para
2: cheri
1: ta lo gba ki ile lowo butu ade poju
2: ori afefe
1: mo ri soro ni
2: ori afefe mo wa ti mo tin soro yi mo mo pe opolopo eyan lo ngbo wa temi ti e mo rara emi le fowo mewe wa atese mewa gba ya pe ko si din je ko si boss quota kan fa won mo ke se le o
1: odide le fun akere boss quota
2: ani boss quota se ko si eh mo le fun owe o no ma ki fun owe se je tan fun yan we ni
1: so why ni so pe awa tan se lo radio pe o se di tati pe ele bi ni wa ko si kankan
2: so why ni ni se o wa ni ni iwe se wa di o ti de bi kan so fun pe o ya do lapo lo dupe lo wa so se wa nkan ta fun to si lo dupe se razda to wo ye je to lagbeje so ja mo pa nu se loju e eh amo razda de pe iya jesu ni won ma pe ko le so renu re tan se yen wa ninu eyan to le so wi pe nkan kan o ri be ni ko ti kan kan fortune ni fortune okay wo super falcons to wo ye awon messi akide kike lo ma je yi gangan awon perpetual owo ja awon go find a difficulty pe a se super falcons dawon ti play na lo play lana yi awon ko mo wo pe a awon ke wo sa mo didi mo joko pe a ki edo na se be na de ni sa se be okay te ba so fun mi tells of lemi ati tells of wa ye be ka ma gbese ka ta ma gbese fa won to je omo le wa ka ma gbese fun e ba ra omo le wa re bayi se be mo bo se bi mo so fun yin gba yen e mo so pe ka ta lo gbe se fun coach Nigeria ka lo gbe se fun kini e bo e se omo ku to mi eleyi
1: clever eh e gbe mi de be bayi se ka jo ma je baje lo
2: te ti yo abi bo wo
1: se
2: e je ka so nkan e je ni so oloye ti so ra wa da se ni nkan to sele bayi ni wi pe an wo wi pe boya orisirisi awon eyan ni o ye kan wo team yen kan bere team o bere e ma je ka gba pe okunrin se adari awon obirin nibe yen ni obolopo nkan lo de le ro mo ki mo play dolapo ki play prof ti o ran seyin it's no matter of boya ti mo bo ba dele eh so ni o je kin le so awon kan lori pe boya awon respect bi ye kan caster de nikan aye de nikan so o le je bi pe ko lo bo se ye ko lo ko dun normal bo se ye ko dun e je ka beri mo gan na
1: ba karangida la ma so re en ba en esa ejo awon wo le fe play barabanda ati riche
3: ibi ti mo fe so si gangan ni ensin because now gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn sìn la ṣe ń jalè lórí báyìí láti ìgbà témi ti gbọ́njú témi ti kéré tí mo dẹ̀ ti gbogbo nǹkan tí mo rí kà super falcons orílẹ̀-èdè nàìjíríà ò mí sí ìdíje
1: fíjì 1 minute ferrari tí austin madugu tí a bá change the team tó parade as their best leg ní second match iṣẹ́ yẹn ò yẹ wọ́n ojú wọn tì mí
3: atọ́
1: ojú wọn tì mí isan embarrassment
3: atọ́
1: national embarrassment
3: ohun tó fojú hàn dáadáa ni now ibi tí mo ti sọ pé bigger problem ti orilede Nigeria ni sin ni wipe ati qualify fun idije fi agbaye le mesan toto ati gba idije wafcon le mewa ko ti isele ri ninu tan orilede Nigeria ka ma lo si World Cup Boba Isa mo layo abi o dun mi lati so fun mo orilede Nigeria wi pe ati wa ki so ro pe rara ka so to ro fun awa bayi ati wa ni baby ati ma qualify in ti mo da se so be ni yi en to ba wo isowo ti Zambia se na Egypt lana ma fi mo wi pe Egypt yen o ni anything to fe offer ninu competition pelu Malawi temi wo against Super Eagles lana Malawi yen ma na Egypt la lu pa again now I'm a play against Zambia mo pe the last time the Super Falcons only Nigeria play Zambia and no ma so don toto but Super Falcons temi wo lana ya Super Falcons mo ti ri ti mo train e mo pe kini yi ti mo so e mo pe tele ko to di pe DJ Ibere friendly match kan pe ni Super Falcons play lati be abi osu bi mewa friendly match kan pe ta play against Tanzania won fix kan against Ghana awon agbabolu ti de awon play awon long world cup final ni time ti major competition wa won wa le lati wa train
2: a play wa lo se final
3: final no lo won dem no that other team sin train ah ni player to turn off the call of game against Ghana but iyen ko I now player ni time ta ma play ni time to fix game Ghana si player mo kan la pere lo wa ninu camp Super Falcons already ni now player mo kan la yan sole meta
2: se e wa fe play e ma pe ma won guess yi ni
3: eh ni mo pe ko lo won now ibi ti mo ti wa so pe wahala wa Super Falcons le ni wi pe Zambia ni go mefa le bayi 6 goals lo ni le lori table ta ba play Zambia lojo Saturday ta ba na Zambia ah le na Zambia 6-0 and they need the 7 goals so kaba na Zambia try pa lo as e need lati na Zambia ta ba na Zambia Zambia she ma ni 3 points pelu Zambia e no ma ni 3 points Malawi ma na enisu Malawi ma na Egypt ki Malawi ba ko bia bi go mere against Egypt again Malawi ma ni 5 goals lori table o ma ni 6 points now a ma ni 3 points ni ori table against pelu Zambia Zambia ma ni 3 but o ma ni goal ju wa lo tori goal difference now going into the last game of the group stage Egypt ma wan sale ohun ti ma lose yo Nigeria ma play Egypt Zambia ma play against Malawi awon mejeji le jo so
2: ka wo
3: le
2: draw mo ni interest media officer e jo so bi
4: gbogbo ni mo ma sa fun ni
3: e de yo ka pato yi si
2: e gbo kere mo ra media officer nisin in the next 2 months Adibo ni Glass House mi o regret gan ti mo so rara mi se ba gbo pe tori kan ti o je kan mo crystal mele ti o je kan mele le mo mele lele mo gbo enikan ni weekend ko si nda won si ti le na won oba agba oniroyin ni won oga le ka pe won sugbon tori atenuje won lo kore mo to defend nonsense kan mo de mo de mo de ka won lori mo si leko mo lati mo joko si later ma so mo si leko mo lori joko pe se atenuje pa yin laye yin be se mo we to ninu ise media officer edekun ki le fi campaign fun wa pe o je achievement yin lodun merin te kokko lo yi 10,000 la gbo pe o sagba ko ni last time e lo le fe pin bayi te to fi convince wa
5: e jo nbi bo ni e se to NFF ni abi NFF
2: yes
5: ah lo ele ta wa imi ti e fe ri pato bi kan ta fe le so po ke aseyori kan wa abi nkokon se past in no normal ta ba fe ma lo pa ko a ma lo ti past a fi ma judge the present bayi ni ka wo to e pe ti si ba da o na la fi
2: do pinki lo odun mejo ngbesi aye wa with promises merry me to relay se ba se pa ku relay
5: se jo se ti league gan la fe ti e fi so gan ni po ke o nda si ni abon buru jai si emi o fe rin na to won pada lo ko bi won ko newspaper yen wa won a ma ka won ka fun wa a no wa ni po ke to e pe ton ba gbe ti past wa in te vele pe past na na ma gbe fun wa ton fi ma so the present te pa ko si nkan kan ta fe dunu si e jo ni se boya ngba ton ba nkan ti mo ti e tun wo ba pe boya ngba ton ba ti gba common wealth tan awon kan awon fun awon kan dollar awon fun awon kan lele boya won ngba ton ba gba 20 ton propose igbe ta won ba gba ta won fi ba ta won ba fi break record boya won ko awon yen na mo sugbon kan te mo pe in ta se yori ta tin se tele tele o na ni won pada ko de si nkan kan na ta be se afi to normal lo ile de ile le ati gba poke in ta ba so ba na o na la ma de ko se anything ta be so boya ni league ni mo be le so pe looto awon to sakoso league ile de wa Nigeria won gbiyanju ti won sugbon yo dodo NFF to pe NFF in to jo mo ball lati siga ka akiri ni ki se to jo mo pe boya NPFL nikan ni won awon to se PFL looto idari eyan igun kokan ni sugbon to ko won to je pun gangan lo wa loke kini nkan gangan to hun gangan se to ye ba won sale no awon no fi mo benefit ati benefit ati okay na lo mo ko de kari nkan temi ko pe gbogbo n tan to ti wa tele tele o na president bayi ni ka fi judge sugbon ko si in to wa so na la ma so e ti o de wole na ni wole
2: okay ayara le to ba di Saturday a ni awon alejo ani awon alejo ah ko de ni wu mi ko je pe awon alejo wa o pe mi pe crystal ko ni le boss mo awon appointment ma bi ni pe won ti align mo ibi ta focus ni yen with their might ni obi ni pe anybody le control awon eleyi
1: a ni awon alejo won wa jabo comment fun yin e ni alejo saturday lori station lori ege ke le mo bi ti o bu wa ni country yi autopilot autopilot ni to ye ko ba se ma ba lo lele mi na interest you
4: eh ti mi ba se mistake o da bi pe se guza ko ni chairman nu nff abi diko e guza guza wo le elekeji tan ba wo le elekeji tan
1: evangelist e kuro le
4: e bi mi pe kini di ti mo fi ni o wole
1: mo tun gbagbo soro zoni bayi zoni ninu football
4: ah
1: zoni zoni abi merit abi lakai zoni ninu football igun won ti wulo fun wa ri
2: o ibo bawo la se nlo ba so ko se zoni yen lo afi select player ni ko je federal character yen ni
1: o ki se zoni quarter system
2: eh na ni
3: eyin le fe dibo ni eyin ko le
2: ma bo lo ta won to license lati dibo sha gbogbo ele da se yi bigbade eyan gan bi beyade gbade di memory card ni o mo sumo bi ade e te ba be memory card mi ejo orododo ni o ma ro se o gbele tan so ko se ba gbo ko mu npa ko mu wa nba o gbele what to fix eleyi already baba baba ti mo da igusa won wo ele elekeji
1: odun bejo bejo ni go
2: si nke kan te be se si olori kan soro ngba gan oni boko enikan lu o na la joba le lori boku enikan jo dibo na ni wole o eje ki ma boss ibrin yin gbe e mo je yin eniko to ba ku bi ose meji awon de ropo fe ta ko won duwo jo wole se mo kan to je mo kan to je fixing ni ah ibi de wa lo father mi o ba yo awon je pe a ni gagiri gagiri kini yo wole le geji to o ti ye yin ko si nkan to wa fe sele juvu ka mo tu qualify fun world cup ti tun bo ti won ti se tan ko si npa ti o sele ngba ti baba da da ti so wa yi gbe ke sogun bi wa emi ti mo ti yo charger mi na mo ti ku apo okay se o wa so o lo ledi si so lo ledi si e so lo ledi si se eh na la nso se di kini yen ti wa latayi awon barrister green awon galadi mangan kan yen mo bo bayi ti de bi to de bi o le mi ti mo ati bayi le mi ni mo pe kini bi o se lo e so nkan to ni se pelu oripo lori de nigeria to so orile de nigeria po ti o ni pe won pe pelu sony Basha de Basha gini kan yo even bo se gomina gan oni bi to ti wa pe okay ati mu bi bayi o e mu fasin bi o e mu senate mi gangan se bi mo se niyan so ki wa ni ariwo ta npa ni bo mu nkan ta so ni si bayi asgo yi ni si awon to jawo ni brown envelope te mo kun bere fun ninu awon to jawo tan pe ra wo oga kan lawon kan jerry sometimes ba ke wo lo bi bayi ba ke mo ba gbe mu meni to le ba mi so to ba di daya daya to da da ba ta kan to wu ra bayi
1: be
2: yo mo bi onabo afen ti ma fe kilo ku ko si pa o to ni na e bo npa ti mu mo ra nisi to fun won lo wa pada wa fun yin wa so fun yin pe ah adie nlagun iye ni o eh
1: to kan o ti se pelu level e bi wallahi ta lai amo figure po lorun enu aso figure bu
2: eme ni
1: pelu type pe ke
2: o ya won de go we awon pe back la won se je ni se pe to ba ri e won won bayi mo bi won ku won ma gba nayin ni mo fo lorun bura e mo so fun do la po te ba ko wo te wo ju olorun bayi don yona mo bi won re sugbon keke ka kan se no matter do ye ka se so wo gba duwo tan pa igbe nff kini kan wa wole elekeji abedi mo gan
1: na igba na na mbi te ba fa ba nigeria de ajo interest bayi na ni to pe simi yen ti wa to bi o fe lenu emi o ti ready bayi eh olodo yin leni emi o pe le to re ni be lo ku bayi
4: hello apology video
1: apology ferrari
3: adokun
1: an soro ma yi ni bi bayi new federation president in senegal lori atrocities or ohun ati justice engor ko to take charge to so pe doctor odumesan ko kin se professional gynecologist ni now o ti yo ki loruko e pape tio o ti yo nipo ministry ori ede senegal so fun pe to ba ye po yo nipo to terminate contract ti o reach the time pe ki federation lo wa owo ton ma san kini ministry mo ti awa o mo to fi je poro ti oro ti ma yi nikan ki lo lohun je yusufa ki lo lohun je ni kan lo standard ta ara iku
3: emi gba pe akoko na contract wa laarin papetio ato ile de senegal sugbon contract gege bi nta gbo nigba ti dj fi agbaye ma bere ni wipe won ese n fi contract lo ni ko de sign new contract so in to fi mu ti ministry fi n bota lati ma ni kan ma wa owo eje ka ma reti court case laipe fun bola fesegba orile de senegal eje ka ma reti court case laipe ibi ti mo daye so be ni wipe ke ba ran ti pe leyin ti dj afcon pari ti olukoni papetio ti won pe because perpetual ni kan kolo ni kan won player ko lori feed ti won pe ti won so fun pe ko ni kan won player ko lori feed leyin ti kini yen pari perpetual ni won fi rubo na fi rubo lori lede Senegal ti won be ohun na fine ni Senegal to pada fi rubo bo so pe oluko ni lofa leyin yen lowo contract o se contract bere o to di pe dije fi agbaye de o to di pe are o lede Senegal pada wa ni pe kan wa jabo nkan to sele e ma ri pe kini kan sele currently in fact ki so wa currently o sele currently lowo ninu ball afisigba won lori lede talo leyin ti ti o leyin mi ti e mo ko fe de be
1: o ya go fi soccer ko ye soro
3: leyin ti ti o qualify for world cup awon to jala ko so kokoko resign lo gogo won resign won je ki gogo won resign lo won pada kede awon Leonardo ato won ati ato won ati Roberto Maldini pe kan wa je alakoso bola fe se ba
1: won
3: Paolo Maldini leyin yen Paolo Maldini announce Pirlo former Juventus midfielder yen gege bi oluko ni fun igbagbojo orilede gege bi ogbe Maldini si CEO ki leyin ti yen sele won ni Pirlo ni wahala kan lorilede Russia pelu best company kan
4: ambassador ni
3: association pelu pelu best company kan ti Russia atorilede Russia lapapo awon yen resign lese kese wi pe irufe nkan bayi ko yen ka lowo si abi pe eni wa de pada nje ko duro
1: so my question is sori asiko wa tara yi kilore ti Infantino ati awon igbimo re ti won sanction Italian government pe won interfere ninu affair football federation Italy
3: ko si oro to kan Infantino currently by oro owo to fe ta FIFA ni
1: to ba je bi bayi ni
3: nko o ba je bi bi ni wahala ati ma won ti ma mu letter won ti ma mu letter wa fa wa oro do ti won yen ko kan won
6: subhanallah walhamdulillah
7: 32 fm
8: 94.9

0: Aja soro le die.
1: Marabala wa mulo ni.
0: Eh mo pori ile ni gbogbo wa nte bayi. Ori ile la nte. Igba won bi wa eje wa kanle. A se won si bi omo ti eni. Gbogbo alagbe ibi waye. Won wa ni enikeni ti ibi re ba fi le wole. Gbodo se nkan kan lodi sile eh ti gbori en gbo na ni effort bo se ma kole
1: everybody o ya
0: ori e mo fi nbile re pe
1: osuwe music
0: se ti rale se nile
1: emi mo so alujo po ni bere pete
0: gbogbo eyan to ntele ko nile e ma ngbe
1: eyin temi e ma ju
0: adura ti wa ni pe gbogbo bi ta ba tesi kile o gbe wa kari ti wa se ni ta

0: ma wo mi lori Facebook 32 FM 94.9 bi mo se le furu koko
1: beni ti o lowo lo
0: ti mo njule o ni kongbe ni kongbe ke sere mo ran leti awon gan kan le ni ni se wo ki ran ti pe te eyan ba fe ra le ngba mi bo ye ni afa eyan ni woli abo ni awon ti won sise fun mo ni mimo ti won sise fun won le lo buye pe le won da won bo gbadua le lori won ibi ni era e mo rabi e ba rabi e pada ni wahala nbe lojo waju le mo le ko tan
1: ore
0: won awon le mi wa te bi won ti gegun fun lati le e mo pa won le kan wa te bi won ti ta ege le nbe ri
1: ore 1000
2: wa ba ri won
0: ni yalla boya wahala kan abi kan ti jagun lori ile yen ri se mo gbe ki se pe ile ntutun si ile ta tin lo bo lati 15 kini kan AD na lori e na la si wa yo I want letter cosi makola yi ti won ko si bodiga ile ti wa lori eri
1: ku so fe nikan
0: o to fun elo e bere
1: ton ba sore fomo
0: lati bi 1502 kini kan AD ka to wa bo si pa se nkan si 1000 kini kan that is 13 kini kan 13 kini kan 12 o kini kan 11 o kini
1: kan
0: ma sere aye o na lo wa doni ke ti ipare
1: owo ni ka gbon
0: awon nta n gbo pe an ka nu awon iwe oro olohun
1: lowo lowo ko ma se be
0: awon to lo jerusalem to lo maka iti nbe nbe ngba na lo si wa nbe doni o iyan mo ja o pe aye ta nlo ngba ina la se nlo the same ile to ko le si yen ile ti wu nbe ri ile ti won se ran kankan mo loni awon kan ti tari so se research lori e kini won mu bo ngba won ta ngba yen se tirale anti e tirale ile ton so koko ton so bi loni
1: adale afaimo boya la pa owo le ka afaimo
0: roba ti wu lori ile mi ri nbe won pada jo
1: won
0: pada kilia e lati ri nkan mi se lati dako lori e gele akin bo dede leje gbon mi gan o mo fokan mo ba mi bo oni bi ti mo nfa o bo ti baba elomi fi pe 80 90 ile rent lo ku si ko kole a komo ni o bi se bi osise ko gbeyanju o o try o ba ni mo wa fokan gbadura pe mo ti e kole gan mo won o kole to bi mo marun ta mararun ba ti kole o na lu nko
1: danu kan fun won o lo ba dara fun mi se goda fe gban mi goda ba buro mi
0: aye ta nlo bo lati 1759 1802 19 o la lu won 2000 yi generation wa atu ku nbe gbo ya awon leta ko yo di ile arugbo yo wo ko ni se yan kankan nbe mo
1: to ba ni fun mi
0: gba gbo a ba ti lo
1: ba mi goda ba buro mi
0: nkan ko tu wo nbe boya ibile odo re boya titi won pada ko nbe o mo
1: mi ni ma si waju
0: eyin tan pe mi mo ri e mo binu
1: ninu olori re
0: je mo ngbe bo e den lava ni ati tu pale dada ka won temi o le gbo mi ile ogere alapo ore
1: mi ni ma si waju won
0: ile gbe mi po koju ja si mi
1: won lori re
0: lori ile je nri temi se
1: po lori re
0: awon le kan ti gba egun ko lowo bi mi titi o le ri nkan kan se nbe ra won le mi un o si ni won kole doke ile si yadanu ile si wo en to na aduro o ba se yo to fe pada continue ibi ti bi won o ti pada ti okiti ogan ti enu won mo dale sibe eni o tun ni debe mo to yo ti believe pe ile yen reject ore to n fe gbe be ni pe lo awon grandpa yin awon daddy daddy daddy tolorun ba si je kan wa laye bi won le re pe ki loju won ri kan to ko yara meta te nja si hun
1: aba mi aba mi adi pe
0: bele won le re pe mo na ti ri owo ti won fi ko ile hun
1: ma sha lu ala maro mi si
0: bo se wa nigba na lo lo wa nigba ni disin yo kelo mi to ri ile alamo ojule meta ko ikun mo to fe bo si to si be ni awon elegbe won si nko ile petesi petesi petesi when you bawa social ti o ba wa famous ti o rich dada nigba na olohun ko le ko le petesi baba ba mi
1: ninu olori re
0: o elomi orowo ra mo ti o ti e fi kole alamo ngba na olohun ibi to ti lo ba won se atipo to ti lo ba won se ise aro ni won tin lo na tin dogbon fi apobu amadi e die wale nle baba ti e ni o elomi eyin le baba re mun sara ko bi meji be won ti wa ti awore mo gbe be telomi raye ko laye ni
1: eya mode won yi elo tun gba fun
0: eju tun gba fun gba gba gba gba gba eba

0: Charger 24. 20 mètres habitants tout ça qui fait hier. Peu nous allons vous pouvez qu'on y va ni tolé. Quand t'es 32 FM 949. Fait hier.
1: Kosi onje ti ko wukukun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
2: ileleyi o
3: ejason 32FM 94.9 feye lotu ti tek pepe itu ayaju amala amala fe ele keji ru e lotu ko lojo kokan de logbo osu kejodun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo awada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelope ewedu gbegiri ila eforiro eran pomo to katamora se koropo to suri amala la fi jo ma sejo e egberun meta naira Lẹ ofura ticket je gbadọ to gbadun pẹla won lo nje igbalode lawujọ to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu ata won lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti atani to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba dojo kokan din logbo osu kejo odun 2023 katuya ya tuya ya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu badan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalujo to bagba mu amala first 2023 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806-218-5194 pelu ajosepo ile ise tun po ti rega ati magi emi ati magi alajosepo to

0: Concluding part of the story. Lori oro le awon yen wa loju opo gan e je ngbo n ti won fe wi so kini o e ja se so kini o re elomi e lo e kuro le o se e wa
1: e kuro le o
0: enle baba
1: e ku eto
0: o ko yin gangan
1: ope ye mi ni
0: lati
1: di ifun
0: enle baba o ti da
1: bo ni eto te je wa o dun ma menu pupo
0: eh
1: o dun ma menu
0: so je
1: do nkan laye pata
0: eyan
1: ma Yama Bellon Tini.
0: Kai.
1: Sewari lupa to nile deon. Yama Twile ni.
0: Yama Twile.
1: Eh, Tini. Se akwa akwa ni ngebe ke yi to debe ka.
0: Beni.
1: Akwa akwa wambe kwa ngebe.
0: Beni.
1: Eh, Tuwane. Kede te efa gidi se. Be ba dori ile kan. Yale ba gimbe, ba gimbe. Eh, walo bon papa wa. Turi ya ise si da u. E ma je ki esin dan kan titi to e ko da ko da ru. So da lo ma baba wa o ni nkan ti won fun de pe ri. Nkan ke ke de ni da do ro ma so lori eto.
0: Eyi
1: le pe mi leyi e pe mi leyi mi o yin sa ri rin fun yin.
0: Nkan
1: be pe o te na go wo 500.
0: Eh.
1: Mo so ki Olorun se ri fun yin. Iyan ma tu ile mi.
0: Then you have it too.
1: Be ni be ba tu. Nkan kan ma si nbe awon to ni bi o pada wa njo kan.
0: Àwọn wo ni o pada wa baba
1: awon to ni bi te gbe si te ko le si ni won wa de won wa bebe wo
0: sawon kan lo ni be tele
1: kan lo ni se pe ngba olorun gan da ya torun o awon kan lo pele aye nle lo
0: ko ya
1: mo yo nde fun yin
0: sagbara lo bi awon yen tolorun gbe fun
1: eh tu won ni
0: o ti da
1: be ba di tu oro ti pari
0: o ti da O ti da baba.
2: O ti showo jere laye o.
0: Hello somebody, e kuro le oruko yin gangan.
3: Hello mi Sadele, e kuro le o.
0: E kuro le mami.
3: E ma peto e ri le wa lagbara Olorun.
0: Ami o.
3: Ope lo yeru ni lato yi.
0: E se ma.
3: Te roro le te gbe wa ni role yi. Ile ma pori siri si gan ni.
0: E ja mi si
3: papa papa yin se pe keyan fe ko le sori ile nikan leyan ma ni problem ka to de odo wa ka to de ilu ti wa gangan ilu kan ilu bi meji sinetala kan ka to de ilu wa
0: kilo ko ilu yin
3: arin wa ni ilu yan wa igana ni ilu ti wa
0: okay
3: arin wa ni ilu ti mo fe soro re yi wa won gbe waya na koja ni bi owo bi le tan wi o mu ina wa
0: ah
3: ni bile ta ti do ni ko si waya na laarin yen
0: won lo gbe gbagbo mi abi won gbe gbagbo
3: won lo gbe ta ibo mi ni na fu wa si de
0: ile
3: yen si wa nbe ti do ni
0: won si fi se nkan kan
3: leyin eto mo le pe yin won fi se nkan kan be to ke kan be orora wa nbe suru bayi ka to de lu wa ni ilu yen wa waya na ko mu ina wa si do ni
0: kabiyesi
3: ko mu na wa won gbe ina ki se pe keyan fe ko le sori ile nikan ni eyan ma ni problem ki se ara rara ori siri si ni le o lawon wa pelu yen ri mi so lagbara olo
0: ami o ya mi
3: la toyo
0: apelo yeru

irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 12 fm dosu o letente obala arin awon okan ni dati 12 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

wa ninu re ni ke ba n fetisi si tori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera lede wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria Jeton se Gerard Roofing System to just stone coated latori le de New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko ma awon kole kole atagbale ko ti won ma yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona maro si ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 85

pa yi to tin lo sibi kunkundo ki ma dupe lowo awon tin sasileyin veto eko lodo nle ye ati loke okun papa julo baba wa biola yaliyali nilu ambo nile olomira jamni lohun amo riri yin o ina oni tawo yin gba kokan baba wa charles okan lawon lati washington dc eso ngboro bi owo aso bere ni tunde alamula boroboro nilu oyo ah ina omo ni tawo yin ati awon ti a jo soro ti won tun bo wa darapo mo wa ni kope kope yi amo riri yin titi di ose ti bo la se lero atamu akoto eto sagbade wa se ti wo yin omo yin ore yin olodun yin ni ba mo to adimola dejumo titi digba na ayin gana

0: ba mi ewe nje adegoroye ege adubi agbe fa gori ite otun oluawo general fun gbogbo le ibadan mo ma ton kiyen ka bo loni
1: ese olotu ajinde aromo je o
0: mi ase edumare
1: adegoroye ige adubi agbe fa gori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje ibadan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223
0: gege bi ati nba bo ti awon eya si nso ti won so lotun ti won so losi en to soju me pato ti mo le fe fidi e mole oloja meji won wa ni egbe ara won enikan ta enikeji osita iru oja won na papo mara won sugbon bi ba ti nbo odun enikan won ko ya koda ija ma waye laarin ara won pe to o ti lo si nkan ni o nkan wa wi pe a ko si ri be kadara kaluku ototo ni se a so pe en tin town kadara e ni en ti osita na awale pe kadara e ni abi bo nse yan wale aye nu abi yo percent ni ele mi ni ki nbere lo yin o
1: ese olotu kaluku lo ti mu iseda re wa si ile aye latode orun kadara taye ko papo mo ti kendi tori e la fi so pe ni inu odu fa ko kan gbogbo tin je isoro teyan ba ni soro to ba lo ba babalawo to ba da ifa odu fa to ba gbe jade ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo babalawo o tu fun o yo si se tutu re fun o loju odu fa to ba jade fun o e je ka wo odu fa iji ogbe
2: ifa ni osan ponpon oluku oyin si osa iwere ni talaka kakale adifa fun awon agbagba mererin tin ti kole orun bo wa sile aye isu lo nloga agbado lo nlegbon ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofohun ewi fun won ni ko awi si omi lagba omi ni saaju re ewi fun won ni doromi awi se omi lagba omi ni saaju re

ibi ti awon agbagba merin ti jo ntakangba po agba alakoko ni su isu lo nloga agba elekeji ni agbado agbado lo nlegbon agba eleketa ni ere ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofon omi lagba elekerin won ba ni ka won mere rin orubo agbado lo won olebo oru ere lo won otu isu lo won ole irubo omi nikan ni wa nbe leyin awon mere rin to wa nlo re iru ebo ko tojo ko to su awon mere rin ti ikole orun wa si ode aye gbogbo wa na lasamo pe won ma gbe agbado ni orun na ni ti jade wa sile aye agbado to gun abere ko pe weda iwe re bere si ni pan ni isu to yo itakun ko pe wede bi pe yo po yin ere to hu loju kan na ko yo ododo de bi pe yo su eso omi nikan ti wa nbe leyin to nse ebo ba se si wa latodo lodumare ni ojo nla kan be lule yi agbado to gabere ti o pasoda o bere si ni pasoda ere toko ti o ti o ododo de bi pe yo su eso ere bere si ni su eso isu bere si ni po yin e ri bayi omi wa njo omi wa njo omi wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun nigba ti iseda re se ni akende gbegba idini to fi je pe omi oni oga gbogbo won ba ba gbogbo omo ikan na ni ojo ga

0: e ba tin ru e bo yi ifa gangan ni akose re o ni ifa loto ta ko se fun eni ta ba da ifa fun baba rubo ta se tutu fun tan o yato si ka kan ma lo ewe today egbo today iyato nbe nbe adaye ba la kun leyan aye ni won tin yan ipin orun to ba yan lorun lo nbo wa ba nu fa lode aye tori idi eyi mo to se lo loyo o mo gba awon ti won gbiyanju pe koja awon ota mo gba awon moran yi pe adua yi takura won
1: adua yi takura
0: won ase nbe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo ona ni adua ba wo odo olodumare kiru won gbiyanju ki won lo re se iwadi ijele ninu fa ito ba ye ki won se fun wa ki won se oja ti won na pada ma ta
1: se pe o si n to buru nu keyan na o se
0: si n to buru nu keyan o gbiyanju elomi ati lo n logun logun ati gbiyanju gbiyanju ase nbe ninu oro oro olodun fi dale aye ti an ba da fa fun ti an ba wo ipin orun re etutu ti an ba bo seun awon to n ri loju ala n te elomi ba lala se ti nbe lare ko gbodo ro fun yan awon ni won de awon ni won tu elemi ni awon ti an gbe ebo ye elemi la wa na o ba gbe titu kale bayi kaja oje loju re elemi la je elemi ni wo na bo la se n tesi message lori phone kan si keji lati le isoki okun to se pe oju ese lai se pe afenu soro teni ta ba soro lori phone o si ti pa nsin kan bayi be ni ase to wa ninu ala opolopo agbara inu ala lo wa awon sigina ti wa bi nta won oyinbo ri mo le ka akiun ti je gbigba adua o ni awon okan le ni rugba run mo le ta n fun lo nje to se wi pe ta ba ti bi fa lere pe sogun loro ile ijemo tona o fi la fun se osun lo jemo tona o fi la fun e n to ba jemo iseda iwo to wa da ifa ifa ni oto ka si pe o saba ni ka lo bo fun o n to jemo gbesi aye re to jemo seda re nu ona ruru eni be o si la so mo gba gbogbo ru awon ti won wo koja awon ota mo gba awon niyanju mo to se lo loyo o ile ti oba toju eni su eda kan iririn ebe lokun ki won o mo kan keji ki won to ifa lo esi ayewo odufa to ba jade fun yin la fi se tutu fun ko to wa kan ajo te lo to na o fi la fun yin gbogbo eyin tin da fun eni padada toro je o eyin te nbe lohun lori oja yin lori ise yin ma to se lo loyo o adaye ba la kun leyan akun leyan la dele aye ba to na ba pe meji meta teyin o ba mo nti o ya si e mo kan keji eyan to ifa lo ni oni bere ki sina
1: nte sa so ni pe talaju osan
0: be ni olotu
1: e seun
0: eji ogbe lodu fatimu mu wa fun lasale to ba wa soro nipa pe teyan meta merin ba jo ntaja loju kan na mo binu eni toja ati ota iwo na mu kan keji lo si wadi nti o ba ndi oja re lowo ninu fa boyowo to nse ni isona re mo to se lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan kiririn be lokun mo gba wa yanju wi pe eni ti ona re ba ku meji meta ti omi le ti o ya si e mu kan keji eto ifa lo
1: e se adupe a ma ri yin ba o baba
0: a wi se afun
1: ajinde ara o si ma je fun yin
0: adegoroye igi adubi agbe fagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 ejogbe lodu fatimu mu wa si eti igbo wa lasale elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun

0: adu bi agbe fa gori te omo dida wa mo gbo ma te oni sulo niyan ke yo ma se se ni ko ma jam bi eliri oja te gba re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo re re nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe ji adu bi otun olowo le ibadan ni baba sale loju ona je nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti so kale e ti ri eko mo na wa gbagada gbagada ewe ji adu bi nbe tabi ka ke wa sori 08033260141 Oloye ewe ji adu bi otun olowo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: 32 FM 94.9 Fẹ̀yìn ẹ̀ Laughter House Orí òkè téńté Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.

0: ma ki bo lata ba ti ri re ni eku ati la ke la ni e ka le mo de la le yo lori eto yin eto wa gangan
1: set my people free. Yes, I will say.
0: Toma di atagbalagba ti mo pe to eleyi la pe ni yanba yanba.
1: Set my people free.
0: Nikan ni radio elero mi jeje.
1: E yanba ni ko se
0: ta. Eh, ikan ni 32 FM 949.
1: Ye alu bo lona
0: o. Ba ke bala ni mo tin kin yin lale yi o.
1: Bo lona o.
2: E yanba ni ko se ta
1: o. Ombo ni le wi o.
2: E yanba ni ko se.
0: Mo ni akoko jo fi beautiful nobi aye. Eh, kakojo fi sawusi ara wa lale yi pe bo ni osere ati bi o se lo gogo. Aya je sare ma gbe yin lo nu level yi ke le ba mo wi pe ba se se lale yi e wo bi ba se ma gbadun e na la se se mo kiyan ninu le yi be ni mo si kiyan ladugo yi ba ma de wale ayu ba eto na ye ki gbogbo eni ti o ti ma kolomo wi pe eto bere lo ni rebutu e ku kale Eka le eka bo. Ijo fuji leleyi.

0: E lo re darapapo mo mi loju opo Facebook ni se wa.
1: Respect my parents.
0: 32 FM 94.9 fa ye. Mbe ba se ndoju opo Facebook yen e le share ni be daada. E wo bi e le fi comment yin be. Oya yi po. Mbe ba se fi comment yin be da share ni be. Be na ni e like to ike to love e. Oju opo YouTube wa na du gege o. Ben na lojo opo Instagram ando wa gbogbo e lo tanata e ka le ku le mo kiyan o

0: amakibale ni ti o ba mo je ere ba nsalaye fun pe mo ni ko mo ba won de bi egun afa ma wo maro amakibala le ni anyo me ni ti be ninu eku eh ti o ni ro fe ni kaka e ka le mo ki yin mo se yin pele o e ja jo fa lale yi ko to ra won Oni yi lan di 29 ni oṣu July odun 2026. Ah, doni 29 ni oṣu yi mo. Oba mi won na la nke pe lori gbogbo ala mari aye wa pata. Ita fin ke pa ba mi lori ala mari aye wa ni wipe. Ndo la jo mu January ni jo ni. Ini tere di tere. Amo January ya pa je ni pin ere ni awada ni atun bo February alo sogo papa tun ti bo nu March ati April April tun koja lo May ati June na tun koja lo
1: ani jo fuji larinrin ele bere mo le ke ma ra ele wa ostan bi ke ma jo
0: eni tere ji tere Wednesday to gbeyin ninu July re Oba mi ma jo gbeyin ninu igbese aye wa o O nkin yin lale yin mo nse yin pele daada Ijo Fuji lele yi Eh ninu ara worin Chief Adewale Ayuba Lameto Yonpa sileto E ja jo fa bayi do wa la ago mejila Ta ni o so pe e ma gbo ta ni o so pe ayi radio ko nbe e nkan ti dun o mo yin ta se ngbadun e daada

won ki ojo pa mi o ka yo la la be ni mo ba won ki larun gbe kun to ba won doke odo la isawo asanke be ni ko owe na nke asa o si mo pe ko owe o pada po nje ko owe mi tun ti de lale yi eya be ku be leja e ka le ku le mode o enyi soke lala e mi sin fo so e je lodo yin wipe ikani e tan gbo yi ai kani eleyin ni koni 32 fm 94.9 aye be ma tun wa bere lowo yin e wa le mi omo wipe to wo le gbo e je won mo agbaje lo la wipe to to ba ti gori afefe lowo alaago mewa Hey, to kaka ebele fi gagbaga won fa aye ele sakula road ni we pe won e debe ama tun ale to wo ni salaye fun ape yongba yongba won to wa le ma bi o elomi o ni samara bi ni oyo yo ka ma bi o ni pe kilo ko eleyi tin fun ada ale yi salaye fun ape layan samure e ko baba yen kan mo buru ti pe okan la bi Eya to bi meji ru e kan yo nu afoku gore soro fun ti jati kan lati kan ra e ka le mo ki yin ladugo yi ninu le yo ma ki bo la won saiki bi mo se nki yin na eh ni mo tun foruko olohun ba mi oba to nike be ni mo foruko olohun ba mi to nike oba mi to se pe nkan meji ni se lowo la koko yi o pa won kan lekun lowo ki lo ko lohun pa wipe nikan lo lori ebi ki lo ko lohun oba mi nipa wipe nikan saare o fi gbogbo e lopo la re ni ibi ni yan to fi gbodo be nikan nu adawo ko wa ma fi se yeye oba yen na ni mo fi nwari ti mo fi nkiyin lale yo ati ya ati baba temi ati yin tara won jade e ka le mo ki yin ka bo sori eto yi la ko tun o

awa ke bala loruko gbogbo awon loga loga ni kon yi ati gbogbo awon ti won die ka ko komu laye yi eh nile ise todo wa mi 32 fm 94.9 ta wa lori oke tente mo ko laye ni premier

0: tani wipe o tun di jo mejo baba mi si ni ori be mi ati yin tun jo pade lale yi be lo si tun do ni pe ki o atun jo kura wa olomoge ki lagbe ilejo olowo button ni fun sa ya moju ero mi to jo lohun tun eto yi olohun ni fari lati sheike alva hali ni mo foruko e ki yin ka bo sori eto yi lale yo e ma si are ko ma lo be be ni e ma da like bo le dada be ba ti gbe ku o mede ago mejila o ma ki bola ko sa tun we oro kankan be be se ma gbadun orin lolokan ojo kan le ti gbogbo e ma se yun gbayun gba mo yin la ati wa ni 25 after 10 ago mewa ti koja iseju me dogbo mbo ba mo nkan baje mola si dada bo ba si mo nkan to se na gbogbo e ni o mola si dada eni to fe ga to ba ran lo to fi ga ko ni gbagbe re laye eni to si fe lule baba e pe won lo wa nu sababi to fi lule won na ko re oni ku onu we tan lai lai mo ti e kokko doubt nkan kan orile ede ta wa orile ede Nigeria to ko fun ara to yin o ri pe bi a ba da ko awon kan Nigeria awon eyan si mo mi ri bayi ti a ba si moruko awon kan wa awon eyan mo ni ta le pe na o ri pe ko se nikan kan ti o bi mo re ti o so nju dasi iya ni mo fe ko mo daju daju o pe gbogbo n to n se ko si bi kankan ti a ko si laye won ko le nu we tan o ri wi po birin yi o ku se oko re koro vile e yo ba je buku yi na ni e se pe baba omo yi se tan lati mo ne fe omo re yin le ko yin photo re si babe gbogbo n ti kaluku se lo lesan
1: momo dixin
0: be na lawon oloselu wa lorilede yi
1: eyin te meduro
0: awon ti won wo ke bi omo pa wa awon ti won ro ki ya o ma je wa nseju kan gbogbo won na lo ro won la ko le awon to ye pe ti won si nro ni pe bamu bamu la won yo awon omo pe bi npo mo eni kokan kaluku re o bo lohun ba nbi to fo lohun ba si o
1: eni to le nawo
0: e si adada loju opo facebook e je ri comment yin be yin gba yin gba le to te gbo o
1: eni to le nawo ko sun seyin ko sun seyin
0: nikan ni radio to da duro tan da gidigba 3 2 fm 9 4 9

0: mi mo se spell re si o leti o se bi wa na ngbo were were be mo wi fo le kan se pe gbogbo nto ba nse pata ni nbe nu akole afi bo ba jawo nu aida
1: oluwa lo la gbega e ma wo le binu ma
0: apolopo omode mi yo ma gbalagba o si ti ojo ma gbalagba ju wi pe gbogbo awon wa tagbalagba wu si nbo wa nkeke e ma tate busa kan wa ju ile agbalagba mi a fomo mi la defy
1: emi mo di tin de
0: se e ba ma wa na mo ga wa nbi
2: oya mo ni baba ko o wa ri olo
0: won ni paluda bayi ni won ro ko paluda bayi ni won rada paluda bayi ni ara gbede nle olumoke oya gbe soke

0: o ti sunkun oju lohun oranse mo lo won ba mi mi wo bi se mi ya o oya gban re ni ku papi oya buru e ni ku papi yo wa mo wo pe ah eni olohun ba ni ka won mo ri okele fi run be lodo re re olohun ba mi asi mo wi a mo sonu oro e yo ni mo ma se nkan kan fun yin to se wi pe in ba yin nu je e wa fe mo soro di so won olohun to da yin olohun ba yin o ni ku o la be so mo wo kia o ku so mo te yin lo olohun ba o tun ni mo ma se nkan kan fun yin bo yo gbo mi je loju yin wa fe mo pariwo fe mo wiwe ku yi olohun ba mi ni mo rin le le won mo okule ele to mo rin mo fi so pe badan wo bade beda jeje le yan o se an olohun o le mi wo o ya o ti e je olohun ani ti sa toko e je ri comment yin loju opo facebook daada popo pede pede ti nbe kon ni pata eh atokunrin atobirin ni o oba ke bola mo se ba yin pupo lale yi eh gbobo ni won fi kele si
1: igba ti mo ro
0: gbogbo emi ati yin na la jo se eh tori be mi na ba nbe le ngba mi eh yala mo npo lale ojo sunday ni bi yala mo npo ni aaro kutukutu temi ti pada dele lojo thursday mi na ma wa pelu yen la fefe namboro ki mo ki o ka le o be na ni mo ki eje mi dada olawale are mo iye ke bu yeri aye mu yo lai e si aje ri comment yin be e mu owo re ko du ola mu lele lenu pa bere odun yi aba mi ti pa awon kan lerin to se wipe ranketa irankerin won nu erin lo na ma wa lenu pa si bere odun yi na yin odun 2026 yi oba mi ti foju awon kan gbole ani o so fọlọrun oba mi pe o se da yopa yopa le to yo ani a ma sele so ga mi yo ko mo se bi meta merin se oga yen gangan o si ni lo ko lenu se wa ma ni ile yi eni yi bayi ma ma wa nforo wa lenu wo pe ta lo ga yin eni bayi ni e so po lohun ani o debi eto olohun oba ni

se se ayen eh o ma ke bala be ni mo rowo yin be o be se se like yen na o fo wa ba eh be ni mo rowo yin be dada ma dara papo mo mi loju opo Facebook yen be 32 FM 94.9 fe yen Love House in Ibio and the premier ni mo kola mbadun bi ajo fado wa la go meji la bayi se bayi na maintain ni lana ko to doni onje meta o pe fe lomi ri laye lenu ti gbogbo nkan ti e ti di level to di elomi bi o ba jan aro odo wa la go mokola ike bu yeri o ti jan aro ti e la go mejo o ti kokko mu wa bi koko nkan kan mu ti ya beji o ti ba po en to je aro lo wa laago mokanla ba ago mejila wo ene bawo ni ronu wi pe kilo won je losan yo tun sun ni yo sun ni dibi wa laago mefa 101 no ti e ba 101 gan ma tori to san na to je laago mejila o so je aro la pe ni abi to san to wa je laago mefa so nja irole la pe ni abun je ale elomi si ni ko wule ni ronu onje aro ori fun ara re o mo wi pe bolo won ti ri yo wa dowo losan yo wa wo bi pe eni kan kiri agbado lo abi won ta agbado susun wo to wa re meta je so mo poro re gbo pe eh ba je ti ma lo party bi iru awa bayi yo ri e ri awon ma kekeke ti won ma bere te ba je party ori feed daddy se ka won gbe egbe Samani ati gba ni soro lori awon omo. Otumo si pe won le de eyan laye. Elomi si ni ko ni je taaro. Eh oba mi o tun ni jori to san je odowo ole ni role male. Oye o je teyin ti da faja. Sori poro re tope. Ba lo nu ojo ori te lo mi o wa nu ka oloye ti o tun wa esi mo ri ti o wa ina wo wa lero na bi wo tin wo pe so oro lokada awon lokada si ne bojo ba ti ro won gbagbara ni bi won gbe 500 won park kale 800 ni o e ti o ba wa roju owo yo ni egbe hun o to ma fi o sa mo condition kan se ni se nji emo le ti e padugbo yin ni ibi bayi bayi bayi ni awon ya wole o awon kan to nbe nbe ta won orowo okada ibi to ti ye kemi ati e ka dupe fo ba to ni wa nu ba si adada loju opo Facebook je rowo e nbe a do fa ti o tora won tan yan yan lale

kọta to 11 ladugo alekuso e ka le nbe adugo ta merin mo po di arere mo lo na mo lete lo ngo gbogbo na saka pe na mo bo lo na challenge labala bi mo bo ngogbo bi ona bi dugbe nkan kan ba ke bala mo ngi nbe ka le o nbe si ngbo mi ngogbo ona ku ola lo mo wonu elebu lo plus apata mo lo na omi adio ba ke bala mo ki yiku re re akoko yo mo si joyo alaafin le ti ngbo mi o ma ke bala nki yiku bo lare bank gbọ mi losogbo ilu aro ni a bank gbọ mi nilu ede mako arogun o si je ko aro mi sa legbe legbe olohun ba mi ni kikan ni wa yi kowo re o la pon jada ada

0: alapa won wi won le bi ni pa ni bakan na oro ki dun ni bakan na are telu mi n saba ni nsin ni wi pe ile torrent yen won ti gbe price e lo ke rororo isi so ni le lo gbe price e lo ke rororo an ke ate kai na ni aye ke ate kai aro yin o jade njo kan lodo mi yo ti a ma sare balabala mo nti kale yawo ohun yo pe segbe owa bo hun owo die kun fowo kun ka o se bo glory oju kini ka da kini nylon cement bo
1: olorun baba olorun omo
0: je wa lorun elomire tin be loke elomire o bo olorun o se keun pelu n to fe fi kunra won o fe da papu o lori lede before December eh yan mo fi salaye fun yin pe ebi ni pa ne bakana oro ki don e bakara
2: o si di barakuwa ise da mi ro wa si
0: yo pa le to

Amaki bala to ba ti di 10 minutes o 11 ka wa lo spell it la sira wa leti daada ka spell it spell it spell it bi a bi di olowe nuru yen entertainment o ki yin lale yo wi pa ko ataro o ah se ka bo sori eto yin lale Allahun ba mi na lo ba go tani kankan o le farawe mo wa ku onu le pelayo atalaafia laaro o si to da wa pada wonu le pelayo atalaafia ata nsobu o atota nsobu o asapada ri wipe oba mi o je kenu ope wa okan inu le to ti se pe won lariwo meji ti won pa alakogo yi won ni Olorun o se yi ta Olorun ba mi o tu won lokan

0: ayalaju opo Facebook we share re nbe daada lori owo ta jo wa te ba ti share daada loju opo Facebook e mo wi pe nti mo nsalaye fun yin lale ye ba nbe bo se ye ke ba daada 32 FM 94.9 fe yin be na ni o loju opo Instagram wa be na lori loju opo YouTube wa gbogbo e wa bo se ye ko wa ni e da sare ma tarapa kama mola kama lo sinu royin entertainment mo si ti wi fun yin o lale wi pe olowo button mi fun sa yi lakoko yo ni afa le ajo se ni gerege fun ara wa mi ati yin titi ti o fi do wa laago mejila e se akini irada gbadun e be se ma gbadun e bo lateyin wa tele tele ja ma lo nuru yen entertainment lowo kan ka ma ba dara wa do ka ma ba dara wa lagara no nuru yen entertainment king doctor said osupa olufimo matagba mole baba akimu baba suleya okore kolu wo orile ede canada awon loba loba lati orile ede nigeria nibi gbogbo won na jo ni waju king doctor said osupa se be maintain ni latano tele ko to di wipo do ni eroyin entertainment yen te siwaju loju opo Facebook le se wa 32 FM 94.9
1: ama gbaje lola o eda mi ma pada le mi laye mi giga giga la aboke

0: oni kan be tin jara irin ah lori internet lowo e ati gbogbo awon social media olu aye fuji baba dada funra re o ko be oni to ba loyun koyun to ba loyun koyun to ba loyun koyun sara ni awon yan ti visit tiktok do ti lo repete be lo ti wa loju opo instagram awon eyan oye entertainment nu o en kankan ni awe pa olu aye fuji eh baba baba ba te ya so dorin to ba loyun koyun to loyun koyun so won na gbo to loyun koyun sara ni
1: eba mi tete la gori olala ma pe ara ni so
0: oje biro yen entertainment won se je loni belenja ah 5 minutes to 11 oba ki bala baba ti dowo ala go mokan la yaya oba ki bala kan ni sunu oro agba alori mi oni je Ela da mi o ni je o Ela da won to bi mi o ni je Jo ti won pe mi tin ni raaye soro
1: Olohun mi le
0: Mo si wi mo so be
1: Olohun pere pere
0: Wi pe oju kan soso bayi lada ni Eh ti fi ba won gige gige kukute E ka le ka bo la ko tun E fi le alaji agba si waju die Eh wara wara la mo ta kuse kuse ta mo lo nu ro agba.
1: Won
0: ti tale yi.
1: E
0: ti se lai ti lowo. Eyin na le so ke bu yeri do lowo. Bobo na ma ke bola gbogbo ara mo fi bo wa o. Loju opo Facebook ile ise wa 32 FM 94.9 feyin e share ni be. Eh loju opo Instagram andu wa na ni ile ise ibe na lori. Bena lori loju opo YouTube le se wa. Share je rowo e je gbogbo e olo genge. Love the house. Eh ni premier lori oketente mo kola mbadan la wa ni bi. Yi sere o.

bago yan ba papo moto do wa ijale kan lohun woni woni oju ago bojo o se ma lo were were bo la wole na abile aye ta wo yi ko aya ja lo na oro agba yi lowo kan abile aye ta wo yi ko omo abile aye ta wo yi ko en lo oro agba ta le kini njo mo gan abile aye omo omo nsin eni o bi mo omo ni osin eni ti o si bi mo na omo ni osin kina npe lomo gan ni pato ti mo mu wa foro agba la koko yinu o adegbele tele ipa opolopo baba mi abi mo wo opolopo iya mi na abi mo wo ni o ti bi merin bi kan lododo wahala na le bi merin pele n to fe wa jo nara won wa jo mo dana wa le port danu kini ape oniri farararara family house ti ejo ngbe na ni tegbe abile keta won ti koko me lati bi odun 12 awon ori be ise wo ni yawo nse ton wa toko ofin ni mo nara won ise wo na lo ko nse ti won fi ni jo mo ja leke leke o je ko ja ara ti bele je ko gbo daada lale yo o ma ya kefu wo ya le ore mi apolopo okunrin mi already lati to omo amo gbo pade obirin aladanwo nkan bi o bi omo mererin to bi na ngbo kokko re le opale mererin mo pe won o le fomo won o le won o le je won mo fi gbadan won lori oko omo ku me won ko mo lo odo en tin lo re ife le te so fun pe o so fun pa omo mererin lo bi ibinu oko tin

wale yen wi be koku be o ba koja laarin so party ngba mi oro mo mi ti o ju bi omo odun mewa lo lasiko ta won mo lo le iwe ni o ba ma pin be mi atin awon iso temi ta ba jade lo omo ele iso te gbe aburo re yo ni oto be wa pe kan nu omo wa mi wo lo school ni yo lo won lo lo bere lowo omo pe ya re ngo ko me pa won omo yen o le je eyan laye o igba ni soro le won lori obere mi ti ko okunrin mi le nisin o ti komo ku olodo re o ti le lodun mewa ko bere awon mo omo temi to bota lati baraji mi ti o ti ekoko o ti ekoko omo koko gbodo jo baba re na won ni ko mo se pa ko gengere bi aburo baba re o sanju ko

on me now leda no ni o ba ti fe obe kan bayi to bi mo fun yo leda no ise pa mo yen wa mo da o lile ti o le yan da no omo mo pa ododo ya re

0: amato ton ton ma ba de eyan ton la ko la kalaye ton
1: bo mo wura mo
0: to de pataki nu pataki
1: ati
0: go na ibo lo foju si na ati wo ya bi mo wo na to bi ele o gbe ele ngba wa to ko e te ni mi misunderstanding misunderstanding wo le si ni to ro lejo na ni poko re fe ya wo le o wo wa le ni akoko o ti e ru gba ti e koko gbo omo le obere mi nbe boyo ba ti lejo si la bayi fo bo be mi ni obere mi nbe boyo ba ti lejo si la bayi gbogbo ese o wu ni obere mi nbe boyo ba ti lejo si la bayi yo dito enu ni titi ti o fi dijo asokale anfare o ti e ru gbogbo wahala to si o se wa gbo mo nle o se lo omo teyin nse gbalagba la la won kan wa o we ti won e wa adopt omo olowo mi o to ro mara o te mi o to bita yo to ra gbe nu apo ngba ti o ni die yo to gbe gbe titi o si ri pe joba gangan ti feto so mo bibi ni sin won apo mo kankan lo mo joba mo lasan le ro pe mo pe ra mi nla yan asamo ma kebola ni baba to bi mi da tejo baba to bi mi da tejo of 89 years odun me wa seyin baba to bi mi lomo ku ni 2014 March 28 owa di wi pe mama to bi mi lomo awon na ti darugbo wa si wa lawon radio elekun jekun kekeke ngba na enu ti mu oro horo bayi na ngba na o bamo ya ba wa nko ja nwaju le musiba mama to bi mi lomo mo ba won ra won transistor radio ngba na na ma fi gbo we royin ta kan kan ba ra won o ka wa kan be lale yi ntun sadua fun le kan si ati gbogbo awon ga wa to gun o ga wa ni ya kebo ade ologbo ojo asun ke bi en sun mo gbogbo mama baba awon e ba npe lo pe layan ni pariwo e lale yi lori ero agbagbe eh mo lo ga wa wa ngba na le akede mo wa la transistor radio kan fun mi ba n gbe fun mama yin mama mi ni ah ologbo ojo ni ba dupe lore o

wole mi ni ohun a ma fe gba nkan kan lo re ah mo wo pe mi atene kankan o ni a wo kankan ke won fe gba o ma ni ndide mo mo bon pa lo baba re ah gbogbo en to bi mo ti o to nkan si o ojo la ti e baba to biru victor osimhen ko duo legbe re bayi ti nigeria ba gba african cup of nation wo binu re o se dun to to lo ko goli nigeria wa ti ma mule ti ma ko tension ba yan be yan ba wo bolu wa bali wa bali wa bali ki baba to bi lo mo duo legbe re oko di alaja daya je nti ti won na fi gbodo jo ma re o mo pe wo lu binu o ba nko wo school fees le ma so fa mo mo ti ko wo school fees yen fun mama yen o end of the year party ti ale se school ti ani e wo shirt white e wo sugoto navy blue si jo fun mama yen lowo re ati kini tight e lo mi ni mo san wo school yen jo ma o mo mama jo je pe gbogbo e ni o mo doju ko obe nikan wona to si je ya baba won ba fowo le je won mo pe baba yin ti fun mi lowo nkan bayi o omo eke brain won sharp pupo omo eke o ne gbagbo ni pe dadi awon iku fi nkan kan le emi ati mama mi ba jo jide abawo palo lo photo ta ni mo nwo ya mo ni photo yin ni photo ta tun ni mo nwo mo ni mo yi wa fe si wo se ni wo ro yin ka mi laya bere si ni wa share loju opo facebook le se wa o 32 FM 94.9 ben na ni ko tun lo ma gboju wo loju opo youtube le ise wa ben na lori ati loju opo instagram and le ise wa fi comment e be je ri gbogbo e se nlo mo ba na mo fe gba nkan kan lo mi mo ni kini won ni bo se mo kira re o to mo ni laye asamu loruko mi o to kira re lo bi ile bi eni dakun won fe be o awon oloko meji la ya awon awon obi mo na meji baba yin nikan ni awon fe mo ni ki wa le fe dakun mo ba won foko apa awon si mi ah o kokko yin mo ni e ma wori the world war 12 2013 sami wo kan si sele ni 2014 yen si mi to lagbara o ba mi mo ja pade ru e sibe elomi o mo pe nbe lara mi ngba na mo tun je sara bo 2012 2013 yen laya asamu nikan ni solo wo foko baba si tori pe baba ngangan to bi mi ni akole to da waju mama mi o si fi baba mi ran mi ga si mo wo photo mi mo wo si baba mi pe baba yi lo bi mi o oni ki lo fe won mo ni ki le fe won na fe ko mo ba foko awon si ijo na na mo si nlo bi tin ti dari eto ba se bere nu laya asamu loruko mi njo akebola ni baba to bi mi lo elomi gan gba mi ki pe mi ni laya asamu awa ke bala ma ni ese o o bi mo ti polowo ko baba to bi mi lomode se wo baba to ti to ma re o ti e mo pe wo lo bi un mama to bi mi lomo o tun di May 8 2020 won ton koja bo sale ke o mo olohun ba mi tun sori alekun fun wa nu odun yi a to lomo tuntun nu e dile mi e wa ja fun ni kan nu abi so mama e jo ma jo la to yo si wona e kokoro lo ka

are salaye pe baba yin le njade ni o mo hun wa nu oyun yin a jo debe lale yi o ta jo fa ti o to ra won o ta lo ti ri film ri to ri wipe a o si bi me ni bayi o baba won o ti e bere won mo jo wo be mi to wo han le oko o si pale awon mo lawo o si to buru debi ko si yo sim ku onu phone won wa ni mo bi won wo si ke lo ko wa ti baba won ba o ajo ku mi obi mo meji si abi o ti lo bu mi won ko de to se wedding be o ni ni gbagbo wi pe obirin ti fi oro le nbi kan ilu won ipade mbo mi mo gbagbe awon e to obi le to fi bi kan won omo koja nte yan ro ba won obere me won gbo mole gbo mole gbo mole sibe olohun ba mi odahun o wa bi meji bi kan oran ti won won na to jokun yo le okun yo le okun ti ma wo ni kala aro monday waju ile ti o mo fo farun ajaba yo le ayirada ya mo pe yawo re lo bo ni amo nkan o gbo wo to ba niru wa ba nto jokun ma pare la leyin ona meji won le gba ba yan fi mu omo sodo boya ya omo yen sai si akoko abi baba to bi omo yen sai si o je ona akoko ni ona ile keji boya iran osi kan ta won ti o ta yan ri o le ni kan legbe omo re lo lude lo o yi si lo lude wale won sawo school fees won pam pam pam ne kalukun san seru omo ba lo wa ni moju to ati e gbokun yin jo nti ba nbe lara ti abati bota ayi we yen wo ngba mi ama wo obirin nko omo mi o se ta lati gboyun aje o se joke mo grandma ti o ke mo ni grandma ti wa nu yara ti e mo ni awon saji ki lagbo le ka ki lale la mama kunrin tetan na o ti ju bi en tesi 23 lo tala fi an be lara won to pe tan yan yan wa mo ni a ta lo fun ni oyun won mo ni a odo kini la won ti ma ri odo ta ni odo wi baro won ba dodo wi baro e baro o ba ni a sele kulu so le n tele bo lodo mu te ma te se sa the sunday gangan ni ma je se itele ti ma gbe wodo won sunday o si le ni gbo so sumo yo ni o bi orin ti wa so ayin ni ko pe to ba loyun ko yun sara omo mi o wa pada joko pe ki lo mu gbe si aye ehun wo si bayi ya won ti omo moju to hun ti won mo mu nsodo nbi won mo ti lo loko mo ni abi baba awon na ta ni baba awon bere hun saye ehun ori bayi o je nti mo mu wa fun ofun ta le yi o a wa jo pe kelu kene won pe lomo sabi ma wo ni aben to bi toto oro bi to ba ti bo wi lale yo somo mi fe do mo so tani ta baba to bi ko beri e lowo ya re ri pe bo je ni o baba tani ya bo ye kulu kulu nko o mo ba wa ya to ba da re kan bo yo sese kan to lagbara to lowo ofin baba re o amo wo bayi so lo gbe ku olodo mu njo ni oju ese nwo bayi won abi se ma wo nu olo mo fo mi ati yin ko mo fi won pa wa lekun e je ise nu dede sibi ba n to ba ti di 25 after o ba ke bola ki won si oju opo le fun asara o ti gbo ti e asara na o ti yo ti e nibe ta lo bimo ti oto ta lo bimo ti owo ta ni so fun o pe baba ti fe ku olodo oko re pale gbogbo omo mo patapata mo si jori won mo ta ni nko be bi o bere mi le de to ba ni kene passport n lobo to ba pale omo mo bayi lawo won lo lu ebo okunrin mi o foju kan mo mo laye o se n be n le kini n be ni gbanja o n bo ma ke bola gbogbo ara mo fi n bo wa mo ro lokan re lale nibo lo ku si lori oro omo so n to won so ti e ma de lale ko ni iyawo pe won wa ngbo ki lo de ti iya yin ni mo se nkan bayi to se won na si ni ya papa ma re omo be ni se ti n se iwo gangan mo pe se ti n se oloru fonu ti nbe lo e omo yen ti won wo so ti n fi dodo le igbeyin ni dolokuada

0: 070 55 odometer 949. 070 55 odometer 949. 080 97 odometer 949. 080 97 odometer 949 +234 9062 odometer 949 +234 9062 odometer 949. Can one pay Loma say? Omo omo si ah wa tele ti won mo ni a olobe loloko ori olobe o pe baba dojo ale oko wo loni o be ba bi mo fun yan be yan ba dagba to dogbo won ni bi won se pin ni di igi merin afẹ to ba ye pe ko bi nkan kan foko amo bi alaafia. Hello e ma ka lesa
1: Window.
0: Oruko yin o.
1: Oruko mi ni Rajan Kambo.
0: Lati. Se wa dada. Kinari kin.
1: Eri mo ri se pe. Ari to pa ti to ko ju wa to ko e ma ije.
0: Mi o gbo yin dada. Mi o gbo yin dada. Hello.
2: Hello, Daniel Tamogo.
0: Emma Kale.
2: Okay,
0: yeah, I'm going to let you know you.
2: Ah, I'm going to bring in an Adedo Quincy Academy last brother.
0: Say what I do.
2: I do what I do.
0: A quattro.
2: Yes, sir.
0: Oma, and it's your talking about
2: a program in your leg.
0: KBC.
2: What that thing of Moody for me?
0: Hmm.
2: But I don't pass the in Oh, just came again. I last year, grandmammy.
0: Kabisi Olorun
2: to ko won ba da ni eni oruko ni lai lai ma pe ni lai ata mo ma ni ba
0: bene bene bene
2: adada
0: esun
2: ma pe yin leyin eto ko ya la ro la
0: esun esun. Hello.
1: Hello sir.
0: E ma ka le sir.
1: Yes sir. Akwata o
0: awa ma re o ko yin ati bole ti ma mi soro yo
1: oya yes sir. Thank you mo
0: lati
1: lati ore
0: Che wa dada. O gbo yin sa o.
1: O npo mi ni Azaka mo.
0: Mo ti gbo yin, mo ti gbo yin, mo ti gbo yin. Hello.
2: Hello, Atale.
0: E ma ka le.
2: Yes sir. O ko ta pe papa papa.
0: Dani sa.
2: Asista papa.
0: Ni sa fish la ta pata. O ye ni so le.
2: Mo like to test that day.
0: Olorun lo dede.
2: Mama o wa.
0: Bẹ́ẹ̀ ni.
2: Bo ayo to test that day to ni. Olorun o ni ti.
0: Ami Olorun wa.
2: Awon ti o de re won ko mo na Olorun ko ti mo.
0: Ami, ami, ami. Esu.
2: Mo like to
0: test that. Esu. Hello. Oja, oja, oja, oja, oja. Hey, ami da ko. 070 55 odometer 949. Dakun ti ba tin pe e ma yin radio yin le ka le ba gbora wa dada ame ma loju opo Facebook le se wa 32 FM 94.9 feyin e re ma share ni be. Hello.
3: Nanyo ma shamo
0: e ma ka le Olorun lo ni ori be
3: alaria fe to
0: alaria fe tin pe o
3: omo ba gbe gba jumo oje labi lati dare badan e ku se opolo e mama se o e ni se to se ni so ro so. Hello.
0: Mo n gbo yin kete kete
3: e ni asale yi te gbe wai ta lo mama ti se ni
0: kabisi
3: e ja ki sara o ani se oro awon mo wa o
0: ami Olorun
3: e ri pe elomi Olorun fun lebun ko bi meji meta merin
0: beeni
3: yo wa mu kan yo yan pon si yo wa mu kan yo toju e daada yo wa ti o mo safihan se han
0: oro ojo mi ni yo
3: ru eto yan pon si to yan na ni wa ran lo lojo wa to je pe o teni lanko
0: kabisi
3: ona wa fe ran ru mama ni ko wo to lo mala e wa ma gbo o bi atoku baba ati ya to ba je abi mama wo to ba lo n fe je omo yo je lo to supo ohun ni je o alaafia fun eto
0: alaafia fe n to pe o e seun o. Hello.
4: Hello, ma kinola
0: e ma ka le
4: e ka
0: o ko yin ati bo le tin ba wa soro yi se wa dada a gbo yin o be ni
4: wo to wa to mo to ba lo fe je omo ara mi o
0: eba eba eba e seun hello
5: e
0: ma kale
5: odo yan na ni odo yan da odo yan
0: se wa dada
5: I don't
0: know.
5: I'm alone.
0: Hello.

0: ọkọ ni ma lo bimọ a si mo ma ti se ni
1: kabiyesi
0: ele di ma ko ti pe be ba dale o awon okun isin ki won dara won
1: kai
0: e ti o ba le kowo fun omo re ki o di le lo san won suku ko pe ya pa gowo suku omo re o loju awon omo tabi ko ko le omo lo ngba pe ko fun ya ni owo suku yin re o bi mi buru je pe lo kọjẹ pe yo ma gowo yo si ma fi toju omo lowo baba yo si ma so pe ki baba yin ase
1: no o be me to n be gan owo te ko fun owo school fees o le fi kokoro aja gba
0: mo ma ti raja si oda o de bi lo taja yo rowo pada e to ba mu lo di elegbe nkan kini ese si
1: iran kan na ni won iran kan na ni o le baje ya
0: yi
1: ami olorun ateyin na
0: e mo ma se o
1: e se o ma
0: e wole pe o
1: ami olorun oba

0: Hello.
1: Hello, Kale.
0: Emma Kale, sir. Olorun ku eto e.
1: Olorun ma ran yin lowo.
0: Ami Olorun oba oruko ya atadugbo te tin ba wa soro.
1: Adebayo Emmanuel nko mi. Mo pe na sai kale.
0: Se wa dada.
1: Dada lawa.
0: Mo gbo yen ni so nile.
1: Ah, inu mi kan pe ni nkan ti mo gbo lale yi ni pe to. Olorun ma ran yin lowo. Olorun yin ni doba.
0: Ami Olorun ateyin na.
1: Eh, seri bo
0: se
1: wa
0: ni kilo an gbanja ah ko eri wi pe check and balance na la se
1: beni
0: imi nbe odo odo be lo ti wo wa imi nbe odo okun
1: beni
0: imi nbe awon obi gan ni ako be lu legbe
1: kilo won na pe ko ri to mo ro rara so to bi ni ba ti nkan ba hun fun mi ro ko lewo awa ni ka mo bi ta ti san soko to wa
0: ti o le
1: ndi ti intolo ba fun wa ka mo ba se to won didi pe to mo gan ti omo gan ba ri pe ko sowo lowo baba yi e o ngon ni mo ti o so yo mo pe baba yi ti se ti pe o se tele ko ni mo ti o so e ri pe obinrin to ba jobin alariba ka na mo pe oko yi o ba nbe lowo e ka je ka ti mo da fe so ni pe a je ka mo mo igba oju ati jerun wa
0: Kanja ki mo ni ka tun ma fo na sagbeje ara ni o. Je ri owo re loju opo Facebook.

odometa 949 o to di wi pa se oju obo npa e mo oro kekere kan wa fo lepa ki obere o ni oju kokoro abi ko obere o ni aje bi meji mi to bi kan be o bi to ti bi meji pe si tele ko tun round about wa n go pe round about

eh to ba ti ku bi ma fun ni ku o lale e ni o si mo bi office re mo lo be se mo popun oko waran waran mo gun eje fe lomi ni bi yan to se ra mo lo nibi to bi ma meta si tele o e ba tun fo bi aso won fifo to fo bi aso okunrin e to re fe le keji to bi ma yo kan fun olodun ti gba se nji lowo aisan ti ku eni e wa koro ile ba ya ibi ti yun ti saisan ti o sowo lowo e mo ibe lo ti me kale to pada ku awa wo wi pe oyun mo nbe lara awon okunrin mo so mo hun lo ba pada lo re ba ye wi pe ah nkan bayi bayi to dan wo njo ni iye ni ko mo so ba fun mo laye ile eni kan ko lo wa ni kiyun o je ko fun wo na to jo be edo na to ba pada so fa mo eyan pe eni to nbi mo fun tele ohun lo re wo awon omo won wa lo wo lo office obun lajo sepo e dapo ejo iru obin wo ni ojena mo wa fun olale ni ko yewo o ba ipe wo na lo ru igbe si aye be ma lo mo tori omo to bi ma bori omo je obere me na nu le oko to wa na ni o ti lale bi merin yojo ye kaluku nbo ba ya o okore me na jingiri nu wa daada de bi pe yawo ri o da girlfriend e ma bayi

kaya omi lu titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan kete kete ikani dati 2fm doju ole tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afi

0: Ogo, Ogo, Ogo, Ogo, Ogo, Ogo, Ogo, Ogo. Osana la fe ke ikolo rere re wona fe da gbogbo e pada ki sere o awon olore to fi ele to je pe awon ologun lo wa ye ka awon olore re fe pada to ba le foke ke osana le meje
1: osana osana osana osana osana.
0: E koju si ona kare igba meje iye iye iye on ta ken jojumo ni ta ka fi wo pe kilo de ta wo sai san
1: wa ade no policy
0: aje ara ni
1: hallelujah
0: aba ti
1: pe hallelujah civilization
0: amu mi adua
1: yi shot it abi jiji water
0: iye meje
1: iye iye iye iye iye iye
0: mo lu agogo gbogbo to ba da wole ni akoko yi yo yori ise re yo dide o ma dide ise re a dide ise re a dide loruko je so pe ni orile de yi emi samuel imo
1: ko
0: ti pari fun mo gbagbo ona yo la fun aye mi gbogbo iye di ori
1: di mo
0: e pariwo oluwa le ofa ko se se jade lara
1: the start of the possibility out of me
0: ofa fi se gbaye fi ya lo gba ele jade oyo
1: oko je
0: oko je
1: oko je
0: opa

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni Godwin Franka, an gbe ni Odogunyan. So erin mi akoko mo dupe lowo Olorun tori Olorun ti lo ijo yi sinu aye mi God. Tale mi igbagbo ninu ipe yi. Gbogbo atoko mi mu mi wo bi. Mo wa fu so pe ah pe ero te ti poju bi pe ah so ti elero ni bi mi ni le lo.
2: Ah.
0: O sa kuro nbe mo lo.
2: Wa le suru now. Awon ni ere ewo resource won ni wa like.
0: Mi mo pe se yanu to be bi ba le ro fi po.
2: Okay, oro ko wori kan mo le nbe ni. Oro re ti ye mi o ya.
0: Mo sa wa church kan ni itosi le wa ti mu lo. So igba to wa ya ti bi oko mi se so fun mi jo yi pe ah pe new site awon no fe se service o se mo ma wa mu ni ah. E je ki lo bo te ro ba ti podo emi ma sa pada o. O sa yin oju si mi le me wa pe ogudo Olorun ogudo Olorun. O de ni soro ko time atoko mi ti la ko ya to so fun mi pe a ma lo ogu. Po ogu yen 24,000 ni ade ma lo fun 14 days ti ba lo oko mi na ma lo. Ah o yen de ti podo ni jo koko fun 14 days. Mo sa de ba njo.
2: Okay. Ajoko ke 24,000.
0: Benny.
2: Times 14. Eh tell me ma se mo se o. Tori ko like so se lero oya.
0: So mo sa wa dupe lo Olorun yin jo yen ba si de ibai. Ti woli wa won la won se tori oko de ni pe won mu kini ko woro bayi pe ka da sinu mi ati ororo o wa ni ah mo ni jeje n try elewo tori ke won ye ati gbinyoju ba ti o ti bo si oko mi ni ah ki kuku je pa ni do omo yen be yen na pe ka gboju kuro nbe ah pe ko kuku ti sowo so ijo yen bayi bi woli se ni pe ah pe ka toro nkan la ka toro bi nkan to ba jo wa logugo emi o ti e to pe tori mo ti mo pe ti mi ba ti se ogun yen mi le ri nkan ti mo wa bo mi ko wa ti o de ti bi mo ton na woju Olorun won ti wa ni 7 years in marriage mo ni Olorun ti e fe gbo mi lomo woli wa ni a to ba ti n bere fa awon fara e ko ma bere fa awon ebi awon ebi mi mo ti a n bere fu emi e gbo ni o ti e bere fara e bo ti e jo biri ki n te mo ki ti mo gbo ma ya be yen ki ti bere meji mi mo so Olorun sa wa
2: e pa te o fun Jesu Olorun a wo omo yin ada
3: amen
2: e de Maria nu
3: amen
4: padua
5: a pe
4: gbogbo oro odi
5: to
4: si se lara re
5: ko
4: gbinna de ko gbinna ko gbinna gbinna gbinna fowo so so pe mo mo
5: I know
4: mo ma serere
5: I will prosper
4: mo mo
5: I know
4: mo ma ra nu
5: I will bless
4: mo mo
5: I know
4: mo ma doko
5: I will get to you
4: mo
5: I know
4: any okay ni
5: mi
4: no kisani le
5: I am not forgiven
4: bi o ta ti e gbogun ma bori bi mo subu ma dide bi mo ba wa leyin ma de waju tori awon to duro de oluwa
5: yo
4: so agbara wa se a o fi ye fo bi di a sare ko ni re
5: wa a we want
4: are o ni mo mo gbadura fun o won ni dodu o me na aka adobi aleza e bebe du adaya gbogbo adani duro oluwa sa won ni da You are unstoppable. For what soya? I am unstoppable. So best, okay. So best, okay.
5: I am unstoppable.
4: We no talk man in here.
5: That is the decision.
4: If you do anusi awewa,
5: we use death mercy for that.
4: Ojo anu,
5: the death mercy.
4: Ma fisere.
5: Don't play with it.
4: Ojo to ma yin kapadi.
5: It's a death to transform things.
4: Toba ti kuo ni yara ikpenu.
5: When you come from that of decision,
4: ati bagbo
5: and faith.
4: Odi yara dua.
5: Enter the room of prayer.
4: You are dua.
5: Pray.
4: Lati yin kapadi.
5: It is the prayer you take by the power of Holy
4: Spirit.
5: Sir,
4: gbogbo omo ile serere.
5: All your children can prosper.
4: Bẹ́ẹ̀ ni, sir.
5: Yes, ma'am.
4: Egebe nuna.
5: Yes, ma'am. All your
4: children can prosper. Alegeleji. Medu alede pẹlu ada.
5: Ẹ̀mí mímọ́.
4: N tó bá ti pè wọ́n náà ń jẹ́.
5: What you call them is not the
4: word. Orúkọ tó bá sọ wọ́n ni.
5: The name you give
4: them. Orúkọ tèmi báyìí.
5: My own name.
4: My name is Blessing.
5: Ah, my name is
4: Success. My name is Success.
5: My name is Breakthrough.
4: My name is Blessing.
5: My name is Jesus.
4: Orúkọ tí wọ́n sọ ẹ̀ yẹ o mata. Iṣẹ́ àwọn àjẹ́ yẹ o mata.
5: What the witches have done.
4: Ìgbàgbà sọ̀rọ̀ wọn last week.
5: We don't talk of them last week.
4: Àwọn kan ní àkàn bínú sí mi.
5: Àti àǹgbẹ̀
4: mo lè má dé ní o.
5: Mo ní
4: àbẹ̀ mi.
5: Àti mi.
4: Àyè ní kẹ̀kẹ́ lè bẹ̀rù àṣà. Ìbàdú lè àgbà. Ta ló lè kọ́wọ́ bọ̀ náà kí náà má jó.
5: Kò sí o.
4: Èmi ò gbàjẹ́ lọ́wọ́.
5: I did it plenty from
4: there. Wọ́n àdẹ̀lẹ̀ bá yàn mọ́ lọ́jẹ́. Ọ̀gá ìwọ ni o mọ̀ gbéra ẹ̀ lẹ̀.
6: Orúkọ mi ni Esther Munyi Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Bàbá Authority. Èyí ni àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ rí wọn.
4: Èmi gan rí yín rí.
6: Bẹ́ẹ̀ni sà, mi rí yín rí sà. Ọmọ yín lórí afẹ́fẹ́ ni mí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìpè yín tó ń ṣẹ́ ogun oríṣiríṣi nínú ayé mi. mo gbe olorun alaye ga ni o mo dupa lowo olorun alaye nitori pe emi ti mo duro mo je eni to ya pe mi ko si eni to nse anu fun mi be ni sugbon nipa se adura ori afefe baba mo ri anu gba ikeji emi ti mo duro yi mi fura ra mi ki nse ohun kan rere ohun ayo kokon ri bo mo dupe lowo olorun fun olorun alaye ni emi ni ati bi jeta ti mo ti gbo tori ko si mo ma ngbo program yi ni araro be ti ni ijeta ati ana yen mi raye wa sugbon bi mo se sumoju okan mi o bale moju leni emi yen sa so pe ki n lo mi ti e pipi emi ti e se ni ti mi rogan bi mo se so fokan mi ko so moto mo wa so fokan mi pe ko jo ohun gan lo bi se mo ni ko jo ko gbe mi de odo baba authority ko gbe mi de ibi tori mi mo be awon lo gbe mi wa bi laaro e mo de dupa lawon olorun o ni eri kan ti mo fe je eri yen ni pe ni omo omo mi kan wa ni UK o ti lo o ti bimo o faun o wa fe se wedding ni osu ni on 30 osu so iya iyawo yen o sabe si ni lara pe dodon ni kan wa se nkan won ti se won ti woso tan ti se court wedding kan to lo pe kan wa san kan ri omo yen o de ti ni iwe igbelu nkan yen wa o wa o ni gbogbo idile lara gan to je pe an sasa tun sasa mu wa ni o mu wa ni mu wa pe omo yen mu ni se oni igbagbo mu ni baba kan wa o mo ni baba authority ni mo ni mi mo won ri o mo ni be tori afefe ni mo ni mommy mi iya mi mo ni o ngbo o mo la awon aunty mi ngbo mo ni gbogbo wa lo ngbo mo ni so igba to wa ya asam ti baba n fun wa lara aro yen na mo send e si mo wa dupe lowo olorun baba authority omo iwa pe lana pe ati iwe toun ati ti yawo pe won ti fun
4: edide and now what's speaking pass
1: spread your hand this year as I authorize
4: mo ilohun o sin kan re
1: se fe sha